simu ngoka aliku kubidaku. Tuwe ulize kumunange. Alikule imi. Mseteba na wange imi. Ria kemba kwa ulida. Kutiba nangi. Chobobo nensi na jitola kamani. Chobobo nensi na jitola kamani. Njibo na bubo ne. Oluchalu embala. Olistegera. Oluchalu embala, oluzibia, luembala, luendisandu. Oh, nwale oluzibie. Nwale olucheire. Aja gano muntu kensa jitaire kamani. Wako chaibana. Atinga by the way ni kunsi kuno batuzika. Wabandi bazika msanduku, wabandi batuzika. Bakuzika ngezira chojire nacho. Nibyo jana byo babiyaka by the way. Babigula una kulweno olwo. Ostegere. Babigona kulweno. Chobona nze nsiti jita kumani. Nsiti jita kumani. Nsiti jita. Bane nsiti leme jita kumani. Chendegeza. Leme takubane ife mani. Hey, bali kugalangula kofiri. Ngabi wataka amani obalesewo. Nganibi wateranka abantu amani obilesewo. Nze nsiti jita kumani. Era tikize gana muntu atakunsi mani. Tolu nkani na chitali chicho. Kwa chingu lukani na chitali chicho. Just because pressure ya abantu. Kolu lukani na chitali chicho. Otegele. Just because abechika bakudere ganto limuavu. Mbo ingirira bintu bitategere keka. Tanika kuja mbintu bia kuera guza mwiru minati. Mbintu ntue bitio bia buwa. Bintu bitategere keka. Tanika kusadaka abantu because inti bakusekele ganto limuavu mchika. Waa. Tuwe taku pressure. Take it. Tuwe taku pressure. Tuwe taku pressure. Oloku boli kwendo sanuso mukazi. Ojiro ibie bintu vya abantu enda mutonera sente. Why? Tuwe taku pressure. Kolecho. Echikuwa umutima guo bulu unja ino. Musi munensi bulu odijitaka amani. Musi munobulu odijitio kuswala. By the way, doti yanga kuswala. Na gama, zi kasi nze kutuwe tia buzibu. Kuti ya kuswala. Bulu baba wanga tuenda kuswala ukole nsobi. Banambo na batia. Batia. Omu wala gwene nda anambo na atia kansabi yengu miaita anu na demadi muwa. Na hivyo ovamu kuja kukuba. Waboda kayundo. Olokubo likwendo jemu bala, usanuse bachalibo, bakuba tigundi muge iga, ugulo ebyo kunwa bichi. Nensi utajita kumani. Chunga chemba kobe, nensi mtajita kumani. Echicho nechicho, echito nocho lida nechicho. Sawadi nobuli muntu wali uwe by the way. Amba kobe ya katukalala. Sawadi nobuli muntu ali uwe, munumba ye. Odi, nze ino mtu bange bwene yogele laba ni madema abutegera. Bati haba abutegera, haba abutegera. Sawa jinobuli mtu oli munumbayo. Munumbayo mwechine na ino. Ulina mmuchalao. Biendi kwa ugira binu mbigemye. Mbonabo sobala bilo ozeku. Olwe ido, obolu na kuolundi. Ujoko beda ntiensi tojita akumani. Sawa dino, buzibye, buli muntu ya je uwe. Ntubilo kubwa nensi bojirese, ovide kumulimo mutau ni oba msenta, olesemu abantu. Wani na kuboda, ebede kwa waboda kufuzi. Oba watambule bigere, ngoliku ila waka, ngoliku bita kubantu. Ensi olijireka. Watu ukawaka, abana babeda okulia, wengira muidiro, abana bali muidiro, wabaleka wajamu chisenge. Mchisengo mchareidie. Mulambe ide. Mkulamba loku. Wibiro ozo bibeide niwe wenka. Sawa dinuli wenka. Osirikiri ide. Iza mtu goli kulida. Niwaba mzeide wo. Niwaba baba wo. Niwaba muganda wo. Niwaba mkwano guo. Niwaba neiba wo toli kulida. Bobo wakana. Situka. Mubulidi. Oire kulia. Osirikirire ebintu byojoku uli ani bino amanga oja ulira makerenga galikulira oja ulirambwa ngalire kwasama oja ulia bino ninga bilikulira toja kuulira ku muntu akakasera kaliyo ngatufire

0: erobawo ngeza muntu ali kutegera ngeza boli kuboneza boli kuulira ayenge bibisolo libi ulira none benda nichi ntiensi tujitoleka amani ezichiga munchi bakobaino wano ensi tujitoleka amani ensi tujitoleka amani tolonka nda chitali chicho echicho chibachicho echitali chicho ti chicho ale tichiri bachicho obo sitege omwami wabayizo lwalero ngazira teize na kavera teize na mere tomutu ukira kukuyomba fuka mira sababu sabe katonda oteo teize na kavera yeidu katonda yamba eile na kavera tiku muyombe sabu yombe si nzibana mba kubera ensi tutajita kumani ensi tutajita kumani bantu banji wetu bweini mnaso ni woko gira ensi enu tia amani bulichimuchi uwa kamba weyo chundu chilala umale ibanga chi ngatoyo geire ku Idi Amini dada umale ibanga chi ngatoyo geire ku Obote umale ibanga chi abando gire ntia ai baliwo bali baamani ngense batia ngirense bogera kubulika sera kale nanso no chirunzenje okogera tisobala tida chogera anchileke ati chindi bakoba ndi ensine yo tota bayino ku pressure tota family yo ku pressure tota bantu ba kuchalo ku pressure tuweta ku pressure because of omuntu mbe kole chisoboke bobo jile kumulimo wa dema kufuna sente tiweta ku pressure bobatokoze wabodu muvuzi wa boda kabasaze abasabaze babuze to parking a pitch mba ateka nje kunera guze muku be jeko umule bobo tuna mene ngateta ambuile ate tutandika kuta mumele bintu bitategeka kulisa abantu bintu bitategerekeka umula buchimuchi na chisera chacho buchimuchi na timu yacho buchimuchi nensonga roli kera kuncho wate garanti bulichituka mubula mubwo chali no kubao era chali no kubao rite garanse no nze sina jivako nzo bani na sente obanzira just kastamba mulamu just chonka ayo uli mulamu walidambu katonda ya kuvwa mwaanze katonda ya mvwa mwense niga endo chabyange yo ye me katonda ya bakola atya be katonda ya bakola atya kastoba mulamu ebisigero birekanga obiyene nyanga tobirowoza nga ku kastoba mulamu Allah kasta kuwa bulamu katondo yo kasta banga kuwa ilo bulamu akale kamba wewe jasa akandu katondo wewe chakuncho bubamu idi odi teri abanja bali wakana abulamu ni chinga zo bwavu bunuma wewe chakuncho ne bakoba anti esende diliao Wakandi esende diliao rumu namba ya sente mitwale 55 iduire rumu namba kubintu ebironda kubibiri kulumu kukukuwa olumu nokukutola ku obulamu ofe olonda kuki obulamu nobusoka aya abantu abalamu lunkanira ebintu bananga obulamu Allah kastabanga katonda kastabanga akuwa ile obulamu Nze nibwe nsula endala. Kastamba mlamu. Kastamba mlamu. Just. So, bie makoba. Deme kweta kupresha. Mune mkola nsobi. Ayo ya ganoli yeta kupresha. Uwebi gambo. Lukoba mwoge ile. Lukoba mwoge ile kuo. Uwebi gambo yeta kupresha. Ya uliranga. Gundi andoge ile ku. Hey. Gundi andoge ile. Gundi andoge ile ku. Gundi tanenda. What? Gui. Ule alemelwa no kulia banchaye banange banchaye eti jakulia oh gundi amvumie eti nzitidi well, just because ine fulant nize Mr. Vibe situe sikira bana mlekera okweta ku pressure ayo buzi butu wa mwino ebi nabako bangano nga tuli mu bululu bwa LC1 Na bakoba nti bana muli tegera li bana muli bukali bana nge muli manali kwati mwenene bintu ebiyo kwa idusa wantu we mubululu bwero si wanu ainga kubyalo ko nimwe bizibu muvumagana mukola mutimu kubagana butibu yawo ayo mukulembeze gwovu manga yabitamu ojakera kuncho kwa mwana walikwenda jafu na mulimu ngoli kwenda stamp Ayo mtu kwe mira kuwadulusa wavuma. Gojo joko nkonote. Kuncho. Baba ya ambao mwana ayujafu na mlimo mte yuka stampu. Ainga wamu vumanga. Tidiru na kule muja kuidukira. Ayo ilasa wadinu. Mwede mulibi idukira. Ayo uluwe bulutuka. Era muja kuira mbida lebyo. Mwaku baga nanga wano kube MP. Gundi yoyo MP ole gundi. LC5 gundi. Biawa. Sado tulikucharo, tuwefesinga, biawa. Iwo wafu manga baino kucharo, waki manga omu igu wafu mabaino. Wabi tanku mino wade mamula msa bikoza wagire mpiwe gota wagira. Sado numu bakucharo chidala. Olijitegele. Katidi bana, abanansi retulitegele. Tidi retulitegele. Tuweta kupresha nebi ntuwe vizirayo. Tuweta kupresha nebi ntuwe vitatuongera. Tuweta kupresha nebi ntuwe vitatuongera. Ebi tumalire viseda. Omuntu wa solo deme rwanile idini. Ya rwanile bi ntuwe vyo kunsi. Ya rwanile vyo bufuzi. Enga da solo rwanile idini. Ule ya gana. Ya gana kebali kufu mwobulo kole. Uwe ya ganake wa ikufu mwabu siramu. Keri ya li dole gobu siramu. Yade mamu ogira. Ai ya ganake wa ikudele gomu kulembezewe. Yatandikira ukuyomba. Tuwa lere. Wewe. Wansina. Eyo nensi. Ai tidi biendo geranzo ruisi. Mwizo kuwa mtiabani mkaha uye wandongo ye nari tukobachi. Oya gano leke. Oya gano leke kwa ikudele gobu siramu. Obo bulo kole. Idini ni nuna yon nangwa hidi delega ya bita abubite. Ya tukale mwikona. Ba delega omukule mbezewe. Mpio yene ya tusina. Ya tanikira ukuyomba na matai begema. Ainge bava kudelega nge idini ni. Ezacha akozi. Aye. Nina omusira umulala. Ya kubati. Omuntu wabanga alikuisomu kogusemba yu. Alajana mukama katonda. Fabasila mtu lajana Allah, oh Allah. Wabanga alikuisomu kogusemba yu. Olajana katonda. Ae tuwela bila tubakunsi. Tuwadema kumuidukira. Tuwaba kubintuwe bili kupresha. Tonda abasashiri. Alikule inu. Wainzebo.
1: Eba
0: ya tuweleza.
1: Eba ya nukutuwa bugambo umuno tulambi ili nchanda ya mani.
0: Aaaa zene yogere la biyange munange.
1: Munange abalondamu tulondamu.
0: Zene yogere la biyange.
1: Abalondamu tulondamu abatalondamu baaleka mkemba sumane
0: ya tukanga kumusikiti. Yes,
1: ebo. Kuliajizo ile kuolu aleru tumwe yanziza edaba sigale nga bakati kaja kutokalo
0: yetu. Tuagana noro ido kusaha muka gamchida avulavu.
1: Ewe
0: kiri
1: baba
0: wa. Bana nzene yogiri la biyange. Eno polo nzene yogiri nzibia nzine vila. Ne yogiri la biyange. tiba na siriasi mbao ntio shitegele alikula ini
1: wangu
0: wangu sebo
1: salamu
0: walaikum salamu
1: kamu kuliviza hapa gulamu erikuwa numerafu numere
0: atenge erikuwa
1: erikuwa yenu mire ntiliku ya mbeo kwebo
0: be shek chivumbi hatu usayikuida mprogram dawa
1: chilo wangu
0: kaitu wagane una kuruwe ncho isha Allah kusaha muka gadeni
1: kare
0: kare sebo bana ndi kwenda ze bale kula by the way shek chivumbi hatu sewano ndi kwenda bale kula hello
1: hello
0: wani sebo
1: wewa lo tuweleli
0: wewa bale kuulilisa
1: soina nangai uyemba utaka disikiti nango bengo balo tuweleli ya na etu batu nyumirwa toka sawa nikituka
0: okuva kumukaga pake ikumi era matimu sima
1: mtu otutomesio mnange mtu kwa itemu
0: kare sebo
1: soina nangai
0: amina abantu bange abantu abebuti abule mubugweri auna kolwalero tulikusulao ninze mwene ndi kusulao wa muzei we for you oidu inze ni waiswa twafuka ba luganda so mba so lamre kulira ebuti abulao owo mugenzi kayira mubaise banda awo tulikuida olwalero omukolo gwa kudukira bantu chidukize bantu batuva ku maiso omukolo gwa lwakuna alu wale uruo kusatuli kusulamu mumbaire wagati uomukulu wazibu fahadi ni muniru tulukusulao zina nja kusulao mbaire ewume buhire buwana buwana siso wala budema kuida kusulao kubanga nze ni weiswa tuafuka chindi no tulituti tulituti nze ni weiswa kamfuna uundi elo wanji sebo
1: mela neyanziza
0: yes sebo
1: webale kutupirimpia
0: webale kubaku
1: webalo busomesa
0: nze niyogerera byange
1: ote unyanganga bakubuza mboli wa myaka emeka iyo bakubera ngabo ko bero te myaka mujivwe ku mujene byankobi omulongo katona amaina
0: yezo
1: ebintu byo gere byo nezo bisindikire ba mama bo ajala katoni ifi na kato bo mena ba 10 atatukuma gaine mu mbera doko bya dunna
0: yezo
1: obandi zela kafwero batize nako bo bazira tabu ninze bakwendale no mulongo katona amai
0: kale abanange kamberekereze zena abankumire Allah wange nze gwendi di andazika ko bulamu nida wano nakola nafuna wakawogo na keza yeka na nkwanga yafumba chibao bamboli obamwogo obolundi yafumba chaye twanwera kubasumbusa twalambala ye yaguma yeida yeida so ni wano wene ku busoga radio wento la account wako kabe sawu zeno bulambwa banange mbasaba mube ku ngamubuliriza program paka wetu jo kwagana na ko olwa lero kusawera mukaga abankumire
2: uli wanta rocks up
3: Tujani wet
4: chinana na munana katoneze mukaga
5: busogaro yo radio

byogenda okukola Katonda byayagala. Ebiyinza okusobako ng'omuntu bingi bingi ddala, naye tebikuwa kubeera mu comfortable zone n'ogamba nti kasita abantu bonna basobya. Njagala mbo ekyokulabirako nti abantu bonna bavuga emmotoka era ne wenzijjidde wano, abantu mbalabe nga bavuga emmotoka abagenda e Kampala, abagenda e Mbale, naye waliwo omuntu ayinza okuyisa n'ayisiriza mu kkoona n'amalako bulungi. Omwana ajja n'ayisiriza mu kkoona n'asiŋŋaanayo tureera n'emusaanyaawo, ne bagamba nti gundi afiiridde mu accident. Kye ntegeeza kye ki? Oyinza okulaba abantu nga bakola ebyonoono n'ogamba kasita ne gundi akola n'ono akola, Allah w'alikwatirayo nga tofunyeewo chansi ya kwenenya, bw'alikwatirayo toyina ky'ogenda mugamba. Buli omu abeere nga yeetegereza omugenyi Allah gw'amutaddeko, era omugenyi oyo agenda kuwaako obujulizi baada kubeera ng'ovudde mu bulamu obw'ensi. Kyavudde agamba nti bwajja nga bugenyi era bugenda kuddayo nga buki? Bugenda kuddayo nga bugenyi. Faini abaana bazaala era abaana bazadde, naye omugenyi takusunga mu kuzaala abaana. Obazaalanga nannyini nsi bw'ayagala oba obazaalanga ggwe b'owulira b'olowooza oba bw'oyagala. Obusiraamu bwajjanga bugenyi. Bada alisiraamu galiiba, beera mwegendereza nnyo eri omugenyi oyo nga buli ky'ogenda okukola wandibadde weekuba mutima, wandibadde okyegendereza. Kyava agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, n'agamba nti man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir, oyo yenna yakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'olunaku lw'enkomero, falyaqul khayra aw liyasmut, abeere mugezi ayogere ebigambo nga birungi, bw'aba tabirina asirike. Olw'ensonga bw'onoomala googera yogera buli ssaawa ogenda kukola ensobi, mw'ogenda okukola amawano, olulimi lwo lugenda kutunda ng'oyitidde mu kulimba, ogenda kuswala nnyo nga weemanyiriza okulimba, ogenda kuswala nnyo nga weemanyiriza okugeya oba okuwemula. Kati kitegeeza nti omugenyi ono, abange baganda bange, tukozesa magezi ki okulaba nti omugenyi ono atadde ku bunkenke Allah gwe yakuteekako akutambulirako paka w'onoova mu bulamu obw'ensi, naye akyaluke naawe. Era omugenyi oyo agenda kwogerako ki? Agenda kuwaako obujulizi ki ng'omaze okubeera ng'oyawukanya obulamu n'obw'ensi? Bada alisiraamu ghariba wa sayaudu ghariba. Tuli wala nnyo ne Katonda mu byonna by'okola. Byonna by'okola oli kumpi nnyo ne Katonda wo, era byonna by'okola Katonda w'abiraba. Yakutyako ekigambo ekyo ekinene era we kyajja nga kinene. Abaatusooka balongoofu baawangalyanga mu mbeera ya kweraliikirira, baawangalyanga mu mbeera ya kutya nga buli kyagenda okukola akasa nti waliwo omugenyi gw'empangala naye, bwajja nga bugenyi era bugenda kuddayo nga buki. Kyavudde agamba nti idhihidu fi dduniya yuhibbuka Allah, weesonyiwe ensi eno, kolamu nga mu nsi muno okolamu bituufu. Mu nsi muno bw'obeera ng'ogenda okukola by'okola mu mbeera zonna, beera ng'onoonyereza Katonda wange ayagala ntambule ntya era ayagala nkole ntya, beera nga omwegendereza ebbanga lyo lyonna, beera omuntu omwegendereza kwa byonna by'olowooza nti nno oteekamu nnyo bidi, oteekamu nnyo amaanyi, togenda kkeera ku makya ng'owangudde ensi. Mbadde nzija ku makya nga nzija wano, waliwo gwenze naye gwentambuddeko naye gwendeseeko, naye alina ekigambo statement gy'akoze nga yeewuunya ebiri mu nsi. Ne mugamba nti ensi eno oteekwa okwewuunya ebbanga ly'omala nga totunuulidde dwaki Allah akulese mu bulamu obw'ensi. Bye weewuunya bitono nnyo okusinga okukulekawo. Allah okukulekawo.

0: au mu simuno chikulu. Olwensonga nti wabanga akutadde mu simuno, byonna byolowooza nti bere mu buyinza abo, tebigenda kuwa makulu nti ogenda kubanga biyinako obuyinza naye nga togenda birekawo. Wabula akutaddemu obeere ng'otunula ki ekigenda okuyamba nga olaba omwana wabeera nga agenda ku yunivasite oba omwana wabeera nga agenda ku elevo wa olevo atunulira natwala ki? Ngenda kusoma kompyuta, ngenda kusoma ki? Ngenda kusoma pharmacy, medicine gye ngenda okusoma, atunulira ki agenda okutwala? Kati bwe tubeera mu bulamu n'obwensi, abantu bangi tebakirako birowoozo. Bo balowooza nti twajja mu bulamu obw'ensi Allah yatulekawo okukozesa maanyi na kubeera ba kitalo, buli omu kukola kyayagala. Walamu yaturuku na hamala. Baganda bange bannyinaze, Katonda wammwe Allah waffe tiyatulekawo ttayo buli omu abeere ng'akola kyayagala, ky'obamanya. Tiyatulekawo ttayo buli omu abeere ng'akola kyawulira nti alowooza. Bal arusaluna ilayka rusula mubashirina mundhirin. Yesonga lwaki yasindika abaka ab'omuddiriŋŋanwa nga baali basanyusa ate era nga baali batiisa, oleme kubeera nga weekwasa nti nze nalowooza mbu twatuuka gye tugenda engeri gye nafuna obwami nteekeddwa kubeera mwami pakapaka nedda baganda bange. Obusiraamu nobwajja nga bugenyi era bugenda kuddayo nga bugenyi. Ye mwana attu ensi eno, idhi hidu fi dunya yuhibuka Allah, oyagala Allah akwagale, beera mu nsi muno ng'obeera mwegendereza okole Katonda by'ayagala. Senke ensi eno, ensi teyeetaaga malala, ensi teyeetaaga malala, ensi teyeetaaga nsaalwa, ensi teyeetaaga fitina, ensi teyeetaaga luyombo. Wabula buli ali mu nsi manya toli safe. Wallahi buli ali mu nsi ne wanobeera ng'oli musawo. Jjo twaziise omusawo ennyenga by the way mukulike eyo ewa Moses Makoti. Twaziise omusawo abadde ng'ate wa amaanyi. Twamuziise olunaku lwa jjo naye ng'abadde nansi, abadde musawo nga wa amaanyi. Toli seefu wonna wonna woddukidde. Ne wanobeera kamanda akamandi nga abasibe bonna nga bakulonze nga gwe okulira abasibe bonna, kamanda akulira poliisi yonna oba akulira ebyamaanyi byonna, toli seefu. Omwana gwe twaziise olwa jjo yabadde alina emyaka 42. Mwana wa buwala. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, ayina be yaleseewo wakadde babamuzaala, yabaleseewo n'abamusinga obukulu. Naye togamba nti lwakuba nti yagenze akyalina 42, agenda kudda aweze emyaka 70 gye baaweza oba gye balimu. Oyo aba afulumye aba agenze. Era ky'ova olaba nti okwegendereza kikulu nnyo, owangadde otya mu nsi era ogenda kwanjulayo ki? Idhihidu fi dunya yuhibuka Allah, weesonyiwe ensi eno, beera mwegendereza mu nsi eno. Ensi eno gye mulaba ewoomerera, eyogeza abantu ebingi n'ebitono, naye beera mwegendereza mu yo, Allah ajja kukwagala. Mulimu abantu abatusobola okubeerako mu nsi muno, era mu kweyisa kwabwe okulungi Allah yatwala omutawana n'abasiima n'abagamba nti radiyallahu anhum waradu anhu. Allah yabasiima baada kubeera nga bawangala mu nsi muno, baakola ne beerekereza buli kimu. Allah n'abasiima n'agamba nabo ne basiima Allah kye bawangayijjana. Okay, kyana mulala kamuze mukaga fama Busoga Royo program dawa gye tuliko eyokumpi n'ewala. Naye yamugamba nti wadhihidu fima aidi nansi yuhibuka nansi, weesonyiwe ebintu ebiri mu ngalo z'abantu, abantu bagenda kukwagala. iraddayo wetegereze choyina Allah chakuwa de chikuma embeerazo nti abantu bagala ebintu byawe jo twalabye ku bintu abantu ebagala mu aya jitwalaye musat al-Imran naye si byokke biyo mu nti abantu ebagala mu nsi muno abantu bagala ebitiibwa byawe era okumanya abantu bagala ebitiibwa byawe ku lunaku olw'enkomerero abantu bagenda kujja maaso galla nga babanja bibagenda okujja nga babanja bagenda kujja nga babanja obakkakkanya ebitiibwa byabwe wa iridhihi omuntu agenda komplaininga ku kitiibwa kye ate Allah affe mwenkanya era mbategeeza agenda mmuwa obwenkanya olw'ekitiibwa kye nabbi yatulabula olulabula olw'ebbeeyi n'agamba nti oyo yenna eyali azaamaanya madhulumatan oluli azaamanya lwonna nga yazaamanya muganda we atwale omutawaana abeere nga asasula ebbanja eryo olunaku olugenda okujja otagenda kubeerako nsimbi wala wadde eryala oba ddoola wabula nga bagenda kutwala mirimu gyo ida nab'ebitiibwa abantu baagala ebitiibwa byabwe ebitiibwa ebyo Allah byabaawulidde Allah mulungi n'abeera nga buli muntu yamwawulira ekitiibwa kye tewali muntu atambudde mu nsi Allah amuwadde ekitiibwa naye ate ebitiibwa ne bibeera nga bisingagana ne bibeera nga byawukana bw'osingana n'omusajja omufumbo oba omukyala omufumbo awantu awo waawo ekitiibwa lwaki ogenda mu maka g'abandi oyagale muka munno oggyewo ekitiibwa Allah kyatadde manya nti yerevo ya bufumbo bw'osiŋŋaana abantu Allah ng'abaawulidde obukulembeze beera ng'obawa ekitiibwa kubanga Allah yagaba obukulembeze naawe gwe bakulembedde naawe oyina ekitiibwa Allah kyakulekedde kyova olaba nti omuntu ono akulembedde avunaanyizibwa okukuwa ekitiibwa olw'ensonga nti bw'ataakuwa ekitiibwa ajja kwagala okukuwa ekitiibwa naye nga naye obudde tebukyaliwo katonda waffe n'abeera mwenkanya muli nsonga n'abeera mwenkanya ebintu by'abantu byesonyiwe bajja twagala jjo tetwayogeddeko mu kwesonyiwa ebintu by'abantu gwe munaffe omulungi atuwuliriza mulimu okukwata mu minzaani bw'okola akaduuka ko oba edduuka lyo oba akaduuka ko nina essuubi nti oba olikoledde bantu era ng'oyaayaana abantu abo bajje babeere nga bakugulako ebintu wakati mu kubeera nga si ggwe ogenda okweguza ebintu ogwanidde okubeera nti abantu abo weesonyiwa okkendeeza okkwata mu minzaani oli nga yagala gulaamuzi 10 n'omuwa gulaamuzi 5 gulaamuzi 8 8-5 n'omuba gulaamuzi 5 gulaamuzi 10 ekyo nno kyetegereze nnyo mu mbeera ey'okwesonyiwa ebintu by'abantu weesonyiwa ebintu by'abantu osazeewo okugamba nti ogenda kutunda by'otunda beera mwesimbu ku byo nga by'otunda tobikendeeza olw'embeera emu oba endala wabula nga okola bituufu katonda w'asobole okubeera ng'ayingira mu nsonga zo okwesonyiwa ebintu by'abantu tuli mu kaseera ka kuwummula abaana bali waka baawummudde naye abaana bammwe ab'obulenzi n'abasajja abatuwuliriza mwesonyiwe abaana b'abandi ab'obuwala n'abasajja beesonyiwe abaana b'abandi ab'obuwala mulimu abavubuka abawuulu bategaatega obutego n'aleka ebyokulya n'agamba omwana wa neiba amusimuulireko ennyumba mwana muwala namugamba nti byosinga nawe byokulya birye mbikuwadde. Namutegera tegera okwo ku byokulya akomekereza ayigase naye mu nsonga z'omukwano oba mu nsonga z'obufumbo. Wesonyiwe ebintu by'abantu. Nabagambye ne bagamba nti abantu baagala abaana baabwe totwala mutawaana kubeera ng'okola olukujjukujju okubeera nga oyenda ku baana ba banno. Okubeera nti abantu baagala abaana baabwe tokasuukira mwana wa munno kigambo n'ogamba nti oyo obwenzi bwaliko wabwali bwani, naye ng'okimukasuukirira baami misikiini nga mukazi wattu tabanko mwenzi. Nga w'oyagala abaana bo n'abantu baagala abaana baabwe. Abazadde ffenna tusaasire abaana ba bannaffe. Ky'okasuukirira omwana wa munno osiikire ogambe singa abadde bakikasuukiridde wange nandibadde nfaanagana ntya? Naye ekigambo ekijja mu matama go okyogera tofuddeeyo n'okikasukirira abantu era n'okimaliriza ng'omaze okkibambaza. Irihidu fi dduniya yuhibuka llah irihidu fima aidi nnansi yuhibuka nnansi. Omuntu okwagala ajja kwagala ng'otuukiriza mwana wattu omuwadde akkiye, omuwadde ekitiibwa kye. Muwangane ebitiibwa, watu wangane ebitiibwa, era gwe mulamwa ogutegeeza omuntu, omuntu yenna okubeera ng'owa omuntu ekitiibwa. Bino eby'ensi ebitutwala emmeeme, olina aliko okubeera ng'ataddewo embeera n'agamba sigenda kwagala gundi, omusajja oyo sigenda kumwagala, nze mbalaba, mbalaba. Olina akutuna wati ng'akupima, akuzza wansi, akuzza waggulu, kyokka ate ogenda okulaba ng'omusiŋŋaana ku layini y'ogenda emmanju mu ttooyi n'ogamba enawe eno jjayo, kati njala mbategeeze toli wa kitalo. Ebyo byonna ebikoza ati n'oli wa kitalo, ye gwe okyawa, ye gwe oyagala mbu ye gwe okyawa gw'oyagala, ye gwe oyagala gw'otyagadde gw'okyaye, wallahi tebiina kye bigattako. Weesonyiwe ebintu by'abantu, weesonyiwe ekitiibwa ky'abantu. Allah jalla waala yagaba ebitiibwa, yagamba nti fa innal izzata lillahi jamia. Allah tabaraka wa taala ebitiibwa byonna biri mikono gye, Allah yabigaba tabaraka wa taala. Idhihidu fima aidi nnansi. Tuddeyo ku mulamwa gwaffe. Omulamwa gw'agambye nti bada alisilaamu ghariba, obusiraamu n'obutukumaakuma bwajja nga bugenyi era bugenda kuddayo nga bugenyi. Abange kibuuzo, gwe munaffe omulungi atuwuliriza, oli lwedde okubeera nti obusiraamu bwo bugenda kuwaako obujulizi? Ekyokubiri, obwo obwakuweebwa nga bwa bwereere okyabulina mu bujjuvu bwabwo oba wabusigazaamu linnya? Allah omusajja oyo twawangala naye, naye twalabira awo nga yetwagenda obusiraamu n'abusuula n'asigaza amannya. N'ebintu ebisuuza abantu obusiraamu si binene. Wallahi muntu kwagala kuba na ssente, muntu kwagala kuba na baana, omuna n'asala wako agate Katonda olw'okuba tagala kufa bwavu, tayagala kufa nga taguze ku mmotoka. Byonna byonna bye twekuŋŋaanyaako bigenda kutta akiida yaffe. Neemanya nti bintu eby'ebbeeyi by'olina Allah byakuwadde ekyo mwekiri, era ky'ova olaba yagamba nti wala tamutunna illa wa antum musilimuun. Yagamba tekakutandanga n'odda mu jjuga ly'entaana n'ova mu bulamu buno obw'ensi, lwana nnyo ove mu bulamu obw'ensi ng'omaze okutegeera Katonda era nga ogyemulukuse. Kyana munana kamuze mukaga fama busoga royo. Pulogulaamu eno erwa pulogulaamu dawa ey'okumpi n'ewala. mwebale kutuagala, mwebale kutuuliriza, mwebale kutama na fibanga duna obutatukowa. Obutatukowa chikulu nnyo okubeera mutambula na fe mu mbeera zonna. Njagala nyongerezeko ebigambo bibiri. Obwesimbu chikulu nnyo mu nsi mwe tuwangaalira okubeera nti abantu togenda bakosa. Gwe tosobola kuva kugamba nze gwe mulaba ndi mulungi nnyo, gwe toogera bulungi bwo, wallahi. Wabula gwe kola Katonda by'ayagala, obuvunaanyizibwa si bubwo obw'okutegeeza abantu nti nno nze njagala gundi oba Katonda akwagala. Obuvunaanyizibwa bwa Allah direct. Nze ng'omuntu kivumbi n'abampuliriza tetubulinaako buyinza. Wayinza buli w'okozesa amaanyi amangi ensi ekwagale abantu bakulabewo ate gy'ogenda okukoma okwonoona. Wabula amagezi genkuwa formula eri bw'eti: gwe kola Katonda by'ayagala, weesigamire Katonda, okole by'ayagala, Allah agenda kulaga ensi eno nti egwe osinga obulungi. Wayo tulina omutawaana nti abantu bangi balwana kweyogerako. Teri muntu ayogera wallahi n'ayogera ng'ayogera ku bikyamu by'akola. Buli ayogera ayagala ayogere ebirungi by'akola. Ebirungi by'okola si kyekikulu, kubanga by'oteekeddwa okkola, by'oteekeddwa okkola. Wabula bino ebikyamu by'okola biteeko nnyo ebirowoozo kuba bigenda kukyankanya bino ebirungi. Abalimi abo b'olaba abalima abo, abalima abalina ensuku abo, beegendereza nnyo. Bwalaba ekitebe nga kirimu kaasa, kirimu ebiwuka, kigenda kutta bino, atisitya asiima akitemi n'akiggya mu lusuku. Kati naawe gwe kola Katonda by'ayagala, ojja kugwa mu kigambo ky'omubaka kye yagamba sallallahu alaihi wasallama, n'agamba nti idha ahabba Allahu abdan, Allah aba ayagadde omuddu yenna, Allah ng'amwagadde, ng'akwagadde. Allah ayagala omuddu yenna. Omubaka yagamba, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama, n'agamba nti idha ahabba Allahu abdan, Allah ayagala omuntu yenna. Omubaka yagamba nti nada Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala ayita Jibril oba akoola Jibril. Namugamba nti wange Jibril, mazima nze Katonda wo njagala omuzaano oyo oba omuddu oyo. Era bamalayika babuuza Jibril, Allah abadde agamba kinabagamba nti Allah kyagambye ayagala omuzaano oyo oba ayagala omuntu oyo. Nabagamba nti fayuhibbuka, namwe mukoloki, namwe mumwagale. Bamalayika bakwagala. Omubaka atugamba n'agamba nti bakwagala bamalayika ne bakka wansi w'ensi eno ne bayingira mitima gy'abantu abalongoofu abalimu okutya Katonda. Abantu Allah n'akwagaza n'abagamba nti bannange omuzaano oyo oba omuddu oyo Katonda amwagala. Abantu batandika okwagala lwa mpaka nga kiragiro kivudde wa Katonda. Tulina omutawaana era omunene. Abantu balowooza nti omuntu ateekeddwa kukozesa maanyi mangi oba ateekeddwa kukozesa nsimbi Allah z'amuwadde n'azoonoonera mu mbeera ayagala abantu bamwagale. N'oyonoona ssente oyagala abantu bakwagale. Abantu okwagala kola Katonda by'ayagala, Allah yakutaapinga ku bantu kuba sigo abatonda. Kuba ne banaakwagala tosobola baliisa wadde olunaku. Wabula oyo abaliisa abawa ekyokulya yabalinako obuyinza. Olaba oli abaana baana mu ssomero, essomero limanyi ng'alina abaana mu ssomero, tosobola bajja ku ssomero nti obeeko gy'obatwala, yaba balinako obuyinza. Gwe n'oba ng'ofumbye ebijjulo byo oli n'agamba sigenda bakuwa era tabakuwa. Kati gwe n'onookola ennyo bingi byogenda okukola ogenda komekereza ngo yombagana n'abantu era nga wenda ba abantu ku social media oku abantu bayombagana n'abantu balowooza nti babakolera ebirungi ne bamane babuzga bagamba nti ne tebabiraba tebasobola biraba kubanga okutunka kwona abantu gwe si gwe otunka n'abantu kola Katonda byayagala bono kola Katonda byayagala nobeera mwesimbu Katonda byayagala si bingi beera wa mazima kikulu nnyo ekyo mu Katonda byayagala kya bbeeyi beera wa mazima totemerera tolimba towaayiriza binene nnyo beera wa mazima tolimba totemerera towaayiriza ebyo Katonda byayagala eri abantu be gwe abantu bonna balaba n'ogamba nti nze oyo simwagala ate oyo mwagala bonna abantu abali mu nsi Katonda abaagala kyenkanyi bonna abaagala era ayina ensonga ze lwaki abataddewo gwe sooka osirikire obubuze waki yagamba nti innama azwajukum Allah agamba atya egamba etya Allah agamba nti innama amwalukum wa azwajukum emmaali sene ze muyina kya bbeeyi gye muli n'abakyala be muyina kya bbeeyi gye muli naye yagamba nti aduwa lakum omukyala ono gw'osula naye mu buliri gwe muzadde naye abaana balina abaana bakuze Allah agambye ogw'olaba oyo aduwa lakum balabe bammwe oyo omukyala mulabewo naye ng'ate oteekeddwa okuba naye kati bw'obeeranga otunka n'abantu oyagala obasiimye oyagala okola ebyebaagala nga kyoyonoonya nova Katonda gwe kola Katonda byayagala yagenda okutaapinga ku bantu be leka abantu bakwagale nga bw'okinoonyezza bagenda kukwagala naye baada kukwagala ate bagenda kukukyukira singa banaakyuka we bati ne bakukyukira bagenda kukuba bagenda kukosa bagenda kwogerako olwaleero abantu abasinga obungi bali mu kwejjusa ennamba y'abantu mu nsi esinga obungi yejjusa lwaki yejjusa kubanga amaanyi ge baateekamu gaali mangi nga bagateddemu ku lw'abantu nga takola ku lwa Katonda amaanyi gaali mangi wallahi ne yejjusa neyejjusa olw'amaanyi ge yateekamu olw'abantu naye ng'abantu tebagategedde tebagalowoozezzaako nga tebagalowoozezzaako kyova olaba nti abantu bangi bafa n'abantu balowooza nti bajja kukira ku makyanga abantu babasiimye nnyo era abantu babaagadde nnyo kola Katonda byayagala Allah onookola byayagala yagenda okutegeeza abantu bano ng'era ayitiyamba malayika be abantu bano babeere mikwano gyo bakwagale olwagala olutali lwa kulimba teneewunya n'okwewuunya era kino kyakyewuunya bwe tunaakyogerako ojja kuwulira ate abala nga balowooza mu birala naye neewuunya nze nga kivumbi endaba yange yeewuunya abantu bangi baganda baffe balowooza nti bwe bayingira mu by'obufuzi baddamu bafuuka abantu abavudde mu nsi endala oba oli mu byabufuzi osigala oli mutabani wa Adamu alayhi salatu wassalaamu fenna twava mu Adamu oba oli mu byabufuzi nga gwe kagezi mu nnyo wabyo wabbinkira mu byo ng'era byebikutebenkeza tebikuggyaako kubeeranga ebonezo bya kabuli ojja bisiŋŋaana ojja kusiŋŋaana ebyomuliro ojja kusiŋŋaana ebyentaana wabula beera abantu bangi bino bivemu bino bya bufuzi ne babigobamu abantu kyova olaba nti buli amala okuyitamu ku bufuzi tayina chance edda wa munnaddiini edda mu ddiini ye oba obadde mu kristaayo oba mu katuliki oba obadde musiraamu oba obadde mu Seventh Day tewali ayina budde batono nnyo abadda baabataddewo mbeera kubasabiriza Zera abantu mbawa, abantu mbagabira, njagala babere bulungi. Obanga tegeza ni katonde ya batonda, ababonya abonya katugwa vudeo kubalwa anirira babere bulungi. Obitege debi gambe vyo, maliriza ngambaji. Abantu bano okubagala, ani afudde, ani agadde omuntu, okutuwa kudala lino, nobe ilango badde MP chakulabirako, olidde akalungaba nabali olwaleero. Mungu abasasire banywerereyo kubana oche basingo okwagala na ye okunywerayo kwa bakikulu nnyo kwa bakyagala na ye tunulira omuntu tunulira omuntu mubonna osiikirira ani yazo okulaga ati nedda Allah mpadde ekifo kino nkituusemu era nfunye ensimbi no siziraba nk'omubutonde bwange bukyambaawo naye nga sinnaba kubaako kye nkola kanzimbe ennyumba ye. Kanzimbe ki? Kanzimbe ennyumba ye. Nange mbuwangazi bwange ne we ndiba nga nfudde nga baganda baffe bamuzeeyi Nabwiso. Bamuzeeyi Nabwiso. Baganda baffe abadde mu Paalamenti. Ono muganda waffe bamuzeeyani omuganda fonani owe bugiri kwa badde bakulu muko basalirwa n'abalala njogera kati musakti efanagana wetu ya manyago n'ogamba nti mbaddeko mu Paalamenti naye nazimba y'omuzikiti nazimba abantu bagenda okunganira nga bajjukira Katonda waabwe. Iranga mitu yo reporting ila Katonda. Omu reporting ila yo. Echintu echifana gana wechitio. Katareka yojaba singa na teka tiulira. Ulira nukati. Iwa mwade sente. Azikuwe sezanga buwaya gara. Akubie biyumba bie nkoko. Akoze chino. Katimbo kuzimba muzikite mwa agenda genda balo bingire. Zisigamba bia kulo binga. Mgenda genda balo bingire. Tuba ine ya bawalabu. Bajieba zimbi wa muzikite. Kaya chuna yo chikulu. Na ye gwe mwenyini kusende ze wakuwa di. Zota wankobu cho. Walizikoze zi nozifuna. Nogamba kanzi imbeko omuzikiti. Gomuzikiti ogo gwenzi imbie. Gwa kujukira ale chengela chiyampa nembe yako mparlamenti. Ne wallahi yobongo bukuwa bilala. Bukuwa kuchamuka chamuka. Bukuwa kuloza antina waluberera. Na kubala bibalo. Embele fana wetio, totunka na bantu. Zenina, ebyokula bila kwa binjeri ya bantu emanyika abamu Allah bawadde ku msimbi. Gandhi sina weta, sina kutia kuna mutima, kubanga chenso samu, simu no sosa yo Katonda wange maso. Sisoso waza nsonga ndala yona, nsoka kusoso waza nsonga ya Katonda. Abantu bangi baagala nnyo okusoosowaza ebintu by'abantu era bamwogereko wali agambe nti mwampulidde banjogeddeko y'omusingana nga aliawo atawana n'ensi eno emutawaanya nigala nakwezuula nti nze kizibu ensi okubanga entawaanya Allah wampaako n'ompaako embeera eno wagimpa nazzaako ki wallahi nga kiwazzaako tekitegeerekeka. Ili hidu fima aidi nansi. Mweso nyume bintu vya abantu. Abantu bagenda kube iranga baba agara. Mweso nyume bintu vya abantu. Tutapinge Katonda wa fed directi. Uga wa masanyalaze. Tapinga Katonda wa directi. Nga ya kuyamba kwa mumbela zona. Nsonga zona. Ozituale nga ankulu nyo. Nga ankulu nyo. Techiri haramu. Emu pigi enda kusala kwa jama. No sala kwa ishamu jama. Kaya no ulia. Eno gezo msinga na musubi mjamambo emu pi. Allahu akibaru. Bulisawa abalo uza bilala nyobanti ofunye chifocho necho uvunanyi ziwa mugwanga. Katisagala nyobanti tuwela bile. Nti musimu na mtuwanga alira. Buluo kwategane Katonda. Katonda ajja direct mu nsonga zo abalabe bo ne wono kole gali tesobola kumala bo balabe bo era balayo bagenda kudoganya bagenda kuzoganya newe we kwata Katonda nobera ngwe kuteko Katondo yagenda kumalira abalabe bo kubanga ya creating wa balabe era yasobola kubera nga abakujirawo ile chigambo Allah chiagamba linafti nao mufihi gwe bulichola bacho na manyanti Katonda o achitadde mwe chigezo gwe kiraba nge chekula joli nenga wachitibwa Allah akutekedde mwe chigezo chigezo chijja nayo yinzo kwesingana nga chikulemiyo kuyitako nogamba nti kyali kye kigenda maaso banja abavuddeyo mbife bya waggulu nenga mbyo nabi aina bibye era wagenda okwogera abantu bakoledde kala abantu bakoledde Katonda omukoledde ki era gwono singana atenga agenze ko katinge makka era agendera mu sente za diru agendera mu hijja waiba hijja agendera mu ya diru zeze bagaba kubanga manje zifubutuka bwa umula agaba mutwale butwazi kati gwe Katonda omukoledde ki chovola banti tujja kutandika okwegendereza Allah nga tatusenga atuwadde obulamu mukaseera k'ebyobululu enkolagana y'abantu abo ne bannaddiini enkolagana ebaawo nnyo nga baagala akalulu nebekamala okuggwa balaba nti abakola akalulu kaabwe batekeddwa kubeera bantu abatali mwadde Katonda abaggeto batekeddwa okutambula nabo ekitali kibi kuba nabo bantu bannaffe naye nga nze mbawaga bwereere byonna ogenda bikola kati omuntu no tosobola kugamba nti wazimbye omuziki omuntu agambe kati ye pankapanka yaguze ettaka n'azimba omuzikiti wemala ku TikTok obonayo ebintu bingi oli buli kimu kimunyiiza bw'okola kino kiraba nga kye kirungi mubeeramu abasanyuka ne mbaamu ate abakitwala nga lutalo ira nabyo bitiibwa mbaagaliza olunaku olulungi pulogulaamu dawa kangikomekkerezaawo ey'olwaleero naye nga mukkirize twesonyiwe ebintu by'abantu abantu bajja twagala twesonyiwe ebintu byabwe bwati batugambye mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam twewale nnyo okumala googera ku bantu n'okulimba tekiina makulu g'ekikola wabula ate amazima bw'obanga ogenda googerera awantu nga tebagenda gategeera sooka ogatereke omale okulaba ddi we bagenda okuba nga beetaaga okugwogera kubanga bw'ogwogera ate mwana wattu gayongerayo abantu ne baluyita lutalo naye nga essimu yange museke mugiveeko banembeegayiridde naye nga mbaagaliza okusiiba okulungi pulogulaamu yange eyo twenjikoze olwaleero nsazeewo gikola bwentyo nga sibadde nzenzeka mbadde ne baganda bange babulu ribbon abo bakola ŋŋano nga basinga ne bakayunga lodi opposite palamuka era bakutegeeza nti balina eŋŋano mu kutiya ne mu katoni ku 07 55 39 76 oba ku 07 8 03 99 essimu eziyitireko ojja kuba ng'ofunye aba blue ribbon osobole okubeera nga oyogerako nabo mwebale kutwagala mwebale kutuwuliriza tubagamba nti ŋŋano mugikozese nabagamba nti essaawa nagenda bategeeza okuva nolwaleero mbategeeze nti masikidi ya blue ribbon gye bazimbye egenda kuggulwawo ddi ebyeŋŋamba ebyo ebyeŋŋamba era ssebo mukulu yitaga yebale kumpuliriza butazzayo kirowoozo kyange awo ne wobeera ng'oyingidde entaana tugamba nti blue ribbon baatuzimbira omuzikiti saidi yeyigange eyo gyeguli ate nga gwa bbeeyi gwa kalina baona be babakyalinamu akaseera katanakamalawo kiva nti mwekuba babakuba buli ssaawa olwo gwe bagambye tumugoba si wa constituency eno bali kwekuba naye baako kyokola nga kyakatondawo okikole ng'okigase tojja kutunka n'abantu omaleko n'abantu abantu betunka nabo balina we baasooka okusobya Katonda nga yabateyako obusungu bwe naye balikola batya nga tebagenda kuba bulungi mu nsi kati bagenda kuba na ssente mu nsi abantu balina ebintu ebibagoberera kati gwe otunka n'omuntu aliko obusungu bwa Katonda akumala kukola na ssente za bwereere abantu baliko obusungu bwa Katonda bakadde baba bakolimira benyini bakadde baabwe abantu bakole ebinene bakadde baabwe bibali okusasula kati kole ekintu nga kiri genuine nga kibuna kitwalemu abantu bonna basobole okubeera nti mwana watu ofunamu empeera maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala 88 kawumuze mukaga fama busogaro yagamba tajjo mukakira webale kubeerayo mukwano agamba tya Jusen Kakande agamba tya ajimu yangu agamba tya Jedruma mwebale kutwagala mwetuza jikoye bale kubeerayo palo na galama bale kubeerayo tubagala nnyo kale ku 07 zezeza bulijjo nya mukaga 5 kyana musala 33 esimu ndaba zansi okujja kankwade esimu 3 ero kikoze nkigenderedde kubanga nange ndaba wano wendi ndi kubunkenke Bogambo tia.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kwa nuka Shabani wa kutuwa kikola
0: A. Yes, wa Shabani.
1: Kwa liru kutuwa kikola A. Kwa na ye, nina wano, wetu wale wakwe, gafu wale wasoga, ayakala nyo, kana bana akola kia rabi.
0: Kali. Kali, iha, china na mwana kawamuze mkaga fama busoga reyo program dawa yo kumpine wala gama atino wanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: Haji, ewa lukutu samasa
0: Itambu wangu aniono
2: Mzame luwa ndanga bulijo
0: Eee
2: Barakallahu
0: Kali mzamiru Chinana mwana kamuze mkaga fama busoga royo sigazawa kuibali ganga wa satu babiri wanomveo gama tina alo
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
3: Onomura mkata wa kusutaisi wa iganga
0: Yesa wakato
3: Ajala kwenda nifina kwenda wa kutasumika barakallahu
0: Kale iganga batula bili Bande mama zake wange iganga sichamuli za bambi mbambi mumisi inga mazake ibulu bandi Webali kubira yo iganga wanji
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Ramadhan kawala na mtumba makaire yango yogere ku kigambo pe MP olumalo okubitawo bakubati a ifika ko sasende daife.
0: Eh.
4: No kanja tuzinde yo kama sigiri bare katono no kati sobala basolo ku duke yango okubwali ndi bamvira yacho be waire kwenda ino baba wale kusumesa.
0: Vane ku muziki ti, vane ku muziki ti. Osobala ogenda wali kanisa no zimbawe bibina. No zimbawe bibina oba olo. Abantu yasolo kuteseleza mwa bisomere eryo ngeri koti egojire sewo kale mu constituency eyo naye abantu chivola ba bikutabula wamma wanji
4: wa
0: alaikum salaam wa rahmatullah kale kalulu eh
4: yakatusi nine pereza yadigambo binabyo na byoyogere
0: eh
4: ngo yogere kuba kulembeza abito Mbaba ya basa ziza muna ukula ira baaloba Yevi ntuwe ya kulunyu seka tibi kilisiva Yele kaluluwa mkendojela salamu alayhi
0: Kari, agamada seka songo luwange Agamada seka songo luwange kumira yon distrikazo wange seka smile diva soga Agamachadu nyo kathi Agamada seka tunumani mamala Agamada seka mzami musungule Mwebale kumira yon Wanji
5: Halo seka chifumbi
0: Muzuku wa chisolo
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Eba letu weleza mkwano.
0: Ngari sebo.
5: Oko vote aye baba.
0: Aniyo no.
5: Mkemba asmani ya butangala kumusigiti.
0: Eee.
5: Babo jire wa kovira. Atola mu atole mu.
0: Kari.
5: Zavanta abe butangala.
0: Wera wagwe mchala samu munda bide butangala mchala samu. Tukwa gala nyo papa. Webali kubira yo mchala samu wange. Webali kubira yo. Chana mwana kamuze mkaga fama mzogaro yo programu zawa. Yo kumbine wala. Agameti ni wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Mwana sira faizu kisira mayugibara.
0: Yes, sebo. Amina.
6: Kweso ni ebintu by'abantu tubaga ibitibwa byagwe
0: kali kirana munana kamuze mugaga vama busoga royom program dawa gama tinalo wanji
7: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ono yagalya ku radio kuno wa alaikum salam wa rahmatullah
7: masulubu muhammad wenge town council
0: yeso masulubu
7: katu linoko yagalira ku radio yeno olwensonga byo tutairemu Koba nolo hido na ya gaino mudereva mlala
0: Eee
7: Ya nkoba ati Iye tontu mira kutiri msiramu Ayo musa doyo mwenda
0: Bambi
7: musa doyo wabu wangi aye uwe vale aye aka insembi ayo mubiyo sobeisa ni haya jolesi tugaite kwele idu holy feast idu
0: mekafa
7: baraka wafu
0: kari kari chinana mumunana kama ze mkaka fama semba yoga beti ndo wanji wanji tata
8: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
8: zeni zo mula njira kowa bina nafrono kasione rivuka
0: nipi yes sebo
8: zeka wala ukutu semesa
0: yes sebo
8: bala kala kwiki mseka minakasi mwakuenda inki
0: kali oyasemi yo nakulwayo program da wetu wetambu de bona basigade tubetonde de sode bakwata olokuba nti obude butuwedde konde ya hebale kubera yo mwina tubagala nyo mudama mulamba webatyo kali mbadde waza balonji amugwe Muhammad Kivumbi Gemanya program da wetu wetambu de tusikana na kolencha Allah ngadatu se bana abantu wadde bulamu bulunji ngatambuza bulunji tujawa tusikana program yemu etwa program dawa kumayiga chana mwana kamuze mkaga fama basoga royo tochisa kawane kutu gira program orudegere ayatwa weche chiri mguanga good morning ila bye bye mweraba
9: duka oli kutuwaka wabu tuwake bianga chebio vio nwe na kudino evi kutaga zebi tategiri keko
10: mchara evi evi vya msenda kutabula budo mebutabule
9: kale boss gema boss
10: Piloli kumpachi mukazi wange chokunwa chino
9: Kana kokunwa baketa boss Alcoholic kombucha Akokunwa kano kamulembe Kali executive Tika leta hangover Ate wawuna bulunji Ate che unisan Tika bei Ate kama amala Wuna wuna muiwanga Kana kokunwa kasogolwa madi Skali Black tea Entanga wuzi Niskobi Boss alcoholic drinker Akolewa Aba champion winners limited Lira City. Okumanevi singa wo. Baku vire kunoti musambu munana isatu. Abiri na itanu. Asatu na muenda. Chenda na andala. Oba. Noti musambu noti na. Ikumina isatu. Chinana na munana. Ana na ibiri.

0: Bagwa uje maiso kubanga otegera ensonganga bwediri tambula. Yes bwana Musiram.
1: Yes wabaku.
0: Oli wansi.
1: Wabalo kuweleza wa soga.
0: Yes sebo wasuzoti ya sebo.
1: Na sebo kala mwalata wana mwisuko mchaide.
0: Mchaide.
1: Ndaka ate igangeno.
0: Yes sebo.
1: Abantu berali kilide nadala wakoreza mbasi paka.
0: Chie buzibu chi.
1: Government ya jamii sano kuba anti eto ongoza company la company eneokola basi dama sanya razi jebe tachira moto zeli ndao
0: yes
1: baada ya company ya jamii sano kuba anti supply ingo basi wa masanya razi mbuto ndo vienda ulomui wanga ya Uganda
0: aiganga bwatuka
1: aiganga yuna bwatuka buliyo
2: uba mungendo
1: vika ngo je inda akani kawe inda lakini hiki angolo ikulo kubeye nsamu samu
0: yesebo
1: mpega ati avantu ama kutu na mbasi pa kabe lalikirire haja mesho nukua anti bafunechu wandiko okuwa mgovernmenti nti awali basi pa aka balikuenda kutola webizi mbevi kuteleza kutama mchege tabasi tamino mruzungu nga basi tamine meja kuwa nga ewa nga mbasa uwama sanyalaze
0: yes sir
1: kujambe sono kuwa nti balongosa kuntambula so basi pake ne kunga nilongo abantu banji mwika nga era edhi etiketeze chiri mu business community abavi wandese abasubuzi na adala wali na lokap sentu ndengo ye omuli ensawo omuli abatembei omuli edi wanaife abayo laba vyo mubwa na bakulela mwemili moja hawe haba atunda kutene vintu vicha msaku umutu wabugolo uguo vichi vichi wala wakulela mubwa sikuwa kaa
2: mwili shidi
3: wabugolo wafwe
1: wangisa
2: okwe lalikiri okwa bantu kuliwa wene
1: balikwe lalikiri anti government ofire ukuba anti wa compensating kufuwa huo ndi kate choo kubidi mtite fure kubida kubwa sumesa project ya nejia kutambule etia mkibagaji zila kukuma antipatukirida offices by government omuli air town clerk ikanga municipality aye nga baba izeno babazana jiangu mkwe kule sobe la likirivu ino soba la jangave chidema kunti babambe wambe kuwa wanda vantu babereba wangarira mchitu mwichi no babate gesi kuprogramu ino
2: loka hapo sidi no daivwe nga vantu vapangi sada government da municipal
1: loka put nedi ni da municipal edi ni da vantu da vantu nga vena di kutanchi di ya waja nga vawa yo chintu chidogo mumia kedi bise kuwa wako ati ya zimbao iwe zimbao iwe koloti so muna yoye nesonge kutambula mga nga municipal ito wano
2: yes sir
1: then nesonge yoku iliendi joko naku evi ya lonka gana muna anda eche wandiko javile mu electro commission oba je wandi SEC ulusada mwawo iganga ekulirwa omuchala nekesa asio
2: yes sir
1: nga kilikutegeza anti evi ya lonka gana muna anda vijakwira mwakupa anti vironda mchemi piyo dali mingi nubiyaramu nyo so abantu beba kubakarungu wa beba singa wata mpetition zi so chua ndiko cha freement kwa hile mvalongi
2: yee
1: ane kisinga wa kumalamfu ili kumutwe
2: yes sebo
1: evi ya levi ndi bama zokula ila echo kumono ya kungo muka kumogwe vugumba vugumbe no elimu iganga northern division iganga municipality ayo jinga vayi sentive babugumba chiba wala hile wala hile lo situ
2: butini bani ya balo ndero situ
1: hehehe chukwe la likiriza vayi sentive lo siwa mtiba wala hile na bila wabugumba e bugumba bi wala hile lo situ
2: yes sebo
1: bantu kalikuwe buzantina nero ndero situ no ata wala hile nero ndero situ ayo lo situ wala hile
2: abamalo ndatiba wala hile
1: alamu wangatiba wala hile
2: bugumba wondi na umulibu gumba apa bugumba ee ni bugumba central
1: nja kuwa hile anga iwe
2: eee
1: so edu mnembea hili vya higa angie no
2: yes sebo
1: kalambezo no kamuzi nge zinge

0: olwobwire nga muweereza ku omukulu bamweta mukwaya alina maseraawo bugiri mubuzi wa boda akoba nti atuwuliriza ino tava ku rediyero then namuweereza ku omukulu iduma mpapula yena muvuzi wa boda wa kagali ku central market yawo
1: iganda
0: nasembera nga ndi kumuweereza ku omukulu engobi matu
2: kale tweyanziza bwana Murishid
1: kale afunvuwa isaife
3: lokapsuwedi ba nga da government then kitegeza nti government yebe sobola abantu wabo okubatola wate yadema ba kompaseti
2: ebategeza kubategeza nti musenguke
3: awo tulijja kozesa obo kitegera so
2: without official document timwetaga naba wandikira
3: obo kitegera actually niwe mubanga nga wa government ke baba pangisa because basobola okuba wa spaces nti muzimbewo ai mweida kusasulanga a certain amount era mwena musobola era basobola okubatolawo
2: okuzimba wongoza obwananyi osigala oli mupangisa
3: yes so awone nekirina okubanga kitegerebwa okutola ku coding eriyo oleke uwe abantu wawawene ateke kizibu okubaawo nga waliwo mwene okusinziranga basipaka yeganga
2: wefana wabula nze ndijja abantu abakozesaawo mwikirize enkulankulana idewo basta mino kitegeeza nkulankulana mu kibuga wali otusa ku basipaka yembale abantu tubakolerawo
3: bakolerawo
2: ayi wafanana bubi
3: be
2: aha so abaayo abatambuza ebintu mujasigala mutambuza kuba n'abantu abalijja okuva eno okujja mu baasa edo otambula beetaaga ebusaavisi
3: lenyini
2: abatunda eddagala lya maine okodi mutunda bulezi bwangaito okodi mutunda miswaki mutunda guluwe era mwidde atambula n'aba amaduuka imwe beene mwidde asigala ezira paaka ezira ku iduuka ekyoyende ino oyenda mpola but debute embonekeyo ekifo
1: neidakyuka
2: neri n'okyuka
3: eganga wali omuvuyo okuviralala ku freedom sukweyo eyo baali nga bali kwenda ogifuula baali benda agifuula kali kifo kyakuwa omuliramu abandi nga balika bati bakizimbe kati era kisitirire kyaku awo wonka baasikangana nga meya asikangana ni eyali ku MP Panado so webituka actually tiyawo wonka but webituka kubyeyitaka butali biki abantu basikagana ino n'abakulembeze
2: wabula iganga eyo iganga abantu abagiwangayo bona abataidi bulungi bwe iganga eri ku hayiwe kyekibuga kya ku hayiwe ekyekibuga kya hayiwe kyetaaga oboneka obulungi so basitamino webanga eri kuida iganga bagireke obona zalalowooza kubona nidino kayola dina diparkinga kuba neda wano edida mwendina tidiparkinga mupaaka
1: diparkinga wansi wale ku American supermarket
2: aha duna detaaga okuba n'ekifo ekiri gazeted dibawo oba tereza bus paaka yene bagitereza babawulire ku section yeibwe nibedibedibwe ku ni section kiidakola amakulu aye kino tibajja kikuba olw'ensonga mpozi kyewe bakoba abapangisa abali ku ati bana tuba twakaruniwalinga contracts day ife twakayira muopangisa mwe muli ku idame na mujja tukola mutya awo kiidaawulira deni ezajja kwetaagisa n'abasomesa mukwenda okubasomesa lwaki baasi yandiidye nze niiyo twidi nga baasi etambuza okaenda leka ekya kyesingaate
3: baasi edo ddalayisi muku
2: ddalayisi enkumi ebiri satu lisobola okutwala noddala kutwala iganga
1: basedo tinkumi isatu basedo okuva wano okuja iganga eitha 15 oba 2000 okuva mutawuni wano okuja buikuwa oba 7 oba 8
3: basosola batya kayitegeranga erikodi oba na kaadi
1: oba na kaadi
2: oba ni kaadi
1: ozira kaadi nibwaingiramu muganda wange tibakutambuza
3: balifunye ku kupologulamu ku rediyo kuno baida basomeza abantu engeri gyofuna mu kaadi
2: rida abanoni yako eri abasula yensu
3: tutegere tandi kuku okukeikereza
2: but process eri nti bwoba osobola n'okuba ni sente ku mobile money ngoli we MTN baini machat code yeiwe tibakusala tibakola transaction fee bwerere ye ni gambu ni game machat code yeiwe tikayola takwe sente
1: lusava bale saidende
2: if not bakuwa kadi otole sente wa depositinga kule iniyo
1: ku kadi yo
2: oso wakuta kule iniyo ya eno ya terobe MTN buti wadi to wadi faringa watu kwa account ya kadi yo buti bali nako makaibwe kusinza
3: mobaso
2: kusinza
3: kabisa bisinga bali e Dubai
2: obisamo bisoti kasala ku sente kusinza kulugendo lotambwire Wabota ambe lugendo la alu lwa bitanu ngota kubuto oti katola kubitanu. You have paid bakoba, you have paid 500 Ugandan shillings to Kayola. Thanks for using our transport.
1: Kale katuje ewa bwana Muislam Jamali Sabirie tukobere ku nsonga lera letu wa ku nsonga edirie kamuli.
2: Eh aluye chairmane ya file.
1: Yes.
2: Yebere yesonzo okulayira yafa.
1: Chibino. Kadno niye kumusilamu ajema iso kubanga atua songa edhiri kamuli ya yo. Then ni muga ya msa yena ine songa edhiri kamuli. Ida sobulo kubanga atu saku ente kateke. Do mkago mlonji otegere ebiri fambitu ndu evienda ulu. Musilamu Jamali Sabirie tuli kuno niya. Yes. Bwana Musilamu webu yendi.
4: Naam.
1: Wasuzote wechitibwa.
4: Nasuzabu unji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tutambule tulitaimu badi.
4: Yeso. Kansokere nui kalondozi wa ife, nga ntari kilembisi kutie kamuli.
1: Yeso.
4: Kuchaleche buwa anume. Muluko ero guwebu wa anume.
1: Yeso.
4: Kamuli Southern Division. Kamuli municipality.
1: Yes, buwa numetine wa huna lugu maskuli
4: nukulie echikanga wecha avutikira wataka avu kuchalecho ndai sentebe wa imegumali wakalo onda ngena kwedomu ezabi na mnana aeraba renga alikulundi kulindirida okulaisi wauna kuhuluencho aye kaecha waku bienkuchu nga sentebe wa ibwe wine kuncho nga nomufu sadu ni mbuya gedi kazengoi.
1: Yes, sebo
4: chapa sorio no era aluwa kuzikibwa unakolo alero kuchaleche buwa anume.
1: Yes, sebo.
4: Mo Southern Division Kamuli Municipality mama kage
1: nani ye
4: oma mugenzo no abera yetibwa Dangu Wilson miaka 5 era na abereta aliku era na yeri na yafugania bali mwabar bali mwabakange etibabili era yamara ya ila kukulembeze uwe chalecho bamu irizen kato kuba nchinali kulembere echale echo. Aye chava kubye ununu nga isi entebe wa LC wana balai kulindiri wakula iziwa ona kuhuwe ncho wajio kuona kuncho nga nimbia gedi kazengoi. So nasawa loko gara kunye na abataka.
1: Yes, sebo.
4: Nga vona chiriba kubye mkuchu nchikai omontu wa ilegoa eva ikutu
2: wala Jamali, Jamali.
4: Wanji sebo.
1: Yes, sebo Jamali.
2: Chukweti mkuchu oli muso gagaga.
4: Baba musa mie na yogera mpolo ndi mwoli miru lalu akule ku Italy.
1: Eee
4: yes,
1: sir. Wama nkubona. Yes, sir, Jamali.
4: Yes, sir, wakati.
1: Nasa
4: waroko gera mwoku na avataka hapo kuchalecho. Ba mkoba antibaikute kateko kuandike balu wakutu wala mwoka chikakatu wale vyo kulundesa. Mwakamuli district. Basobola okuba nti babali ngamu baba nasobola okuba nti bafune akagane kona kona. Akasobola okulonda akayisente be waibwana bakulembera ku kyalo kino.
1: Yes, sir.
4: So bagezi za kubakoba nti bamaze ero tusali ko tesigere kutwala wa balu wa mofu iseyo baba irire mu baba nalonda mu kisere kye emberi yao. Basobola okuba nti balonda mukulembeze waibwe ana ira mu bigere byo mukuru onavirewo
1: mukuru
4: Dangu Wilson. Kalondo zono hundi
1: mudachi kandala mudachi kandala
4: akabende kagwile kuchalo eche kiliba iliya kulugudo lujia eikanda
1: district ya buyende
4: isipichida amere endala ya amere namba UFG ina ikumina isa tupi nga dayamba la ganine pichipichi namba UDE ina abiri na muka agati ya pichipiche nina dame tulikuwe uka mbironge ndale fase di kwa huyende ndale jase di kwa ikanda ya pichipiche nina dame kaine era kona kona sadu weni kogereza malumusi wa mkwiru alile elie uwe simide nga tasile utasile nali kuminue daba ilu kilize ya pichipiche indi ya namba UFG ya mwele kujia ngeriko olekira kumwalo kwa ikanda unaweza kujikuga ya mwele kujia mwitu ndevye serere nga ono hondi ya lipuja mwitu ndevye buyende wana wana wana wana kupichipichegi kupichipichegi dombiri hindi Mwana mwana wafune mwune, era wafune visa gobi amani.
1: Wazira ya fire.
4: Mwana mwana, ezira ya fire ayenga, moto, ngele ya batu ere mtisherecho, nga tote geranga wana iligua. So, embele ya waire uo, ya waire mbi ino, era nganzibu ino.
1: Yes, sebo.
4: Mageza hako kubalu msa mwiri walire ya wanawesu nire, okusuna wida ndamwe busoke luwaku, nga batu alanga mwalu walira gandhi. Abawena ku ekikanga wati nume kigwao be akabende kanunga kagwao akabye ndi chakwile kufudi kamya wana wana chiba iti watekele kwa wana wana kujeli chaviza kumitwe kubanga ulukude lunene ayo kuwa ndi babuza supidi wana nata lengira kumwine echindo chiba chile woniza kubanga ulukude lunene lubiseli ya maguzi. Ayo, engeri baba anata ine mungalu wa zila kuna chindu chili ya sita za mtu nchi ukanje mbando.
1: Kale msira mtu ya ziza?
4: No, mkasa raka no. Mwende kilize kalondo zenu mwerezeku, omukulu madawa pita eirundo. Mwerezeku ni mama anko dali.
1: Kale, kale tu ya ziza, jamali sabirie. Nensonge debu yende chana kuino echaachi ya mani ya vire mbula mwensi tuongele kusasira abataka abe buwanume ka
2: kamuli
1: buwanume waifu
2: naona leo masitula saidi ya fuluma
3: okufa kutuka ku ngoba ili tuwe tegeke okuwe tegeka na okuliwa oi diwo banga ulira ku ebigambo ebivamu balio ibe mioyo at least kujua kutoka kongorede echochidi chitufu chituseo aye chivile wakatonda kati nechi kutuka kungova ilenga tobi ulida ulidaku awoni watandi kila okuwa mabalogo sunga tole omuti magusobolo wako tuliko magusobolo kwe kanga yaleka kuilanguru yafa so kati ya okufa tuwa bangaba singa tuwa kutola kubantuba amini tuwa kutola katonda tukuiza kubantu babulido ololu fati pa kasita batalwa ile abigambe byo loganga bivayo
1: bakobati buli afa tabula kwa mwise
2: wabula abata kache bali kole choku andikira ya kache kerekito commission kakuliba mwa Kenneth Kayabwe
1: ekamuli
2: okwenda bayele kishoni musabe ino wabewe byale bina ili bwamu
1: kuziza petition
2: zidi no
1: yes
2: aye kupitiza ku petition za watu de bako live bwe lechi ili bwamu na ile chiti tibaja kukolo ba election ya chalo
1: voice ya mani na jo
2: na jo voice ya mani ngobali joge mie stamp kwa ati muko stamp yo hiyo baba yana kuli tai 10 ai ebyalo binebiri wansi mulonga loko government yokutanikira kwa di councilor amuluka councilor ga district ejiba joko la ba election inga ni aba igombolola
1: waliwe ya mani
2: wali kutani nga kali kukatugeza ikwira mkulu onda 5
1: aha obe mupi
2: bale
1: mwena baba ni basikira mukano
2: kano bakale tanga anongeza so buti echale kidala era mwami Kenneth Kayabo bwebula petition is bweba petition is de ngaide directive yokuiramu tusaba abantu bano bagaitira kufuna chi amani omwiduvu bwechemu chongera okubanga ate chitambula bulunji
1: kale katumule mkatono da chikadi weza itana na divile kusawa 12 edo okuncho tulikuira tusobola okubanga tuongera okujja mu district ye Kamuli district ye Bugweri Mayuge ne wasematimba
2: neruukawo guchiamani gwe babinze mu Islamu
1: chiamani wo busilamu
2: gwe babinze muzigiti
1: yabera lite kateke nswezi
5: mano idandaba omuntu watu kani woko wera aye birwa ilebiru mye muzei at alusa at bani at munda mulumirira at kwa ditaflu mabulunji ebyenda at bimuluma kwe gamba we idandaba watu kana wako wa
6: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funo buzibu. Obwoko cherere meme. Nka ni heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngei nwile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note musanvu ina ndala munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note musanvu ina itano isatu itano ibiri mukaga munana era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa kofo wa buli kika
7: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yoku simba ngewo nekapu kalamu Ochidi inga kucharuko na kuona buli muntu ali kuogera ku nimiro ndalenu
8: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emirundi ebiri Oba madi gatoni obo msana guwase
9: Eisa nulia amiru ndiye bili mukwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
10: Hehe, mukwano gwange, zena season yeno, nija Simba Bazoka.
9: Okufuna amakungula amalungi, duma kubisamu emiru ndiye bili. Empekeda adumediri kumutindo. Edigumire cheya nendwe ire. Na amakola amalungi agente. Simbens genunje ya Bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakate ya gani wa maduka gebyobulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
11: Iwata idhi, omobi sogwendo somulonji gufana na gutia, gezaku, mulonji nacho hani, ogukolewa, aba prissy bless, oida kundulira, mulonji nacho hani, tini bine bibisi bisi, bibatabi ikiriza bagaita mchino nechire, guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless, tiba kola omobi sigwandu chiguonka, bakuko lirani mulonji nutritious porridge, bujo womulembe, awomera abatu na abakulu, ni milk powder, amatago buunga, angari mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili, no okuzizendwa ire, okunga kota ire. Local packed chicken. Enko kuyefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukachi road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchibuga. Nabali kumbali kwe chibuga. Vacha alire kuruwa lero. Toida kwe idusa.
12: Chichichichichi vum vum
13: Betogo, chichichichichi bichi katoni na motoka.
12: Ewe manjibi kade, ke better and vroom ya wikoze.
14: Yes, Kagwido Sports Betting na tele wikoze. Just K-Bet and vroom.
13: We winner.
14: Tuze moku dizeri ya bantuba fe. Enabu ya betting na fe. Wakuna mkusogu wangule motoka buli mwezi. Atibuli wiki, tuge na batu gaba pichi pichi. Milioni bili, nevila na binji. Uli kwe teonyiga star. Emumu nana tano star. Tano star. Satu star. Bili hash. Atibu wali kwe mte nyiga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Just kbet and vroom. We winner.
15: Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
16: Onani kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere.
1: Kale dachika diweze muenda ne divire kusawa ikumi na ibiri ya doku nchwa mkago mlonji program bechaine aludha gire kuchinana na mnana akatoneze mkaga soga roi radio pake sawa isatu doku nchwa nga tuongira okwe tigiriza na okuli ngire nsonga ngabu dhidi tambula mbitu ndwe vienda uloninze tubai megodi from sano zedi mito na aliwo ni buwana zaidi mugabi tulijame iso kuwa nga tunonia kubana ifo kufwa mbitu ndwe vienda ulo batukubiri agarifa mbitu ndu ebitali biansi sabunda la tulijamu district ye ruuka kunsonga eda e saint waidi ni ryobwe sam ba mutabu kire ruanswez
2: hey. Yesebo mustabakali
17: waiso
2: oli kubuterevu kuchina na muna na katoneze muka gabusoga royal radio la musa kubantu otukobele byabere busala mwege imwe
17: oni batawe bakali okusunzira mu district ye ruuka Ona kolo igulo.
2: Yesebo.
17: Neri imamu wa msikiti wa Songo ila village. Mtauni kansa yebu salamu. Abati yami abo msikiti wa guo weba atabu kirene wa mpinga okuwa msikiti msonga ya kuteka teka nswezi. Banobe kufire ndulu edi street kadi wa edi street yeru uka. Abambi abatolerewo omusadono isavirie Sulaimani okuva musigiti ogwo olwensonga amazo yatole bya shiriki yabigeita ku kitabo kya boche basinza nga abantu
2: yabireta mu idini yesebo
17: kala abantu bawe bakawu olunako olwaido olubwe molwo ono kutekateka enswezi atenga yena abira adifumitira
2: Ai, ikitu fesu ya zida hape ile yo oba kumusiba kuchigamwe dinavu kulembeze mwona buzibu
17: Enso ya zido nga do da baweba linatandi kako vila unakolu alero hey. Ai bademele izo lupo inmolo abantu kukaa uka
2: Baweba
17: ijamu Nga kari kule kulira
2: Yeso bwe ali jakubira makage.
17: Ngabali kubira makage mwe wene eranga atesetese nga nabaswezi batuse mu kitundu echo.
3: Ba walokeita.
2: Omusabe ono Suleimani akobatia.
17: Suleimani ye ngo omuntu yakobye ali alitereza byampewo ayiti ni mwe nali joba omusamize.
2: Ale sebatereze ebibatawane ebibasumbuwa.
17: Kale abantu ngabo abo babira atwala msigiti ogwa busongo ilya okwe kubira enduru eri district card yabamba abatolere wa msadono kuba amazi ya gaite ebya siriki ya biza ku idini ryo Islam ekitegeza ngaba biri kontana yeso
2: but the district card ye yagaire kiragiro cherie ono.
17: District card yoweru kasheki Ismaili Sheyune yatwile kiragiro yachi wa account sheik
2: bamubinge
17: atwala olunako olwo kutano olwa juma abe ngafunye imamu ugundi abe ile musikiti ogwo atandika okusalisa
2: imamu uchi ya mani
17: imamu
3: aba ila litegi kensuwezi imamu wa musikiti
2: imamu
17: yeso
2: badangi kale tweyanziza
3: tweyanza mabakali
17: kaneneze ukalondozi ono unako olwa lero mchala wanga mfiri kino chendi wana esta
2: kale tweyanziza omukulu okuveruka bana enzewe mbanga andine kinsumbua obea webangeri yechiri kutusumbua ewa ifenali naibi ndi msada mkristayo tikirizibwa kutamo bino byabu wango tusobola okusortinga empewedo
3: muidini nja kuogereranze ku busilamu actually ne abakulisitayo tibayikiririza actually eidini lyonene ati ya self service waliyo amateeka agafuga eidini ife mu busilamu ekintu Katonda kyatasobola kyatalisoni wa muntu nokumugaitikako ejo je beta shiriki okumugaitikako actually shiriki bintu bingi
2: ebireta shiriki
3: osobola nokulayira obulayiro mama ndai eri ebigambo nga kwigamba toyina kubikozesa iwe kasita kyona kyona kiba kiri kugaita ku Katonda
2: otuwe mama zaiseja
3: kugaita kugaita ku Katonda tichikirizibwa eroyo automatically aba babuve musira
2: muti kambuze kuzeni zo banchedi bati kambuze kungafala kambulize wabandi olaba waliwe yambuza kwati obusiramu bugakani obuswezi aye kayo joko sanga abasiramu ati bubani abasiramu ati dagala lya habo awawa oyo obatogaitike kayi dini kuba abo byona tabule
3: dagala lya habo echo tichitegeza nti oyo shiriki because when otegeeke idagali ya habo kati ate eliyo nabalo kolenga tibali kozesa mu Bible mulimu nila ininge iragirira ngeikiriza noku kozesa idagala lya habo obo likitegeera so eliyo this lino idagala wabula kisinzira idagala olikozotya oliryesandaga awakati awo bovirire kuchi
2: kumulamwa
3: awo bovirire kumulamwa but idagala meiva ira tu neiva yegundi efeso gatulirya obo kitegeera so ebi ebintu byobo oli kukola ebyobo oli kukola batobo oli bikolera kuluya kwa idini apulobuzi bobuletera kino nti eri abantu nga abaawo ke kuchalo abasomi bali kubatini
2: azaidi obona buwangwa bona buliwo ata amazima gene tuikiriza mbuwangwa niye yenu ikiriza mbu wangu chokobu na ni government ya mwami Museveni yasu wala ukuba angeiza wukule mbezo wachi
3: obweno naika imumateke zile ilogo anti uliriza nze ndi musiramu omuso gatili musogo musiramu so obu siramu buga soka wabu wangu chitegeza anti Katonda ne yasoka wabu wangu Katonda ne yasoka wabu mema wabu wangu wabu wako lachi mubu wangu wa waida.
2: Ayo.
3: So mi tikiririza muchi mubu wangu ndikiririza mu Katonda ngambi tamudini yange yobusilamu
2: aye district card chia koze kulagira account shiguni shake atole wono kitufu
3: kitufu necho echo
2: kizina kuna mwanzo nga ya idini kitufu aye omukulu wono lwacha kuzikino waliyo
1: ebi beirenga bilino tube otele ziwa mchika oidi ebika bino tubane nchike do kumana gana mbika tuwabane okutereza empeo do ewa ifetiki banga yoku bati ntere okubibo na mbitu ndo ebienda ulo ati bali kutereza mpeo chino baba li kutereza oluise ebi batewania ebi basumbua ebi sibi emikisa olasoku loku baonga oba na ye ayitachi ukati mpeo udachika na edamu siba
2: dibayo ukali chayi nzo bao wabula yebuli roleta angoma niuleta baswezi na migaire nga bajata ni kagadanga danga
1: kitegeza ata abide se mzigiti
2: abide se kako kwa kubandwa
3: ati kati
2: uliza ya liko batali kija kubandwa alijata example odachika ayo ole sengoma muguze mbuzi abasa ame migaire baidi ife tukwete chi
3: swezi ni kubibwa aye erati babalobera era noyo osobolo musemba aye eno mbusira mchikolachi
2: chikotana na idini
3: chizira yobuzire echo chizira yobuzire ife ne wife chizira yu
1: tosobola kumatiza ndidi nti no echo okubayo kizira yu
3: yes
1: but momuti matisobola kumatira nti omuntu tatekeirwa kutereza biachika ebi, either ebi musumbuwa
3: kati wobo likali cho oba toli religious
1: ndi msada muso gai kereza muidi
2: yes muga ya musa
1: yes muga ya musa
2: ni kuimua basa mizo wetu lina kukuchalo kuno
1: sema timba idatu inaungula
0: Ndii.
1: Yesu.
0: Chao, omukuza iyo kamya kya.
2: Nikuma basamizo wetu lina ku radio ono betu esiga.
0: Kusa mirabire bya buwangwa.
1: Bya buwangwa.
2: Ee,
1: musa. Ate buwangwa tuno busamu akana gansi.
2: Ole tembuzi. Kubacho
0: ko. Ee. Anjo lisi sabya buwangwa byo bya Afrika ne byo
1: bireka ndi musoga kongo.
0: Ee. Abala bubona ka ego igwe basinze yo.
3: Ah, obusira mutibwa abawalabu.
0: Balabala boya basinze byigwe yogona bayine sinze yigwe yo akuba ndi futi kooperera amazima gene obinga weche imwe chidi owe imwe owe imwe wa chibinga wa chata msitani
3: choli kuogera ku busilamu cho taidi Musa
2: na kama na lwacho ono emindi
3: choli kuogera ku busilamu cho ni cho taidi mu busilamu cho chizira mu busilamu
2: Musa tukole Musa tukole Musa tukole
1: Musa Musa
0: Nenze kuulate azedi.
3: Obusilamu tibu aba Waarabu, obusilamu bwansi yona yona.
1: Musa.
3: Ateno tituli ataife tuli ba Waarabu.
1: Azedi. Ni Musa.
0: Ati kati then. Ati kati wudi then. Obwal I didn't ba Musa yona yona. Waide binebe bya every Africa. Byona bili Musa yona yona. Ni woja mbazu ungera bilijo. Eri aba kolesa. Olweso nga jabantu batambula. Abantu ba mu Africa bajane bya buwanga byegwe mu bazungu eyi.
3: Anti kati
0: na bazungu baakwe yo baide
3: no so bulaba wa idini atendo bawa bya
1: Musa tukole
3: madini gali abiri
2: bwanda sula gano
1: Musa tukole
2: Musa tukole la Musa kuba tutandikirawo
0: mashida mchia nsokara kumwe ndise
2: tuliwo mukuye kitibwa kamuli ekobo kya muzeyi
0: kamuli ezira bizibu ndiyo tuliyo tulibalungi ko dia buzibwe buli anti mukwano kwange honorable MP omukulu ogodi tubaime
1: yeso
0: abantu bebaji okufuga tidye vana bafugati vana la sobola
2: bali batia
1: ndaba sobola
0: ama ulegeri kwandika nabo gali kufa mchalo che yo aya ngati mugai diga kufere ti titi mangu titi ngeja nafuga bantu bebo kusinzira kumbe dedi abantu abali ebuwa ebuwa jiao
2: webutuka
0: anika ndandikire wena munange ouna kolo ido polisi ye kamuli yakoze operation kusawa edo kuncha ngo bwile bili kucha kusawa nga mwe ndapaka na ibiria ngo olu bali kwa research okubona kanga bagima ku bantu abebu wajawa era bagimya ka bavu kama 20 na 2 sanu tuwen kogeza bali mwe komera ano ifwe kamuli ngo bali banonereza ku oluva ni mawulu obufere no kujibi no bunaguzi
2: yes ebo
0: ebu wajawo abavu ka bendi ko kama 20 na 2 bagimye kitebereze bwanti bano bafera abantu nga balimbira ku dola amawe kanchi maya katuje nga tujenga tukakona kwa yeye kuno bavuniza ku bavuniza kwera okusinzira ku mwogezi owa sogano so mukuru rega Samsoni yakobye ndi kulu no bano bayino kuya ne bayina maila mukoti olwe songa nti bafera abantu atikodi dola atikodi emulete sente tufanise mtu kuwe dola ojo fanise mo funa sente nji era oluven mulo echa bapiri okuba ge manti bafuro musale ya ko example
2: odio
0: bamufera obukaide chikumi ya Uganda
3: ndonga bagai
0: bana baida bamuleta ne bua jao
2: ojo
0: bua jao ali wakufoka ibe baina no mukazimbo mukaira ati omukazi wa kaji mbona ku ayo kusinzira ku mwogezi wa police era bino byani kogera ni yagoga ile nje bwa jja wali wakabaina kazi kai wakaka ile bakakolesa bakanje ola mukazi aine sendi no ID engeri ya kulifanisa mu so muwa waine sendi muwe iwo jo kole mago edukira mukaire tabijo jja mudosa balobo ola mukazi goblete sendi banonga bamulimba limba bamulimba limba ubabona ndake ziwe ile nti azuile ngabali kujja kumufera o chakola chichi bakola bamtaka kwa amani bamukuga emigo bakola sibaso bona bamlaga ku cent era bamleka na we nawo edukira mwe na bakwira bakwira Kampala bakwira wata ene bitundu tatavidi kugamba abaza cha kuza ku yeye bwe yeye kumuliza ngeri jaso bwa kugwa mchitundu kubanga edukira bata chindi
2: yes sir
0: nga bafeza abantu banji kusinzira ku mobile wa police ndina abandi banji ayenga ono gwa kuzo bukaire chikumiyo actually bam era ya wabo musango kuna kwa mwezi nga musanvu ogwo musanvu omwaka gwene guno
2: okay
0: baba sirikiza kuba kwa chibu basobola kubanga wavunzi bo boido ama uja kana semba yo ona ko do ebyende yetu abaide ni council of face okere yala ya ona yo manga ni chalifu ni ka nene yo council abi nga bamoda ba simbi amakanda bakubanga bali kutandikira kukuya enguzi na okusingira yala ntibasoloze sente dava ko loko bikozo bya
2: loko revenue
0: omusolo ba loko revenue basoloze omusolo ayo omusolo ogo akusoloza basoloza 10 atusa ku watu okiza pa mtu okiza ku etano nayo ono watu okiza yena mukulipotera mu computer aizo ina mu zero oba yata mu kubisa so embera yaba awecho ebirimo da nokta mbula bulunji nja yenga po bajata bajasira makanda ezira kuli yanguzi emirimo dino kutambula nga gomba ino kujikola era bano bakobye ni kawo ndi kawo aina okuleka kawo ni tekniko na bana abantu be aina okuleka kanselo esale era chena banga gesaze omukanso bakireke nekibe kikole bale bakai kutuke kai kutusamu eya kanso ebatesa zewo eme mwe disobola kutambula bulunji
2: kale to yanze mudachi kandala musa
0: kina sema yule msera ze noli na nasibire na ila mawe zenga mazi bale so bale so bila omukulu jamali okutwa ko kifarani engeje wale kuile naibawe ejo uwe
2: naibaga ali ga
0: data ifa ide
2: bireke kale to yanze za bwana muga ya musa nensonge dirie kamuli
18: ya azedi resonga nezisoka litule mu Godfrey na bega ibwe gundi abantu abasada abebuga jawo bugaji waliyogebete bugaji kumzigiti woveno ovovile idinobo vile kamuli bakoba atuvira kumzigiti yao umegogemere kumzimia ndo muzigiti waliyo akagira eyo bojire mu lufula
19: yeba koleraje
18: neba si yeba kubalire echeso tiba kugema sente mukashi tiba kugema sente bakunaga ni wakutola musa ebu gajao kumaini yao tiba kugema sente ni wadi kutola musa wo bakuta igadole ntufu badilina ntufu batidiri wa them sente dobo ina elisigero diwa fake
19: timwe iwe oba tuwaidi exchange ojafu na muimeka bakuwa oba bakuwe chibu tutunga kuliku dola kunguru ne dindi enfu
18: basobola okulagaka bando ka dola bakuwa kukati yako kungulu sampo olibo na mdidi nontufu
19: mbuna abantu baifebona bayaye
18: ba
19: iwe oline sente kabini bali kutola kusente bali kuwe dindi obo oli kuku oli tegirutia
18: andi mtu wakufera ni gano igoti ya mawa wabo nanga alimu bali kulagemi tuwale tanu jadola nga bojifani sa mlimu wabuka ilo lusamvu
19: o iwe wagayo imeka
18: bakuleta wagayo chiku
19: mlimu iwe wagayo obo olimu yayo
18: so
19: bali kuweta anu wakubiamu
18: iwe wakubiamu ngobi tau
19: musubuza onali kukuweta anu musubuzi wa sente umweta wa
18: taienda sente mefuloku baba taidi na ifetutu jafani sa vino
19: bacharu
18: mefuloku baino sentino abasa adabo banetu wakeri ebu sota umuganda guni ebu wajawo mkufera igebu oveno ngojire gema umuntu okuto wako ungo idi wasula ngeri ya mkuendu lireku aitogwa kumuntu nti muna guni ya sula niba mkula girira bekweka kuba tibafera gei wawe tibafera mkamuli be bafera kuluya kwa kamuli igenibu olivere ngoli kuba nonia tibakula girira gundi wasula okuto wako mkweka mkweke gundi weyongere ababa sada batu ndako echibira batu ndako kumusada echibira milioni chenda abebuga jawo
20: wa echibira chaliwa
18: lekamari yomemari batu ndako echibira chomusada milioni chenda wale yali dokita baba dokita yaba ne kibira cheche miti ono yafuna bayindi baamuka kwa milioni 5 mukusoka ngamba ikuleta balance ana mukuleta ana amasimu bajjo kubonuna kuloba ibyo sosola ngamasimu gazza kwa abayindi bajjo tukaga te kibira ticha te kibira bagara umwene chat nize mwene kibira
19: mimu atalewa set
18: mimu atalewa set so abugaji ti bantu bangu bakufera bakutusa yoja bulungi ino
20: kale dachika doza makumi ya wina mukaga
18: kale abantu
20: bo wali wakandu kwa kunsonge yono eyo no msado mswezi katono kati ino
19: okay mswezi
20: katono kati
18: ayuno la kupebuga jabe uwe
20: waliyo omusumba gwena gwena londola kungalibu lira abantu ayingalibu za abantu anonti oli muiddukulu wani ole ya mkobati ndi mwidukulu wa Isaka, Ibrahimu ne Jacobo. Huh?
18: Mm.
20: Tidio ba mliku ntegera. Mm. Aba kulisayo ba liku ntegera. Mwidini.
18: Mm.
20: Mwidini yoba mwidukulu wa Ibrahimu, Isaka ne Jacobo. Ayi nzebu mbuza mkobati ndi mwidukulu wa Isa abili Beswele. Alamba ili nali naibi.
18: Mm.
20: Na abili Mariamu alamba ili nali naibi. Mubu wangwa. So, mubu wangwa na idini wali wenda ulo. Azedi nsubira okitegeera.
19: Ebya ukanira irala.
20: Kajetu katumbula
19: ukanira irala.
4: Amaino gakuruma gaguba galimu ebituli bota yechocha obechi nnogo gagasana lala. Bose nyagavamu omusayi. Oli nanu irulala obuuna kamwa. Senesa nana hobo mouthwash. Bwebulezo obutufu. Bweneka kasamu kuidanda pendo ile da amaino. Nana mwagane mu famase. Drug shops ne supermarket dona dona. Aye wegendereza abafere tibaku uza kapa mkutia oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
21: Yeah.

0: Kote gran tiye sekandi ya Hassan Junior.
1: Sekandi. Wangi senior. Amisi mwanda yali yakava mu ikomera gwachi.
0: Gwakweiba.
1: Jamma iso.
2: Yejo kwa risitani tali lokoka.
0: Okay, kankole bana.
1: Jamma iso.
0: Okay, omusa dona bauza bale jeno busoga no yofama. Babe ndo kute grant sekandi asane amisi mwandono. Bajire matio batia kupite grant ba mwete mye temye. Chino che ilire unakolo kuncho unakolo waido. Abantu abewe wa jama iso okubo ni kanti baji okulima. Bajire kwa gana omusa iguri yao. Baliku ujo mtu waliko lotila mugu. Bakuwa ntiba na bajia ukule ngeza bati. Bambinga na amisi mwanda. Ayali ya kafuwa mwituda. Elanga ya malaye miyake juwelela nga mkaga. Bambingo ono ba mwete mye temye. Anga alimu baka kupa kunga. Avataka baku bendu da sombola wafuna bambi abantu baita mubikado awo omuza ifari mdistrict ye maigwe kakusigile chifani yoneba mwitiri otuka mtrading center ye karuba nga wali to wanati sako nina nga kuchachi ya pastor wangu eyo nga mubikado awo mabare ono ye bajire maiso kubu nikanti bamwete matema ono bamutebelezo kubu nikanti aba mwivi baba umwana ono siraji mwanda afaya kwa ntibana ange umwana wange mulikumanti mwivi achilibo na kuchindu chona chibajire maiso kubu nikanti mumwitira mchoka no abatu zabandi bakuba ati mama waliwe yakobe ati none sati jalimu ne sati yangu jibakola batia jibandi wa mkubango na kuluwa aduzi mkaruba trading center waliwe vintu yabia kola batia
1: yabula
0: mnaange ono batio kola batia alimu akakuba katono iba mweta kubanti amisi ainga amisi taulia polisi ye karuba ya tukau ya kubila polisi ye mbalige mnaange yeba kola kawefube mwana mlenzi jewe takalori baamuta kubajaji boksa okumutu walwa dokita Joseph Pankalas ononga embe danga yafuile ila mubula mu obwenseno baamuiza waka ekaruba lijokuwele sawa ikuminandala ne ikuminandala wene awo polisi ye mayuge kabili ya malaya ila ya tolawu omulambo gunu abawisa bifaba amalunji ama kagasiraji uolingila kukaruba polisi post awo ayi einuma kubanga umamyo onumano no obufu kemia kabinetano bali bakazala na abana abachi abalongerango mchala amuleke ili abana basatu chairman LC1 wokuchalecha karuba trading center bamweta muzejuma ya vile akwati banange abavuka ati mutani sokubone kanti muri kuva mbula mu bwenseno mu mbere ja meso kubone kanti emena amateka muve ku bintu ebyachi ebyabantu okuiba kubanga saa wenu abantu bazirabisera byakutola mu ibintu bamutwala mwituda kabi bechuda likule kulanga abaliwa abe bidera abantu batani sokola nti baita abantu azadi bitone video jiwene tuba tubaime god fe video jiwene bamutele jambia mu mutwe jambia yabere sigaire bajitola mluvainuma bamute manomu kono woli kubona nga chiududu bambi wendo gera eranka saweno bali jamuzika oluna ku olwalero au mchibuga eche karuba bagwa bagonzi olwakasera mundikize ndiyo mstudios kalondo zona ku olwalero muweleza ku sente be LC3 owai goloza edie chigandalo mokisa enole manton niba isente babe byalo mwena mwajira meso kuwene kanti mokuba evira ilo elaba isente babe byalo mwulize amateka chama ni mokisa enole manton jieba kobye obutagaba stamp emirundi ebirundi kubanga bayi sente betubaide mu baide ngana omuze ngo omuntu okwa stamp emirundi ebiri kalondozi ona kwalero na muweleza ku Uncle Patrick Mudungu Samana we bali ku za radio ya baba Chabazinga na mkizadi wa Ivayo Sinyani Nasifu no wekitiwa wa Jokedana Fred abechibina cha buso gatwegeite mukole tuje awe macheche tunechibina cha buso gatwegeite tuchama buchame kunchonchon wa ngazirandongo twakuwe sente buchimu cha jamaiso nga chitambula madadi sanona kwalero tulijaba wa Fred miti bagwa bagonzi nsigero mwana wabantu sekandi Hassan Junior nsinzira mu kyalo kino ekyabagezi ekyebuyanirwa tochusa radio
1: twe amzada kale katumule mtulikuira sekandi oli twita
3: eno ne ya Chabazinga wa busoga na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Undi Kumoyo.

0: kale mkagwa mlonji tuongere kusima iwali tambla nife kuncho kuncho kuno mprogram the chaine oludhegere kuchinana na mnana katoneza mkaga busoga royo radio dachi kadi weza makumi abi na itana na duvile kusawa ndala yo kuncho kuna kuhulu alere mkwiso sayo makuba gensonga na msabe webgwe rinsubiro jire maiso kuba nguti gira ente kateka nga budhiri tambla ebu igoyo binch ino biolija kuba ngofu na kuncho kuncho kuno msawe na yo kubiri ya program wenu entebirize yobwire wedaja miso kubango jifuna mkago mlonja alitambula nife impapula edhama wile nente kateke denda ulo nongiru kusimei last week ngoli kwete kateka oja kumulimo ni watu siyokulira chokula nekisingo kube chomulemba taiwe oka alimu chikunta na kasero subulo kubango samba chikunta wete keteko simo mutonzi osimbule ojo nonye chukumi Uganda etago muntu ali mwaka sente munsawo ati omuntu alemera ku nsonga mukole emirimo embera bwebanga tiliitambula bulungi Katonda ebyengeri yajja maiso okubanga ateekateeka olugendo luso lemera ku bwida kucya osobola okubanga owangula aye nga olikola mukagwa mulungi olijja maiso okubanga otuuliriza empapula edamawulire diriwo nenteekateeka edindi nze tubaye God from sano ayongere okulamusa kuno okusima iwe yasalawo okwekumira kumayenga g'ekinana n'omunana katoneza mukaga busoga Royal Radio.
1: Okay kale zina kansobola okubanga mbalamusa ku once again dachi kadidi no adidi makumi abiri mukaga edimazo okubanga teditambula kusawa endale yo kuncho mwasemtia katusubire nti mulio muli bulungi katusubire nti muzukuke mwena eranga muli kutuulirizanga muzira mu ndolo mwengere okubanga ate abutirevu mwesabira ku bana ekyo kiba kirungi ate n'abaana mwengere okubanga ate mbalaga kibumba asobola okubanga ate munango mwana akula nga kibumba amwidi ekyo nekido okubanga omwana oyo mwe wazo kusulaba na mtoyi wali bakuze idukira bazere mukula timu bana bwire buti ama na bana bayimwe ne musobola kubanga tembabo lidida kati pera lucho sobola kubanga tomwa nokumuntu wala muisomiro ngalida kumusomesa kuni Katonda asobola kubanga ategera anti Katonda oyo wo mu weekend ni kama labyo na mecho ni kiba kirungi ino buli kimu kyatambula bulungi maridadi sana boom sports tips oyo njama sono kubanga temu kutegeza nga mukaire kano de mipira joti jirikira kubanga teji samba UEFA Champions League qualifications zidiliyo sobola okubanga te omwegema kongoni gasta ibiri mwenda musanfu star 0# osobola okubanga te otambula n'abakugu abajja okubanga te bakuwa betting tips ebintu byongera okubanga bitambula bulungi ninsase bitone omusadu Republican owe bugobi mu district yena mutumba abantu bali kutandika ngo kunkobati amu na kitufu isimbe okubwa kya mani na kanti tumufayo ndida kudanda chiroza ku
2: Kale mulanga
0: kale tukwendeza birungi
1: amina
2: mkale mulanga twende okwangira okwebaza mukagwa mulize mulungi ali kujina nomuna na katoneza mukaga busoga ruyo radio no mata choli bitamu kuncho kona kola lero soke bazumuka makatonda ndi akusoboza isa okubanga ate munange otuka yuli jokolera kuncho kona kola lero nende okwangira okwebaza kwete ndo kusima mukagwa mulize mulungi ali mu bitundu byo mu bizinga ali mu bitundu bya kumyalo ali mu katale ali mu bus ali mu takisi nango likumudala gwa chapati oli mukiyosiki oli mukakiriniki webale ino webale lalo mutumbula bizinda alo abantu ifabe byende bantu ifabe butagaya munanga yone ne musinze okubanga ate mutuuliriza kya muli kwa ne chikasinze kubanga ate kirungi ino ino tuongera nango kwategeza ndivetu za musa ife yindi esawe yabakozi esaga yine lindalo mukozi wa government yo mulunji omusomeso mulunji sandala kitu ndo obo sobwero kubanga ate otuka kumulimo de kitufu munanga iwe kuba kunicho okola otonde iduka twegerese abantu bano emirimo je tukola bado bano bege emirimo jino bobo kanika
1: oyagana baba ngali no mulimo mwakola
2: ngai
1: taendera kuilala mutabani wagwe
2: bana ngati musobola mwikiriza akola emirimo jino
1: ajumbona kuona ko omulimo gwo
2: ani ajyo
1: guna tambula kuti okweyongera yo
0: example mbere njaju kujuwera kwimwe bene haye tuje mbaiso
1: aze be mwana ange be
2: In a professional ye gandege
0: talent eriyo kuba na wagisoma ngai togisobola byandawulo
1: eranga bakati muna yogera ku mazida
0: rugo ngatosobola
1: kale go solo kogera nga byoli kogera abantu tibabiyenda
2: buti emirimo ejo mtu yetu kogera ko oidi kanika oidi kubada odi kusika migati ejumanda zisumbusa abana bejo nilimejo
1: eliyo ejindi nga oiguinzo kubangati kwa mutwe but ingo kuguru aningo lino kufuna experience for example kutunda maduka agago kusenago okuba mwiduka wabango osobola kubala ebibiliti wabala sukali obita idukile sente utamdolo andala wadema kola roso bakolina iduka nga inene mutabani wechitaga wa mutamu kukusinga wa mulu njibikoza izo okwegemage mabatira weyegemage mabali kutola kukasenteko
2: bwechiri abandi ya kusala doloma abandi gufuba gufula mlimu kwa mtu doloma kaja ganari ukufa kubaba kusala doloma yaba yukufu gamoto ka
1: ngarulio
2: ngarulio doloma abandi yukufu gamoto ka kusabi umabia abando emili mejo abandi ya ganari baba yali musubuzi omwa na omwa gana subule ente omwidu kulari subula nkoko nga milimu ojiba na jiba kunijeti sobo loko besaga milimu ojine jiwa mtu ojitu eja anunula eja kutulende gere dobu avu mfamili zeda abandu difuli da muto no mata mwana kapuga lopaga vlenzi asobo loko je gamna yaba kunichakola andi zaidi mgabi mvase di dana nkongolo ndi mkwa na mfunta nange mvamu district yeru kaigombola neri ikumbia umuluka gwana waka echalo chabu gonza.
3: Inone ntebeleza yobwire wano mu program oludegere the chain
2: nkale mnangali kwete kateka okubanga ate ovawaka okujokola Godfrey no mulonzo wa mweta ntende wana wanyagao mukulu ntende atwende ino akera kubanga atatu mbula busogaro yoli bantu bivana mu district ye idinda ona kulwa leyo ndi suira mulikubona olusana sana lutandi sokulaga obonero lunavayo musubiro musana ngudo kwaka kuwegao uli kuidawa iguru lidaba otiri wumba wumba ku wabula mkise jofu na uludi rudi ona kola lero jiri mitono na mayengo umona kola lero subile vile diokuwa ngatebi ya gima kuwa iguru kuncho kona kola lero msa nakitekeza tiguri jatandika nga muka awino wabula sage di iguru msa nakuidaba nekako wabando ifabebu jiri ne district ye diri ne inewo muli bugweri muli na mutumba omuli ganga ne district ye dini muna ngona kola lero tulisubila ngembele yobwire teidaba nkambwe ino ino ngewe kisubila wabula atebile rijo na bida sumulo kuwa nga bigima kuwabula bida tukekesela vile kule district ye kamuli district ye kaliro district ye buyende mwona kola lero kote ile ni ruuka mwona kola lero musubile embele yobwire erijo kuwa ngate mpomo womo umoku.
3: Inone ntebeleza yobwire wano mu program oludegere the chain.

0: afune ko mwana omufadha babagamba byetaago byonna ebijjo kubanga byetaagisa omusajja agenda okulya mu mutima nga sente ku budde obwo taziina naye ate nga mumalirivu nti sente ajja kuzifuna yadde ewaka n'omwana nti bayitirako mu ddwaliro omukyala maama wa ma, like omukyala mukyala Josefu yali mulwadde ng'alwazizza akaana bali mu ddwaliro babawadde ekitanda era baayitirayo baamusangayo ne bamunyumiza olugendo gye baali bava n'ebyali bivuddeyo muzeeyi kaabulidde agamba nti yatambula n'omwana ng'amanyi bali ku peesi y'emu ke kali ke nabagamba akalire amanyi basimbudde n'omutabani bakkiriza kuba nti baatuuka mu Holy Cross Bugembe nga omuzadde ayogera ne father omwana talina yadde ekigambo kye yaddamu nti ye oba nedda baamubuuzanga ng'awuuna buwuunyi ye n'alowooza nti bye boogera abitegedde era abyagadde amala okutunda ente ze zonna omwana amuyingiza obufaadha afune akasente akatandika lunaku lwagenda nky amaze okukola shopping ey'ebintu omupaatiri bye yabagamba kiro bali mu kusaba akasaala omwana enkyaka era agenda ayiiye omwana yakyatulira awo nti nze taata obufaadha nze nabo tuli tuti sibiriiko sikirowooza nga nako wadde taata mbwe muzeeyi yali atudde kyava asituka n'amugamba nti bulijjo mbikola otunudde wa lwaki bulijjo toŋŋamba nti ebyobufaadha gwe si byoliko omaze okuntunza ente zange ssatu mukadde kano oli kuntegeeza nga ebyobufaadha bwotakola ki bwotabiriiko oyagala nkukolere ki famire yagwamu nnabe ewaka ekiro ekyo gwakyankalana entabaazino nambe omwana yaliwaawo ng'atunula y'omu ku abo abaagoba ente ozitwala bazigule n'afunamu miliyoni zaali nnya era nga sente ezo zakutwala mwana mu kigo genda kusoma bufaadha ebbanga ery'emyezi omutabani boogedde baabo paka ku Holy Cross Bugembe talina kyeyagamba kitawe nti nze oba mbiriiko oba sibiriiko lunaku lwanki abaguza ebyetaago omwana yeekuba ati muzeeyi nze obufaadha sibuwulira mu mutima omwami yatugamba nti asooka kwekalakaasaamuko alaga amaanyi aga taata wabula nti aba yeebasa ekiro matumbi g'obudde essaawa nga 8:09 nga bunaatera okukya olwo ndowooza mwe omutukuvu eyamugjira era mukujja kwe wano n'akasappuleke yabadde akalina ati simanyi maama oba mwoyo mutukuvu yeyanzijira simanyi kyantuukako nali mu kiro nga neebase ŋŋenda okusisimuka bwe nti nzira engulu omutima nga guŋŋamba ndabika nali njogera ne katonda omutima ne guŋŋamba nti omwana oyo bw'aba aganya okugenda mu bufaadha muleke tomutwala sente ajja kwonoona nnyingi nawewuka omutima bwakya ku makya era nga mbivuddeko namutunuulira butunuulizi bwe yannamusasaamuddamu olunaku lwonna lwonna kyantwalira ebbanga lya myezi ng'esatu okunyiigulukuka nga mbeera naye awaka awo naye nga naba mutunuddeko obutunuzi mpulira obusungu obukambwe obuzibu nasala wunve ku mwana ati omwana wange ebigezo byakomawo ebya siniya ey'okuna muyita mugamba dde ku siniya 5 asome yantegeeza nti ye amagezi ageyongera okusoma tagayina kyakyagasobola akuze nawuliriza ye mwana omulenzi gwe nnyinamu ng'omukulu omulala mutototo ddala ddala nyingira essaawa yakubiri
1: essaawa biri 5 edokunkyo weebale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

akagolomolo aka Strait of Hormuz Iran yategeezezza nti kakaali kayigale. Weye nga waliwo ebigambo byendidye nga nkutegeeza Amerika nga weyeesuuta mbwe akatundutunduka n'aka aka Strait of Hormuz yatoolawo ebyokulwanisa yatoolawo di landmines edali wansi awo mbwe yaditegulula. Iran yategeeziza wakaali weyigale weire ng'ente ezagana dadi tuusibwako wendide ku muze batuuse kundikiriziganya wakati w'eiwanga lya Iran n'eiwanga lya Oman okuyigula yigula w'okuuku obaolyawo babe ku bye batambuza. Buti ndikwenda osembere kumpi n'omuzindaalo tuliise bulungi ebirowoozo. Jeno CDF amaze yatubuuza ati munkobere ku lukwago yaali mumale munkobere Dr. Kizza Besigye yaliwa. Yayongereza ku ebigambo ng'ategeeza ati abo bemuli kubona abo beida kwegeresebwa amasomo ag'endawulo. Ebigambo bye tulidde okulingaku akoba ati uyafunye ebiragiro eby'okulekula eyali omukubiriza wa paalamenti eyeyiganga ali e Butaala Anita Among Magogo mbu baba we ne yasiimye Anita Among aweebwa eddembe lye eiremu okuba ate nga yeetaaya mu iwanga Uganda kyokka akoba nti Kizza Besigye waabanga yena waakubanga afuna obuweereso alina okumuwa ekisoniwo alina okuba muganda wa baba we Salim Saleh. Wali wavunizibwa ebigambo byetulidde okulinga ku biwawaza amatu ayo bidaba bigumira lwakuba programu tulina twakweka nsonga nkulu. Ebigambo byakozesa nga avuma okutyubuula okubisa olugaayo mu mukulembeze ow'eiwanga Uganda olulimi olusiga obukyayi ebitongole ebizibizi byakuyati oyo mu mutu we twida kubanga tumubuuza akana n'akatano. Programu ya lutabaalo kira na mnana katunze mukaga busogalewe fama butimpegano ninda ndogera ebigambo ng'ebyo bw'ojja mu isino okuba ati nga owuliriza enteekateeka eritambula bulungi mu maiso. Bwe mbeire mbaka omuzindaalo ensonga y'entajja ku lwaku lwakubeeka ali mu kooti n'olwaleero bayize okuwuliriza obumuku obwo obudulizi obuli mu musango gwa Dr. Kizza Besigye we twakomye olunaku olw'eiguru olwasooka baaleeta obudulizi obwasookerwaku mu maloboozi nga tugategeera bulungi n'ekifaananyi nga tukikutegeera bulungi ekifaananyi kibaleese olunaku olw'eiguru kyabaireku okukiriyakiriya ekifaananyi ng'amaloboozi era tigategeerekeka ng'amaloboozi tosobola agategeera bulungi wabula lwaki nkaali mu nza akakunkuna nga nzaali kutegeeza ensonga eno bino binasinziire kuwaire ensonga ekajja mu maiso nze ndi kuwa ndowooza yange ntambule nkye ku nsonga edingi edenkizo. Obutambi obwazaanirwa bwogemu obulungi lwakuba bwokuba ekifaananyi ng'okolesa essimu daife dino esaving enaku ed'omwezi ni kamera n'ekirala ekyo nti ekifaananyi ekyo wakikubanga enaku ed'omwezi katugeze dalwaleero 26 omwezi gwa 8 oba wakikuba omwaka ogwabita era gwabaaku enaku ed'omwezi debagemera ku vidiyo edo n'enaku edikuba bwokubanga Dr. Kizza Besigye baali e Geneva ekisumu niwa tibigemagana waira. Kamera ni yawunga yatawona kudindi nga

Niwe mbali na Kaloke na Munsi Road okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket eiganga bali ne mwa police enkulu okulirana ni dipoti heda Coca-Cola bano bakubira kuzira musanvu musanvu musanvu na endala nkaga na isatu atano monana obazira musanvu zero ina China na naibiri, nkaga na munana, abiri, naibiri. Oba WhatsApp namba iwe, hirizro msambu itanu ina, atano na muenda, atano na andala, msambu na itano. Baina batu ida iwe, empangazi, dimalemi ya ketano kweyongera yo. Balina solar system zeda TV neda matala kukashi, bakuwera kugaranti ya miaka ebiri, wiringi, eva ya wedere. Ateba naife, haba boom sports tipsi, bakutegeza nti bunobukodyo, bwakubanga. Owangula mo emipira edenda ulo. Oja kunigasta ibirimuenda musamvu star zero hashi. Nigasta ibirimuenda musamvu star zero hashi. Funa VIP od 15 buliruna kuli muwiki. Ofune VIP od 25 buliku weekendi. Funa ordinary od 30 buliruna kuli muwiki. Ofune ordinary od 55 buliku weekendi. Funa VIP hatengo buwanguzi buliku ni guarantee. Nigasta. Ibiri mwenda musanvu, stazi rohashi. Funabuwa nguzawa odzw lunako, ngabuva mutimo. Yaba na maulire, haba kula kunsonge debia mizano, kustedia muzi, kumaradio agenda ulo, ni TV, okuva mawanga. Nga Europe, America, Asia, South America, North America, nese dindi, kamala. Nigasta, ibiri mwenda musanvu, stazi rohashi. Obuwa nguzawa mipira doba ngo sibie olunako, bwe tengerire kungalodo. Singoba ngoko za iso wabukode waife buno bwetu tumye boom sports tipsi obuwanguzi buli mungaludo iranga buli guaranteed buli lunako kali ni gasta ibiri mwenda musanvu star zero hashi wangule mipira edenda ulo Oli yongobo na bona na meino, oli isa, oli ilulala. Botaye chino goga, uwe chocha, gasana lala. Gaguba, uwa galimu ya bituli. Ebibuno bikuluma, bosenia gavamo lusai sai, obo una akanwa. Senesa, nana habo mautuashi, tweida kweidusa. Nana habo mautuashi. Ono, maga ni mfamasizi, draga shopsi, ni supermarket so kwe tolole iwanga. We walaba fere, tiba kuguza kapusi mkutia na oketa kadu. Uyo kakasanti ogulana na mwene tiba kuguza hechifana nanga nana nana habo mautuashi ono ya kakasiba ni National Drug Authority mungeri niendala iwate wani zibwa na hechifuba olina kakoholo kakusumbu wanga kakuleme ireko wakoholo ulirobu lumiawenda ulo olina olunira nirolo olukulu kutobu takoma Oka lubiri zibu kuwera obo kuniza. Koze sa loga veko fine flu sirapo. Hakula kuchifu banobu kolo wenda ulo. Yaka kasiba ni National Drug Authority. Kale mwaga ni mfamasizi ni draga shop sedi kuli okumpi. Okwe tolole iwanga. Area Uganda. Mungeri niendala iwatu waniziwani alusazi dikumala kwe mirembe. Uulide chiketo kumutima. Uzira apetiti umu ukagu kwe pika mabunda ubo sese mamusai. Koze sa lugave alusazi rapo ube ngotereda ubo kalamo. Mwaga ni mfamasizi ni draga shop sedi kuli okumpi. Ukwe tolole iwanga area Uganda. Ya kakasiba ni National Drug Authority. Mulungi na chohani guna mudenene huba mbiso gwendochi uguli konko mulimu ekirisa kotebirungo kamala mulungi na chohani akuma mubiri nga mula mbulungi hatenga tigujira mundo ire akuma mutima nga gukuba bulungi ya tolamo ebichafu mubiri echiguyambo kuzimba obutafali Wasigala ngoboneka ngoli muto bulisawa mulungi na chohani awono hatundibeli ababende kirala kirala ni mubunji iranga parking ba muzito omuli lita zabiri lita zai 10 lita zai 5 lita zai 3 lita endala gramu zebi 5 gramu zi ebibiri na 5 nobuzito bundi kamala abatu siwa kaba press blessi bani wakukolera ni mulungi nutritious porridge buja omera abato kotana bakulu milk powder amatago buunga agalimu ebirunge ebiyambo kuzimba omubiri nokuzizendwe ile mu mubiri ogwo muntu Kota local packed chickeni enko kaife nsoga yechina gira yene yene nge parking ibwa obukala mwino kali baga ne mchibuga

0: Ntandisi n'abakulembeze okuva mu igombolola erya Busamuzi mu Bizinga ebyevuma baviireyo balaga okutya oluvannyuma lw'omuwendo ogw'abaana abali kwongera okufuna ng'embuto nga bakaali kwetuuka mu bitundu ebya disitulikiti ey'evuma okusinziira ku bakulembeze bano nga bakulemberwamu kansala akiikirira eigombolola erya Busamuzi ku lukiiko lwa disitulikiti ey'evuma Mudas Baker ategeeza nti abaana abalisinga baliremerwa nga okumalako okusoma oluvannyuma lw'okuba nga batambula engendo empanvu basendebwa n'abasaadha babawa embuto nga bakaali bato n'asobolera okuba ng'asaba gavumenti ya Pulezidenti Museveni okuyambako mu nteekateeka ey'okuzimba amasomero amagombolola ag'endawulo mu disitulikiti ey'evuma abaana basobole okusoma babe n'ebiseera eby'omu maiso ebitangaavu agiire mu maiso okuba nga enongola ebigambo kamala ku nsonga eno ng'omusasi waife mu disitulikiti ey'evuma amatwa ku nkumula
1: amasomero agesuddesudde tegewa abaana baffe okusomera abasinga obungi tebasomyerwa ngendo ezitambulibwa essomero eriri okumpi liri mu kitundu kyebakiyita lukoma omuntu owaffe okuva ebuga bugenda lukoma atambulira okumala ddakiika saawa nga anamba so nekireetera abaana baffe okufuna embuto amangu abadala abawala esoebyoziba ebyo tusaba gavumenti ebitukwatireko nnyo tulabike nti tumaliriza pologulamu ne gavumenti tujagaliza emirembe kuba eyajja kutukuuma ffe abatuuze n'abantu ba Uganda.
0: Ebyo nga tubisisa kwa mandi bayise nkulu ab'ebyalo mu disitulikiti ey'ekaliro bagiire mayiso okuba nga bakuba ebirayiro nnaku olwaleero magombolola ana agakola isaza erya Bulamoji North West Constituency mu disitulikiti ey'ekaliro abakulembeze ab'ebyalo n'ab'emiruka n'obukiiko bw'abakyala olunaku olwaleero basobole okuba nga bakuba ebirayiro era ng'akulemberemu enteekateeka eno ni Clark Tukanso wa disitulikiti ey'ekaliro nga n'asobole okuba nga akiikirira kawo wa disitulikiti eyo bayise ntebe oluvannyuma okuba ebirayiro basobole okuba nga bogeramu ku niife baategeeza ensonga debagyotandikirako
2: nze ninze kabuli akarikisi ekyapasomero c2 omuluka gwe nangala gubaire ekisajja kyokubiri omu kaseera kano nsiima abantu b'omuluka nti mwe balina okunyirira mu bukulembeze omu kaseera kano mbasuubiza nti ndikwakoleramu naimwe ate ndikwakwongeramu amaani ino okusinga obwe mbaire enkola mwe balina okunteeka mu bukulembeze era byona byona tuli kwakubituukirira nga etuyamire okuuma ekyalo emisango gyabakuweera ng'okwo egituukana eiso ogityamamu egitatuukana tuyiza giwerere ku polisi ate tumaye tubagoberere aye nga tuteeka okuteesya mu ebyo babibairewo byona byona kale mbasaba mbe bayikayikamu buli kintu wene buulyeko
3: bakulayira kuba ibe maina lubogopo alo kisa kyamwene mu kyapaso ne lusiwa n'obugalimu ne baali abataka kunteeka mu bwesigwa ndwana omukisa guno bakakasya nti kulayira kukolere ki oyire obukulembeze bituli mu ngalo mwe kyetukolere hamo ng'abampa bugalimu abampa senta y'okumairo twale kyalo kyaiso maiso twehale entalo twehale kerere akalulu kahoire mwe kyetukolere abantu abantu betebalemu ekisanja kino
0: tugeire ku nakiikirira yaffeesi eyatwala ensonga edda abakozi mu disitulikiti ey'ekaliro nga ni Clark Tukanso wa disitulikiti eyo Edward Kategere yajja mu maiso okuba ng'asaba bayise nkulu ab'ebyalo okuva mu isaza erya Bulamoji North West magombolola ana abagiire mu maiso okuba nga balayira olunaku olwaleero okola emirimu mu ngeri enambulukufu ono asobolire okuba ng'abakuutira n'okuyamba ku abantu ba bulijjo bakubiriza okwenyigira mu nteekateeka gavumenti d'ereeta
4: giriho apart from stamp ibiri ndoza kimukengekere kusani stamp ibiri niye gibulaho ayo cyamane sisiri atukakasirie nti abagireta era buri munda yakusuna stamp ye so nakora mukoro guno umwe sokaba kamabange sebo district chair person no district speaker no mukamange chair person sisiri abataka mwena mwena aba councilor district councilor baba mukamange mwena mwena ndi kwandi nguva ama stamp gona gona era nga ndi kusooka na chairperson LC2 ow'Ekitega omwami Mukisa Richard sebo stamp eno ndigikuha nga niyo office yo eri main ogikuume kusa oba okola emirimu gye gavumenti toteekamu okusosola obe careful weebuulyeku kuba ayinza okuba ku kintu nga ate kyakuleetera obuzibu oba kyayita kakiika obuzibu
0: yamyuka isenkulu wa disitulikiti ey'ekaliro ate nga ni kansala akiikirira abantu abayigombolola erya nawaikoke ku lukiiko lwa disitulikiti eyo Thomas Kulaba waako ye n'agiire mu maiso okuba nga abakunoobaka bwatuusisa eri abakulembeze abalayira olunaku olwaleero
5: bakyapasonis mwena mwena abetulayiziddwa olwahati tubasaba nti tutuukiza obuvunanyizibwa bwaisu kubanga bakyapason ahoireku babe basimulaga emisango kuzwa ku LC1 ya direct police so nsaba mwiremu ngeri twakolanga nti oba nga oyina emisango egindi ali gitagibwa okwaa ku LC2 neba gitaga okuhereria oku polisi then tubasaba nti domestic violence ebitiire omu byalo byaisu ate nga oluisi ekwagiryanga ngeri kubanga caused by the chairperson LC1 kubanga bakuhere bakyamana LC1 obulagi okukyalo notandika n'okwana abakali b'abantu then ensonga endi mbasaba nti mube obuvunaanyizibwa ino EDPDM program mutuukirire obuvunaanyizibwa eprogramu gye gavumenti nga nimo abasokerwaku okumobilizinga abantu baisu okubyalo era nitubasaba nti mube ba security conscious okumanya nti ekyalo kyange kizema bageni bano nabadi bemutekinganga records mwijukire nti okwa bino mwenda twakuba n'obuyonjo omunsi yonoona aye tubasaba nti mube mutandikire okubyalo byanyu eyo mukubiza abantu okuza okusaamwiza paka saawa ina n'abantu bayonja omuma
0: yonga tuvireyo mukaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu munisipale eyenjeru mu disitulikiti ebuikwe gavumenti yeiwanga Uganda esobolire okuba nga eyongera okusabibwa okuzimba amayumba agabasawo ku malwaliro aga gavumenti abantu ba bulidde basobole okuba nga bongera ofuna obuweereza mu kiseera meeya oba isenkula owa division eya wakisi mu njeru munisipalite mu disitulikiti eyebuikwe maasa yafes gutaka n'ajira emaiso okuba nga atuusa okusaba kuno oluvannyuma lwa amyuka omubaka wa president mu disitulikiti eyo atwala njeru munisipalite bw'abaire nga ali kulambula kwa malwaliro ag'endawulo mu bitundu ebya njeru munisipalite n'asobolire okuba nga ategeeza nti singa ensonga eneekolebwaku abantu ba bulido baidde afuna obwidandabi mu bwire
6: nja kusooka okwebaaza gavumenti olw'okuddaabiriza eddwaliro lyaffe erya divizoni ya wakisi era kati lifuuse nga ddwaliro lyo ku mutindo njebaza nnyo nnyini era njagala okwebaza basawo omulimu gwe bakola mu mbeera etali kubanga gavumenti yatwala abasawo 12 era balipootinga ku mirimu gyabwe naye staff quarters tetulina kizibamala waliwo staff quarters 6 abasawo 6 mwe basula abasawo 6 basula wala okuva ku ddwaliro naye ngaera bagezaako okulaba nti bajja okukola emirimu gyabwe buli lunaku naye ddagala lyebatuwa nga wakisi division teritumala nti buli mwezi tuba n'abalwadde abasooka mu 1,200 naye eddagala erijja eddagala likyali tono nnyo ate nga wakisi population yeyongedde okulinnya
0: twogeireko namyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eyebuikwe atwala njeru munisipalite Richard Kakwezi yajja maiso okuba ng'asima abasawo ku irwaliro erya Kalagala Health Center 2 awalala n'irwaliro erya Wakisi Health Center 3 mu disitulikiti eyebuikwe okuba nga balikola emirimu n'omwoyo omulala omusasi waife mu disitulikiti eyebuikwe alondoire ensonga eno
7: so abasawo generally si babi era bakola bulungi nkyekezeeko ekitabo kyabwe kyebatendingiramu bulunaku olaba nga naye attendance time yaabwe simbi bakwata obudde nsawemu n'ekitundu nsawemu ng'abasawo webali naye era kibuvunanyizibwa bw'abakulembeze okufaayo nyo sensitizing a community engeri gye balina okweyonjamu okusaayira amaka gaabwe okulimirira ku maka gaabwe obutaleka bintu byonna byeragamamu oba enzigotta y'ebisubisubi ebitooke ku mayumba bakati olaba amaka gasingako mu state nga bateeka ebitooke babisemba ku lusebe enju so nabyo bicontributinga ku nsiri so okwewala ebyo balina okufaayo nnyo okukubiriza abantu engeri gye balina okuba nti bakwatamu obyobulamu maka gaabwe
0: dakiika diri kuno nkiriza kuwera 18 ediviire ku saawa 8 eddamali ag'ekyemisana ag'ensonga ag'ekiseera kino ikiriza nga fundikirano ku mayenga ag'ekinaana n'omunaana katondeze mukaaga busoga royal radio ninza omusano tubaime godfrey agandi ga saawa 18 edd olwaigulo program sakata eritandikira wano paka esaawa 10

0: Eri okuba nga eriwo
1: nga tosobola atukawo.
0: Tosobola atukawo, you can't access it.
1: Tosobola jitola je.
0: Echo kirala. Kati ekindi utilization kankobe nti emere eyo erimu muloso gatu cheta ebirunge ebyamaani ebisobola
1: okuzimba omubiri.
0: Okuzimba omubiri. Echo kya kusatu. Buti ekisemba yo nga ndogera ku food insecurity bacheta stability. Stability ne ekintu okubanga ekintu ekitachuka chukanga kivaawo buli wochendera. So buti wetu wenga itabi no byona byona ne bitola ye kigambo ekyeta
1: Eibula
0: eriyemere ebintu bino byendogeere ku bibanga bizirawo kitegeeza nti neibula eriyemere lya maani aye nga mu bumpi bumpi nembere yo butaba namere yewandi okay. Kozaisa ngo
1: mtu nga tulingire ku bintu ebyo ali kutuliza nenzo okutegeera bintu kyebivira ku emere okubula
0: ebintu
1: actually ekibonzo kire sebobi encho kachuka yobutondo obwensi ekosetia able eliemere
0: neyanziza ate ngantandikirawo wesanga nti tuli munsi mu Uganda nga percentage singa to depending ira ku chiku byabulimi eranga atenga tuize wano mu busoga waife ni mu families daifa abantu abasinga families di depending ku chi
1: kumere
0: miro. Eva moni miro buti ebintu ebisinga enge ate Uganda ni fancy nti tukozesa itako okulima.
1: Yes.
0: Aye obutondo obwensi buno buidye nga buchusiza binji.
1: Yes.
0: Oyinza okwesanga nga eira otwalinga abatonga na wantu wenalimiranga kamere nga wobitabo buti oyinza okusanga nga oba amaadi gayinza okuba gaye ye itaka oba nokusanga nga basimba obikado kuba ebikado byona bigemyomo byageme ino moto myaka djenga tchuka oba okusanga nga walobola emiti yatema itaka lya kaluba. So buti embera ngedo one enchuka chukambwire buti kangeze ku omusano mungi omusano mungi wagwida kiba kitegeeza nti amadi gaba matono.
1: Okay.
0: Oja kwesanga nti nga omuntu aline enimiro ye aidabe
1: tefuna kufukirirwa kumala
0: tefuna kufukira kumala kuba
1: both amadi agava muigulu
0: mwagava wangulu
1: nigano
0: gani amize kugazirawo oja kwesanga nti byanatola mukulima kwa kukungulanga kutuse biyinza okubaki ebitonotono
1: kusinzira ku kireti yasubiranga ali simba
0: ekyo kijale etachi
1: ebuleriemere
0: oza bayine kwa bisa ebitukanga akawunga kabuze ku masomero ati ebyo binabyo navira kuchi bitandikira ko no muntu ali kulima eno wansi kuba na supply ngachi dumo yava mu bandu paka we bitambula otuka kubalya. So buti wesanga nti omusano ogwo mungi gwida kukosa ki eitaka mu tukola ki
1: mweva.
0: So enchu kachuka mumbera ayibwele yabanga nechimu ku bintu ebikasinzo okuleta a ebula liemere ndoza tuwaine ngebi ali ni maulire mu karamo je yo.
1: Yes.
0: Bona wojayo wetsa nga tugaise ku factors edindi ya direta ebula liemere ayi bona ni munchu kachuka yobwile nembera yona wesanga nga nebimu ku bilesa ebula liemere. So enchu kachuka mumbera kuba since fena abasinga to depending ira kuchi
1: kumere
0: kubutonde bwambe kubutonde bwansi okusimbe mere eno
1: kale anayanziza mwami owe ni mpima tukobe ile ebindi kwebyo byatukobe nti ebisinga kuvira kuibula lya mere omuli amadi okubula ifebene nga abantu twena tukola chamani nokutema emiti obutafayo kutabirisa muitaka lino okwongera okuboneka nti lisigala nga likomekirisa ekyo anebisigaire. Mu studios muno kwenti ndi muno atwala ensonga edebyo okulima mu district eyeganga ononga ni mwami Amos Wanumi. Mwami Amos Wanumi.
2: Wanje mukuru.
1: Tulikuulira ekigambo climate smart agriculture.
2: Yes.
1: Tugondekeze mu kwekigambo kino mu lusoga niki era bitse bikitambulira ku.
2: Ngabo okobye aye nsaba kutereza tini za kule district hiyo bulimi mu iganga aye ni mulimi sa iganga
1: okay sorry mulimi sa
2: oba tomana wakati
1: chichiti mulimi saba ni muluzungu
2: aba kacho ofisa katara twala waliyo sini yani principal then dpo so mulimi ebiti wabityo
1: at extension worker naliwa
2: era ne kirala ba mulimi sa
1: kirala
2: era ko extension worker obo geise bina bina aba abe byengege aba bye bisolo abali misa ebirime aiga no muri misa bisere bisinga aba bali ko bo ebirime
1: okay so muri misa
2: nze ni muri misa kleme smart agriculture ne nima ngo muri mi alima nga to nga akungula ebintu bye wabulanga ate takosiza butonde bwa

0: si ndi osobola kuna ngabo wandipunye ngoli kulima aya atenga ni sane kira kya necho oli kuma obutonde obutonde eiza obulikanga bubuli oba wabungira ko kubutereza
1: yes
0: eh awuna mwana weguli kuba kati inume yetu akolanga bako bati Uganda mbunsi injimu sobuli mtu yakolanga bwa bali kwenda
1: ngatiba fayo
0: aha era ni kirini mwanse mtu pata ero soiro grow
1: okay.
0: So kati chitwa akolanga bwa isa yetu se eiza tukutu kole tukolese bulu nyinga tukome kiriwo obatichongere
1: yes.
0: Naku
1: yes.
0: So ngo chikolotia muno no muri ngenkola edo kubwikirira
1: eitaka
0: taka sana bakaida tiko
1: cha soil mulching
0: aha mulching e ndi olima ngayo olima ko bwika so lero era ne nsambo ida ndi otafaya kulima chinene balwa sima limango chona sokolo kula bilira obulunji so olima kanoko bona so nango soloka bwika okubwika kuitaka I mean isubi
1: okubwika eitaka
0: isubi ngato tubaga olubwika tukoba obwikise isubi ikalu kubanga webiserebise ngo izoku kwenda kubwika ataka iwaleta isubi ilija kukutawanya tugeze wasengula olubembe waluleta waleta olubisi aha lira mulwamira kai wapo na kizibu kindi so ekindi osobola kufikirira kwa kazungu akatona ako eh wagama akadomala
1: obuyise
0: aha ko obuyise kuba tusena kubwika
1: na isubi ikalu
0: na isubi ikalu kati bugano amadi gano gole sebo gayiwao galwa gabaga jakulwao eh era gano wetu buyise tulimawo ebirime ebisobola okufuna kamangu ngoba yivendiwa bitebitunga binava mwanga kasente wanga bimu omulamwa high value crops so echo bako chimaze tusobola okutimba emeretu kamangu yale ro ni government yovireyo yale ta ebirime ebyenda bulo kubanga abantu bakoba aliens game pya kabale sichino ulachi balite byaka ngaluli nevi ife bikeire ntisano tunakuwa duma mawala mpo woira aja kumale miezi nanga kale namadi gaweyo ngaya kali munimiro so lero tuleta osolo kusimba ibintu bitu kamangu eliyo duma tu kamangu lero bidana bitu kamangu lero nimogo ni omulinga nimogo lero atukana mangu so au ono bulimani maya mulembe kilimita
1: sana kwa sababu tuonde
0: ndio vile yumangu atenga ofichi obali kwenda
1: yes
0: then ekindi tukutwakoba twasimba ku kukumbali mbali emiti ebiti ebigasi ya bino bizamu ebiji misamu itaka ebyona osobola obisimba ekindi osobola kusema ku enkonko kuba tiwe yagana ni miri omuntu ngo kuve lupaka amanga muza kuleka konko weleka lala
1: akasobola kutambuza amanga
0: aha amadi mbe amadi bigagwa muko kajabu je paka amanga wa muliranwa
1: So osimengkonko
0: ndiyo kwa abani
1: watu kwa mkumida
0: mwiki osimengkonko ngatoikiriza manga mama liyegaja osimengkonko chika mubuchika kwa ni mireyo
1: yes.
0: Amadi wagaziba karamadi ganube gagwa gasigala muitakali umuno
1: tigaja wana
0: neitakali uye nenenu titi kurukuta kwa wabu nitaka budi kurukuta nili jie manga ganu likutakila mabale bale gabatuka kabala so
1: enkonko ndiyo wako banga abantu hati naiba wange yando gebi wange tukikabala
0: wewe
1: naibala wansi
0: aha
1: kuwa yale meruro kutege nkeza ama ya gobo tatuwala itaka lijimu wansi
0: wewe naibala era eira ngola aidi no kandula yasu ulira naiba adolove inuma ajamala abo nengewe utibili kubala kainga bili kubala wa naiba kubalu usulu zebika babi nubi suri ya naiba ya ajako yabuza wabwe bazenga ya ndilanga wawwe
1: kumama adiga
0: lomu aha ya aliku ajafu namu so lero yobo nanga wandole wageze haba singa tiba kayocha haba singa tiba kakandulanga basulira wa naiba babeleka mundomu
1: yes
0: abe nga afu namu yena muisubiri echindi inti saya notu wanga makungula mbonanga wa mtu wa kungule bidanda aliso ya ya maloku bamu bidandali obasoya ya asoluza sawa wondala yata mu muliro abana bayishana babanga bajiro kuota icyo bokuze kicyamu kubanga bino byo liko cyo bintu byo kureye mu nimiro nadalanga ibi bidandali soya bire mu nimiro kubikora iki gimusa cyamani so cyatokora undi niwe bari kubika ubukisa bintu bino bine
1: bidandali
0: aha so ndozo bona bwo kolesa byene ngo mu nima ya bulido ngo gimye mu nima ya mulembe wasigara ngo ofunamu twandi nese na kindi kai wasingana ukuba kuri no bubiza mu nimiro ate imiro ya gimuka bulungi olira ko bujya ku nakisingaho so
1: yes.
0: Enima ngeyo yembere ndigeza ku okulambula so yoni kremer smart akacha ndi olima mu nimiro iyo mulembe wafu na twandi funi ate ngo 10 no bwese na kindi ngo bongere ku kusinga
1: bwo nibyo liko leso kuongera kubiona
0: ibamo nimero yene byo ibirimo yo no mutu tugana osombe otule galo obotolewa abali kune bisolo tukobotole biri mu bivire ka biri mu munani aha oteyo
1: kale
0: na yene medio
1: amulizo mulunji obusoga radio tukali munte kateka yabanifa ba idiwa abasinzira igangawo eranga bano balubirirwa mu ino kubanga bayambo mwana muwala no mutsala ali ko bulemu okuba kuni watu kana okumongera mamagezo boli yao okuba ngava ku idala lyali ku okuba nerindi liyeyongera ku ango sobola kuzandwa bingo ngo nigasta ibiri mwenda msambu asta ndala shulani ya Airtel ni M10 ida ku yambo kuba ngofu na kabola kusenda igande ku mibiri donka asoro likogera ku ntekateka ya trimye tutia anga tikosiza butonde bwansi era tusobola tutya okutambulira mu butonde obw'ensobuli osaba n'olukyukakyuka twaba nga betuli kulima tuli kubifunamu nkaliye mwami Amos wanu mumulimisa oyogere ku nsonga ey'okubwika ettaka ey'okusima enkonko mu nnimiro ey'oku obutookya isubi n'ebisigaire twogere ku nsonga ey'amaadi gano omuntu ali wansi yasobola atya okutereka amaadi mu nnimiro ye
0: nianziza mpagano nga bwe nkukobeire ekisookerwako oteekiriza amaadi bwe gagwa Katonda abagalese kati oteekiriza gajibuje osobola ogalembeka kunumba awo nasookerwako awe gabaga kuli menga enumba yolimu ezira ku ngogo obanga ngawo gasobola okupitako osobola nga gaisi wansi gafuka mukoka watema olukonko wagalagira wawo olikwenda
1: gaje
0: era kino otakukitegereza ino adala baganda baife abatira okuba matafaali kiba kigema ino bukusu nti nga gavumenti eri kulima olugudo Bobo ya baata olukonko bobene baalutawa baragira amadi gano yega begaje
1: agaliva kulugudo
0: yega kulugudo
1: sawo ni bagasolokeza
0: aha ero obunanga amadi gose gamala unena kuina abane wichi ngagali au gakamulize baata basana kumpala mpala kwa matafalige so uyo asobiro galembe kati wena munimbira no sobiro chikola amadi gano wata olukonko waja wena wagalagira ogabegaje kati wagabegaje osimaye china ngagasobola okutyama mu ekivoma ekyo kati wobatoi kwenda gaje ku speed ya amaani eyi mu kiina ekyokoze osobota mu ekivuera bibe lero nga ye nga tiga bita mu wansi osime ekiina lero ebivuera biriyo babireta okusinzira kusezi obo olikwenda nga kyo tikizamu kituli ojabuje wakisa bukulula ekyefude kumi kwi kumi abiri kwa abiri wakityamyamu kumba leno wata kwaitaka bulungi kanimu kakono bwaja aja yesu olokezaawo era gatekana bulungi gateka ibosena nga bose nawo ng'oyuwirira ate n'enkolebe yamba ku nimu nga bana bakobye abaliku obulemu nti oredi gabagatuuse gaali gendera mwena agalagirire gababagaagaane so ojabuje wale ng'otambuka kawota linkani ngodimika ngofukira kumpi kumpi awo era nga banko bintu tulime ebintu ebiri kweitunzi kubaka ti enkole kufukirire ntuja ko bandi osimbe duma yika namba kubanga ni dumo yo ali musente meka sato mukoba ali me bintu nga ivendibwa ekabiringanya kali awo enda ji akava kuba ibintu bine wabaka abirina okuli obunji kutandikirawo tibina bintu bino birimu ebirisa bya amaani tituli kwenda ka yakoba atinza sente de bigula be eiku mara bwa wichi satu nga
1: lituse
0: atuwe dama adaba asoleza muko kawale so abaja kuba ni eikubi ni eidodo just bintu bya wichi biri kuisatu
1: so asobola okuli yako
0: aha yali
1: aye
0: at the same time ngasimbe nebi wanga aranga tugeze energy yone so kumala mwaka mulamba ngeri yao ebiringanya so aba nebi wichi ebiri kuisatu ebina malo miezi so yaba onga eka alibize ngali kolesa amaadi gano gasoloiza so nga bobuziza ngeri kyomuntu yasoloza mu amaadi gano asolo gasoloza atyo
1: okay.
0: Era yabanga gaganula mu kulu president
1: kale neyanziza mwami wanu Amos oli kusomesa bulungi ino ku nsonga eyo mwami mpi mayogere ku nsonga eyo buli lyemere ayo luisa eyo lyemere vira kusimba ekisimba ekirala
0: kitu
1: kanti nja kulima mambo lidonka maidogo nka bidana libyonka kubiriza kwa abantu obayi wachibona otya singa abantu babasimbi ebisimbe byenda ulo
0: Yes.
1: Mu season yayi nga balikolesa kataka katontono. Otukobere kuna migaso kyagiri mu kintu ekyo. Ekyo kusimba ekisimba ekisweke ekirala. Mu season.
0: Yes, enkole eno ne yo kusimba omuzungu akita intercropping okusimba ekirime ekisika mu kirala. Nti buliwo kikola obutangaza ku migaso yo jokufuna emere waka. Okusinga bwana lime ekirime ekirala waje sigulira ku embera yobu ndebwe chopa mkani kati amadi gobe kusubira galoba kutukirira obu yakosebwa ino katugeze inuma kweyo abana iferia oleda ababere batamerera duma abana batamerera ebidandali abana batamerera amaido aisana akasana bakali kwaka ebiri mebino bikosebwa mu ngeri yanda ulo oyagana nga duma utekano kutuka nga agwire mwata ainga amaido kutika kyose naku echo oleda obu kuchiba ndi amaido gasubira amaido gwero wana abagalia akasana kano goga bitamu
1: akasana
0: tukwa kusaino wanyo wanu ayi duma owe wiche hivi aliko sebo ina akasana nubu kula bukoto wike so olubu na mulimi ono alimye vini mebi nebi vini ntiyo urede tata hile maji gona gona mwonsu wa andala so katisano wedu maliko sebo wamu wajirao ama idoga ita mbala mbala mbala katigana avao ntiyo urede atu se muleti yara vire ajasi mbe vidanda vina lebi yuka hivyo vini muka kusupidi vyo na vyatu kama angu ntiyo wana asimbe duma ya duma yenda ama idaga wera kukupi mebi nebi vini ama idorede galiyo atawolwa inumaga anaba funa kazungwa kandi atawo kwe bidandali nti akasalaba kwe kocha tika kosa bintu bino chenkani gabawe echifa yabaye ekibitamu yes so necho kubiri nga nga wakobye ni abaduma tubakoba kati ngani season yoku bitu tubakubiza basimbe ebike ebituka amangu kati tugesa no season yeno tuinzo kutakoba mulimi nda simbe bazuka kwa bazuka ya inda amadi manji ngate galiku okumala ekiserechi werena kuchi 12 ngaguga ngaya ali ngaye amadi galiku kati yo duma agumira ku akasana sana ngaya solo kupitao so ngadi ke nebike ebindi so ngabwa kobye nti ebimbe bibiru kusimba ebyenda wulo nebika bya nebyo bikachi chona chikuru ino ngo mulimi ali kusalawo
1: chichaba
0: chikacholo kusimba
1: chikuru
0: ye nechi limicholo kusimba tugeze nga duma ko bibika byona biri muenda ulo ai nechi ndi ali kusimba chikachira ami duma yenka atere mukune bidandali simbe na maidoge so echo nyocha kobye ndi chitangaza kumikisa ejo ku nemere mmaka obulengira chintu chirala mukuru president
1: chigete yela nga ndi kumaliriza
0: imukuru
1: necho kusimba emiti ejitali ja chikacha sambo ndala
0: yes
1: tubaine ndi chabazinga atambuye nomula mokoba abantu okusimba ebibala miti chikacha abantu basobola okusimba ngati ja chikachirala nga jabika binji ja bibala atenga jiyamba ko okuma butondo bwensi
0: okay yes muno tuzokana ne kuchigonvu ekisoka rwako katenga ipapali
1: yes
0: ipapali erinde agandi kamera agasano kamera gonka
1: ya
0: aye ngovile kwecho nuwo bango guze ipapali ka ngolguze
1: woli
0: yuye era risobola kwemerera rakobe nsobi yabandi yabakolamu ampapali we gamera buba awula madigano masada gano makazi kati yate mawa masada kati amata yidu kiragogo bubwe butamaga mapapali ya masada go gala makazi kaja kutaku so chicho na ebe ringa kizibu cha mani
1: nakulida walala
0: aha ko muri myaya lowoza nti ichine ipapali ne sada yitali yeku kati nga alitemawo yera biranti nivigili gano gali sogali kwendo kuli yako tigajja kufuna mapapali kubanga lile ne liwasagano
1: yes
0: so aye nga ebine bimu kusogala kwebigo ebisoka byene byene mapapali tulina emichungwa tulina emiyembe tulina ne miti ejindi nga jo gizira kubibala aye nga jona jituwe biwoleza ati abandi nacho jayongera mu buji mu muitaka nge bigasi ebizungu jibera bigiri sidia tulina bana abente batoba kumba liko no kono miro basimba kaliandra nti abanga gasia obe mister aye jikolange mire yente atenga jizamu no buji mu muitaka
1: jatu
0: nechisikirize so emitinge ejo jona tujikobanga tichibala nga wala nchukubi nga jona miti javu lido nga jona jiri no mga so mkulima kwa ife
1: okay. Wabarata
0: wakoba baka endeze jine miti ejiri mwoyo wagati joji ba mwopusisa javuka obukosa nga evili memini nge mwani
1: okay.
0: Katugeze jine miti nge migasia mini emisambia musizi ye na kaya ina ngeri jaidi nga abanga kaya ye ate lekobuka so tuwakoba basi mbe miti jivama masando wabajine jongera mwujimu mwitaka
1: mwitaka kale nianza mwami amuswanume olambu lulebulunje hivyo zibiangabiansu wa ilikuwa ngankubuza intakateke ni ya climate smart agriculture omuli zaali ye nzo kubatetu kanku wa imwe but ili wajitanika kumwa district ya iganga nebitundu bujiri nebitundu ebindi tuino mchala itebu wa Fatuma na Mlawa nuhu ndi kubafuna kukusome sebu wa kunte kateke no Air Climate Smart Agriculture ukuba mchitongo licha idiwa era mwena akuba nti mukole ile ino ukuba ni watuka leka tusharinga kuna experience atukobele Climate Smart Agriculture miyambi etia mchala na Mlawa
2: wani sebo
1: tuwa ile ku ente kateke ne ye nima ngatoko sabuto ndi kuyambi etia ere gaseti omuntu wundi ataliwe
2: ane yanzi zaino ndi kateke ne
1: mzinda alukuli wala
2: nianza ino sebo
1: yes
2: ndi kateke ne nambi ayamba ni mwala wangali ku obukosefu nga idiwa esinga kulingirira bawala na abachala bali ku obukosefu mwala wangi tayogera atetawulira
1: okay so oli mama wa
2: ndi mama wo
1: beneficiary yes
2: ndi ukachuke I mean climate smart agriculture nambi etya benaso mesebwa nata mungola. Wenta mungola anze ni muka ploti katono kati. Vaidu okunzo meza nali neti susa waka. Echiri muluya. Chisusa tichibala tichikola achi. Wamaru okuso meze vyo ngomu limi sabu wako vye. Zio natandi kila u. Chisusa na achite mawu. Natandi kukute kateka kalimiro kangai wako vye. Climate smart agriculture.
1: Yes.
2: Oba na kataka katono. Kabimbi katono koso bulukula virira. Nkani okubikirira. No kufukirira kabimbi akona kategeka ngomuli misanga abasomesa ebankoba nate mamu nata mbu plots natandika okuta munkola enankani eno
1: Climate smart agriculture.
2: Munkola.
1: Yes.
2: Nasimba dodo, nasimba ikubi, nasimba yobyo, taisubi kumbali, nimutri na ajana abuiga kumbali, na abutabulia ukumbali. Kale, eri intercropping, nata mweviri mevi.
1: Mweviri mekamala, mkataka katono kwa
2: nina. Mkataka katono kwa nina, garlic, butunguru, mkataka buka wawo, rastiru na ale, tebi vera. Vera buno bubata mwe ebiri me.
1: Vera simenti.
2: No, eya. Vera buno bubata mwe duma.
1: Obwa duma.
2: Nye mipi ilagaduka tulira ina uwe moto kaine vipira vya sula au na jana amuta kwa muku wano ya mpaye vipira bisatu. Nata mbubolio buzungu. Echi nata mbubolio buzungu. Echi nata mbutungulo. Echi nata mgariki. Naba ne ebidomo lobi nebi ya ifebi kaili geba naba tu wala sikurapu. Nabisa la stiru. Nabipanga uu. Nata mwebili mebienda ulo.
1: Yes.
2: Nata niko kufukirira, nata niko kubikirira. No kufuera. Okufuera ngo mlimi sabu ya tukoba. Chia kwa zisabulizi bunobu efe bunobu wa.
1: Batukula
2: kumaduka. Nze ngeriji ya sumisa nafuna era chinkole. Ile kube bintu bya ngebi jamama iso.
1: Era ngo vulezo mweno olibu ekolera.
2: Nandibu ekolera.
1: Kufa mwoni miro yoyene.
2: Kufa mwoni miro ya ngacha isubi. Na mweli mina. Na simba wapi kolobisa tuwa ya chaisubi ngeriji ya kulamu.
1: Ya kulamu.
2: Mabanko ba tukole chai suvi, tukole nimutri, eranto oramu nimiro yangi.
1: Yes.
2: Gariki, nivunobu gariki, wenata mchidomolo, ninkola. Kalari, taba, nabite maatema, nata mchidomolo, mbita mchidomolo nafuka mwamadi agamala. Amadi agunga, nga kuma muna kuina, kuna kumusambu, ndanga buluna kuwe nsada.
1: Mbwise ku.
2: Mbwise, ngasa andikira kukuchidomolo. Yes. Bwensada anti aye bo bakoloku sada mosandukula kukubaka soboro kwa okukuba
1: ola pressure iyo
2: bo bakoloku sada muku byetabule osibulula kuku wa sada wa mara weza kwa kasandikiza na kumusanvu oloto lechipimo wechibantu olukupima kadomolo ka lita 5 to lita 5 ayongera mu lita 5 damadi
1: damadi fuse 10
2: damadi fuse 10 wafugira akalimiroko
1: ofuwera ngo kolesachi
2: nze nakolesa buchupa abuno bwa ifo abulido ku ninga afukira ero buchupa obwo
1: lwa kana kama dikenina
2: aha nga kakama
1: dikolina bako obutuli
2: nakakubako obutuli
1: eita leno
2: mkati ngwe fugira nga nkola ndera nakakozesa mungeri ibiri nkakozesa okufuwera era nakakozesa okufukirira
1: okay
2: manifu ogere idagala nkoesa ako then we mbandi kufukirira no buchupa bonje kuba buchupa abantu babuzola nabanga ndera ndikuma no butondo obwenso obutasansanya na nkani yeyo so kati ya chintu chino chinambi ino nti emere ninayo eva ninayo emere ninayo ntia ntunde eva nafuna emere nze kwegalikira kwa wawo sente ndifuna bilinganya kabili abantu nicha isubi nze mtunda
1: so bantu baida waka
2: bantu baida waka
1: bakuletira ka sente
2: bandetira ka sente mu wala wange na bitunda
1: atenga no mu wala ono ali ku obulemu ye nafuna business
2: dali ali kugamulwa atyatanika no funa emikwanu kwa baidinze nabakobera nti no business ya salima ya aid ne ngeri jana abakobera beji
1: mwenye nina amake na halimu vio kutunda
2: ya nti yes. Wena inga dodo wange echa agachi ticha anusu bitano chunoda kunongera kwe vijibetu samfu wetu gai tolu samfu ne bitano tupatu mazofu na hafichiro ya bano ifeka chobwe wali kilivuwe mele mbaba angabuwa waka ne ningiza angera tusuboro kusigazao haka ndu haka tubesa usinga tupatu funyoburu wa irenga suboro kuja kumidua liro ukulima kunonze kunambi baba
1: okay bintu bino ngayu mama wa Salima mwa lali kublemu mulinante kateka chokubi ongela kwa mutindo nti dodo kwe tulikutuonda wano musobolo loku mongela kwa mutindo baya mwamupaki nga mwako lachi ya chile waze chomo chilina kusaa wadino because chona chilevi moku nte kateka ya climate smart agriculture
2: mzali no tupe tukari kufuna kubati da kulimba tupe tukari kufuna nte kateka inoni nzo kuongela naba ulirisaba ambu za bampe vipo zobini kwa ngabe chari chakatanika tupe tukari kufuna inoni nte kateka ai kutola kontinze njine nga kensomesa were na abantu abandi abazira ku
1: bulemu
2: kiri kuyambe yo mu community gendi nti wendagana abachala nze ne mirimo jenkola ku chale yo nga community champion abantu bande tro busonga bwe bera tavawo bwerere watu batumalirize ensonge
1: no bana
2: na magazi game waku bagate munkola sendo za banange banaja ke bakola tuida kutuka ku echo chovu okumbuza
1: okay kulu asalima atali wano walowoza bantu pameka aba kaido okufuna ku magezi yege yafuna okuva mu idiwa kuchalo kwa inga bazira kubalemu balinga bameka
2: abantu muna banje
1: baswike bikumi bibiri
2: baswike bikumi bibiri kubanga nzi kumpi buli runaku mfuno omuchala aba chalaba kwere ikumi kasoka chintu chino chida aba chalaba kwere ikumi tebaide rwansonga ya uliso abandi bababa ina butabanko waka abandi bababa ina abana batiba nanti nangere jenge magani ensonge de chalo muntu aide chintu tivva kuti muvva kunga tutaire ko kuchino chana nkani ntio ba uli yao chino chidiye olwa ko bantembera dino ne diri waka katugeze baba yomba gaine na mwami Uwaka mireka zirao, mkamuka za msabi, msa adaka sendeka zirao, ya mwira mbubi. So uroku endo kutereze charo, mba nino kumukovera antimane, unu nzo bitaba nkobu nubu avire, kukusaba, tage kakaka ntukati, nzo mesa abantu wabagerebe kumyeviri nino kusoba.
1: Ok, neyanziza, akajo kusemba yo, metu umole mkwe dati kangandala. Mwweo gaire niti embo inemu. Ndeshi tegeza, okutani kukwe di mire bibyo. Tisikuweta agawa nukuba na itaka inene?
2: Wechiri.
1: Eda tisikuweta agakuba na itaka?
2: Wechiri.
1: Wasobolo kuba kumuzigo?
2: Wako esaka
1: vera. Wako esaka vera.
2: Wababi na evido mwole vibaketi.
1: Vibaketi.
2: Asito yole itafu na itaka ijimburu onji.
1: Yes.
2: Ngo mlimisa wadu wa berali tukobera nti wana wabaja keboche visubi. Ebebe vire msoye vire mbidana. Ebebe uli wabibise. Wabili madi we gongera kugwa. Biongero
1: kujimusa itaka
2: erio. Ya. Mm. So kati osoro kujole itaka erio. Watu vamu kavera. Kavera kuwa kafana kukurunji.
1: Luko osoro kusimba. Baka bitu liwansi.
2: Vira vunotipu kwa laku mere yonganga hivyo. So wano kusimba mwechira. Osoro kusimbe mere ngeye ya rutu na jiko bante. Mere ya.
1: Bajete ya rutu what?
2: Nge mboli. Nga wemba kwa mbile. Nasimba buboli obisungu.
1: Mboli mogo.
2: Obipira. Nasimba buboli busatu na afuna mwechiro ngaina. Buboli obisungu.
1: Okay. Kali. Amuli zomulunja aliyeyo ebigambo tukogera ku tibiri kuva mu igulu ne nsonga lwachi mchara fatu madamu la wide mu studio zimuno okutukobera ku yemwene akoze atia kulwa omuwala aliye yali ku bulemu okusobola kuboneka nti enkole eno ajita munkola era tukobera nti ajifunye mu akasente eretire muwala we mikwano muwala we emuletire mikwano ali ku bulemu but olwachino abantu bedenga bamwetanira Atina alimbiyo kutunda. Ama kulunti ni manager wa farm weo jimu wakola. Wakao. Kale dati keribu la makumi ya bili. Kukua ngatungire sawa. Ei kumi ya dolo igulo. Kusawa ikumi dene. Tuida kuwa tuvao. Tukulekele program edi joku idaku. Ikeri za nkuo muze munobu lango bili satu. Tuide tandiki dao. Atengela wena maisa weda kuwa ngotuwege itaku. Otukobele ku. Enkoleno. Eya climate smart agriculture. Iwale wajikoze saku. Echio kubili. Walowoza angabiche bivirile ku obutondo wenso kuchuka. Cha vira kunemele. Okubula. Elati. Echa ndewele nga chikolebwa. Katumule mu. Tuile tutandiki dao.
3: Gama naiso naba nabo ngubagulira Sam's Crisps wa mekete Obu mpwanchi mpwanchi buno Buwomera abana Ayate tina abana bonka Weno mukuru Osumulo buwomerwa Mlimu bagia Daddies Cookies Kaomu CK Simsim Crisps wa gonja Pink nuts Almonds Cashew nuts Nobundi bonji Kali mama Baba Jeku iduka Oletina abana bu Sam's Crisps Beyagale Bawomerwe Gera munu buwaga na musupermarket Nimu maduka katunde vyo kulia Uganda yona yona. Usumula wakubila kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu asatu na isatu. Uba ku 0 msambu itano ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
4: Aba Ocean Graphics abagani bwaku Catch Road kuchisacha mkama akedi eduka number LB6 bakola designing and digital printing photocopying mu black ni color bakola receipt books textbooks printing oba okukuba ebitabo binding chewandi ese perfect wire and hardcover binding bakola scanning sealing bakola certificates plastic IDs brochures ni magazines stickers logos passbooks obutabo bwa Savings, calendars, invitation cards, pledge cards, flyers, posters, business cards, report books, menu books, photo boards, amabasa, ogenda kubigambo. Chona bachikola, bagani wa kuchisa cha mkamaket, eduka number LB6. Bakubile, ku 0 msambi 5 isatu, anana ibiri, mkaga na mkaga, ikumi na msambu. Oba 0 msambu 5 isatu, chenda na mkaga, abina ibiri, mkaga. Naba Ocean Graphics.

0: kachupa nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mchivala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go
2: West City Kira Chen.
3: Everything comes with a price.
2: If it's cool, it is.
3: Not this one.
2: Antu Limperize Nunji. Nisunga, what's your tourista? Nife. Usoga. Royal Radio.
4: Kale, that's it. Kerikuba like Minamkaga. Okuba tungire sawa e kumi. Edolo igulo. Ndakwenda kulamusa kwa wali kutuuliza, eriyo mkwano kwa ifale Balauli yoba mweta Nteba, atunda mafuta kustage yawe Balauli, weba likuwa ngotuuliza, na mbona kwa uwe sande ya alamusa abantu, atumbula chizinda lao, echaro chona chona chaturi, echa town council Balauli, weda kuna mkiza mkwano guange meya wao, umukulu kamia, kamia, ni kamia ni kodi, kamia beni, I think kamia beni. Tuina mkwano kwa ife mayugeyo, bamweta sekanda sana juni ya mpeleza ya kumisaji ya nkobanti ya aliku, wabali kubwa ngotu uliliza. Pekano wetu liku jao, tujare kula masimu. Aichi datu kula bulonji ngomu wala nomu chalali kubule mna kubi isimu, ya chupo zotatujo kubwa uza chichino. Chiche mulo uzanga na itivira ku obuto ndobwenso kuchuka chuka. Echo kubili, chiche mulo uzanga na itivira ku eibula, eriemele. Echo kusatu, mwagize saa ku enkoleno, air climate smart agriculture, nime yo mlembe takosa butonde. Then chile chindi, mwidatu kubira government esobola kuyambetia okumala uo kuruanisa okuono noko butonde chivira ku endalo okuluma abantu. I can soke ndire yo kuye mwami Amos Wanume, omulimi sa mdistrict yigangeyo. Mwami Wanume,
5: wanji president.
4: Tubo inebise revisi nga buonji, chile chitale chama dichitona, tuwe yu no kusimba. Wajio kumaliza nga mejetu simbie, tevile bulonji. Olu isi tuwa simba nga madiga likutona, emeri ya demo okuba langa watu jisubida. Tuko bide kutulimenti kusimba bise irachi, era tulimenti kutula maulire nti kaduna kasi la katu fako kusimba. Choko kete kumdati kandatu jemu masimu.
5: Yes, wewa wale, kukulu presidenta kumpa kisaka no, kukulambule songeyo. Echisoka, Uganda, erine chitongole, echikola kuntebeleza ebyo bwire. Nga esi galange tuwa ubaka. Ubaka wano, wewa bulese, butukira kuife, oba deni tuatango kusansania kumikutu agenda ulo. Aye, nga obuile kwecho, kubanga, buba tebeleza, echitu nduchinene. Bakobati, ubu vanduwa, ubu wakati, ateka ichimaleza nga tichize kuife, tuwevunulire, mkatu nduwa kuwetugwa. Pagano, echibuzo chino kuchisamarize nga ubulonji, ufetu webuzanti, esizo nini chi? Esizoni na amali utani kukugwa. Kupanga, wunaari, wenakoma antena kudomu ezi kuminaitani season, ahomba andukulimba. Kupati ija kutoke kuminaitani nga amali kaguire. Kati, esizoni, etandika nga amali kaguire. Eyo, uwele chobo na katinga ido, nga ifa abaiga, nga wabana ni amali kaguire, mpitu ndevye bukona, guga aguire, iti gatuse, isa ide, edena mungalwe. Kata webu kona bu, esizoni yewe etandi, isa bali kusimba. So esizoni yeye madi kutandika ingo rede bala bente beza bo babaka tebeza kuwe chitu chinene aye chenko merede chiri wa uli nensi wa uli jibona okay. Itini mbudu sitikirikuwa uputonde wajo aye rangi chiriwe chikuwe cha madi chikubaga nebulu mtu ya wakafu na aye ndi kuwe choku mna kumti inga ido gagulu kujasi wa magombo langa abiri ate gale kabe na mungalu na vere ngankalu so kati abere bali kusimba aye abere baka kwa kusimba so kasa sizo netandika amadi ni sizo kasa kagua sizo nebetandise uo
4: okay.
5: So kutaliza gala tugetagania evi ntebeleza ni chicho likupa neke uo
4: okay. Kale omulizo mulungi buti ni katukwega iteku evi wazo nkubu za wele ngabi satu wotu ila mungu hivili kubio vio vina viona obo tuko za mulungi inamba iferizilo musambu ina mkaga atanu china na isatu asatu na isatu musambu ina mkaga atanu china na isatu asatu na isatu oba musambu mkaga mnana mkaga china na kaga na itanu musambi na mkaga atanu chinana isatu asana isatu oba musambu mkaga mnana mkaga chinana kaga na itanu bona bitao oidabo tuyambia ino obe kumunange nicho tukoba tuchitegere. Hello
6: hello
4: sebo
6: gabaji
4: kalo mkulu amena niyo sinzire
6: amai na maganda benga kuka igalaza
4: maganda oliwa igalaza viende
6: sebo
4: chechi vili deko buto ndowe okay. Mna ifalumu ike ndoza kane tuwa kake tikawa ide kalu unji bulu unji katubwa ni omuntu wa undi Okay, tulikuwa gema yena ya lumuka katuboni owondi chali kubanga koba mkasera kano. Namba da ifinkwe dili 0 msambo ina mkaga atano chinana asatu na isatu obe kumunange choja maiso kubanga otukoba. Ndigi mamasi mwubwe gavaku tidi buzivali kuva subolo kubanga kumunange ni chotukoba mwubadazi kabo ifebo no obu siga ireyo. Kale katupo nono. Hello? Hello? Ok, tali kuogela katupo na hondi. Hello?
6: Hello?
4: Sebo? Yes, sebo? Ye nalumuika, wane etu waka. Kale, ila mwabite uwe nao. Tulikuba gema, bati amasi mgavaku. Hello? Sebo banyabu. Okay, nakatu mtoleko. Ida mwite kuziro msambi na mkaga. Atanu, chinana na isatu, asatu na isatu. Msambu ina mkaga. Atanu, chinana na isatu, asatu na isatu. Kunte kateka Air Climate Smart Agriculture. Iwamuli zali yeyo. Enkoleno ekuyambi yetia. Okuba kuniotuka monsonge debi okulima. Wajigeza kumachitunducho. Elabisi government biandibai dengeko lukuluwa nisa embeda yoko na nobuto ndi nebisi gaidi. Halo.
6: Halo.
4: Sebo.
6: Wana iwombo studio kutu na mpilika.
4: Studio liwa na mpilika.
6: Yes, sebo.
4: Yes.
6: Government biandibu hizo kutende hizo kumuni nendi.
4: Hmm.
6: No kuta kukuli okulu edaba chadaba kaheri kado bakuli kuma pangisanga mataka edaba ati miti mataka edaba ya muna unabulichimu
4: luwasi mba pangisa mataka nga mwedi nga bajakono nobu tonde
6: mbera yansi
4: mwchitu hundu cha waiga nga wakizi saa kwa inkole ni ya climate smart agriculture
6: mbe mganda anga tukiki nisanga
4: ku ayi wajulida kwa babe
6: njulida anga ku.
4: Kale, jigeze se ku onwe da tukobeda.
6: Kale,
4: tukusimia ino. Weba lukuba nga mnango tuuliriza. Katuba ne mna ifo hundi. Ente kate kataji uli dangwa ya likuba ati habari mbebi kado. Bako zichama nino kuba nga bonono buto ndio wensi. Busoga de ready, alo.
6: Alo.
4: Sebo.
6: Wanakariba kamo chabuyendo.
4: Yes, sebo.
6: Ape, tonde, ele sevizu wevyo.
4: Hmm.
6: Bikado vye ne.
4: Nibane babirima?
6: Bantu isobe nenga waje ita.
4: Imabage gani mwambirima? Ok.
6: Rekibi. Kiyango tuwe neza.
4: Kali, tuyanzizi. Atunu kwa kobi, akobi atipe na waga iga. Na baliku vila kwa embele no kuba anga teta ambla bukaram. Kali, tukusimi ya ino, katubane mna ifono uundi tubane. Tudagema ya masimu ngabili kwa satu tusobola kubanga tuidamu studios tumalilize.
2: Everything comes with a price. Ife tukuweleze.
3: Not this one.
2: Antulu mpeleze nungi. Nesunga lwacho tuliza. Nife Usoga Royal Radio.
4: Kale, hello. Sebo.
6: Yes, Sebo.
4: Kalo mkulu.
6: Hello.
4: Sebo tuliku ulida.
6: Hello.
4: Sebo tuliku ulida.
6: Hello. Ndiwa ni butadda ya.
4: Hmm.
6: Nima mbi ye ni yona nere sabuzivu.
4: Nima mbi neri wa.
6: Ubanga nandu wa idago harima baya ula ula ula mabutaka.
4: Hmm.
6: Inabaga
4: ya baby card
6: bona bale sababu kwa sababu ya gari zaidi dao. Mhm. Na kupitanga ba
4: tumemiti
6: kila jona. Imamu kozee
4: wote
6: ndio zanti solution yani sio national training day. Katika jingo kusimba miti at least wewe kuna miti. Wale kuingia kutikonka.
4: Okay.
6: Kwa kiwa na kiwa mdukuli kwa mtu ya kumia dhe bilia ingijiri ya wabwa kumjira.

0: abantu bali bakiraka anisani yali abatuma mbali nesabanga basoni wolu nibala basoni mbona abali kule tubande tibia nguzi mu Uganda tibikakola
1: kale kambalekera
2: obutu linda kongo tulekera
1: eh, nabude buwende
2: nakuga linda ko nzavuga
1: esebu
2: nakugambia akantu ako ntiwe kubanga kusoni wana okuliwo basoniga bana bana
1: kamba obugambo buno bubiri
2: era nabo tukabantu ojja kulwanisa nguzi
1: obugambo bubiri musembeyo nabwate mubufumitirizeko
2: tubireke
1: kambukire baba wabukide tolwadde akyogwa muntu biro oba ogwa mugunya
2: gwina
1: ekirala ekirala omukisa gwembwa
2: teguisa
1: mbuzi
2: umalagala
1: musule bulungi
2: nali amunona mudi talwa gonanzala tutukaswika okatwagemya bamawulire tubaleko obwire buno ifa uwo otubikomye. Bye bye.

0: kandi tweyagale tutyange kwa makina anti mwene mwalimu ali kulamula busoga obusoga butereere ate twe na batabani be twe na abayima tulikole mirimo je
1: musumba John Katete omuwanguzi eranga muwanguzi yakoba ati tukule foundation eriyo eri connecting abana abakunu ni eminemu kuba boss iye boss mwene olikwenda omukozi jack office yibao kayunge kasambira wa mukibuga kye dinda oje yakoba niko na mukozi rebe bamukutuseko iwali kwenda omulimo wena mukubireko enamba eriziro musambu itanu musambu
0: zero musambu itanu musambu
1: abirina munana
0: anana mukaga
1: chinana na isatu akwire olikuno ni omulimo kaso olikugwenda bano besigwa enamba eriziro musambu itanu musambu
0: zero musambu itanu musambu
1: abirina munana anana mukaga
0: chinana na isatu
1: enkoko entufu enkoko jebeta chotala enkoko ya maji enkoko eneyoko ya yoko na jebeta kobu 500 ojifuna kujosika farmers vet farmers edinda
0: abana abayi kilizwa mchibu gachino bwonka
1: kuranda bati ya Gaddafi awali maruke DJ Kenya bano ni bwonka abayi kilizwa kutu senko kukuve Kenya ni Tanzania
0: lesebo
1: besigwa watame kuko wapitawe wiki hivyo wafune iyo kwa kano manager ni kujamaliza wini mko vile hivindi fune kuko walero ngwa enkoko bajigemye bakuwa kune misomo jyo kulisa no kwidanda benkoko
0: wasoka wategereme wajja okubanga olunda
1: tamu kusaba kukuba tulukja msekukuru enamba 0005 aye gure ina mkrongo sa pichi pichi mti ya beraduzi ya beradu kwe bazanga okubanga pichi pichi odini yo kaya beradu tuwele
0: kale
1: iwari ya yote kakaisi mtukulize kwa tukubada chichitanga tujakubanga tukaba kusente kudachi kasa tuzana buti star ibiri muenda musambu star ndalash
0: mfisa watu wala pichi
1: star ibiri muenda musambu star ndalash tampini ya chama weda kubanga esente odufuna kudachi kama kumesero abandi nkuba kwesi baba kaisha akobe atagimeti okwida anuru walero
0: baba kaisha we bali kubanga oliyo namukize mama kaisha namukize kaisha nikali ka ka kidigidi akato mkaende ino
1: we bali mimi mjotu saku we bali ino we bali isatu
0: namukaire idome jina tumwende ino
1: na isanga magulet
0: baby mulu mai muleke
1: ai saa wadu na bantu babali iko lachi tekutu uliriza kusa ni 8 anu
0: hey, batu uliriza wakula kwe bindi
1: baba kaisha unakulere unakulukulu mbobango wero umetu ukuba muno kainode mwakuduko I am very tired papa even I have just reached home papa
0: alibangaga
1: olimbe
0: baba
1: kesha
0: ndiye mtu kandi wengi bisa kwa igwe lino kale mukagwa mulungi we wandi enzo kubanga okanika kupichiyo okufuna ebi mebirungi ebigumu ngoli kumukwampo abantu abe kamuliyao abantu abe bezaya abantu aba wane mutayi twaba kufunira mtu malaka kensa bamweta po out players enawanyaga omukagasiya gusoro kubanga mwagana ali nebi mebirungi ate ali ne ba makanika abenda ulubaka kensa aberere kati so kubanga jayo akuyamba so kubanga eira makusibire pichiyo eire fuke maridadi sana mukube kunamba yisimu ezira musambu tano isatu ama kumiana mukaga atanandala ama kumiana satu na isatu zero musambu itano isatu ama kumiana mukaga atanandala ama kumiana satu na isatu oba zero musambu ina andala mukaga na munana musambu zero isatu zero musambu ina andala mukaga na munana musambu zero isatu eri university okeri ndale tujetu atongoiza
1: seta university
0: tumaze okutongoza era jetu simye era buli omumbuza wa
1: Seta University.
0: Eyatandi.
1: Iramuko bajira
0: Seta University.
1: Iramuko
0: Seta University. Eyatandi kwa Jesse Sawakuno.
1: Jesse Muyingo owekizibwa.
0: Christopher
1: Obeba. Obeba Laza. Okusinziza kunze ni kwiwe. Tulikuvuga ekyabula kya ife.
0: Mpolampola munchocho. Tusime tumoleke kumezo ga minister
1: pegano bafuni
0: yeah.
1: Bafuni kwa tujia kumitinga ayali alikuja kulembera obachaba zinga obaba kenye
0: Dr. Roland
1: buti bafuni wa mukisa ni nze mukisa wachaba zinga mwisaza
0: erie zeno mwisaza wa zinga mwisaza erie na mayingu nevusi ya
1: ati buti ate sasa liya kulembera litanikira ku Uganda House
0: Sawa wewe mukono ndako kwa mwisaza ndio.
1: Ni gesta ibirimwe na msafa ni gesta ndarash tampini ya chama. Ali kuendo kuja ke company ni for una ku.
0: Olabalaza.
1: Olabalaza. Tulikuvao paka ndikuja olibo na wewe nikujua kuvuka mara kwa wengi ojipakinga ndi.
0: Ngogo tupitia na kufanya ula lero. Wale wewe mbitira. Tuira busoga.
1: Ande anange maana angemaida kumbona. Nigasta ibimana msaba nigasta na stampini ya chama sirikira Believers Supermarket and Restaurant
0: akafo Believers Supermarket and Restaurant mutibu gecha idinda
1: ata batina nindi fina meto wakis wale
0: aho buti iwali mkwendo kuwa ata buti ni iwali kuwa kumachalungo vita kuwite chikuyamba utuka kuchindu ati gayo kogira kwa kuringa wakati na aho wakuba moto kataksioti ya mereroti munda mweneke anze ukumbo likuwa na jafu na wakakunwa echipo chino chino njino chagana wapu mairo ibiria mchibu geche idinda iba nange katonda wange uti alio na mtumbe akati wa mchibu geche idindega ndiko pano kuibili mba wakava kuvwe ugembe wakava kuchive kamuli oba wakava no mutawuni oliku ilayo ti ii we nao kumafuta ama ya kagajio kuigula wao waso kubango bagana mulimu mulichiwa andienzo kubanga oko ze sawaka ate kumuendo mwini ogwa hawansi akamere kalimu ubulichimu chirimu katichojo kubango oko lochiri mkagwa chinochi ambaiwe gama namba yesimu okubile kumaneja Morini, hola libo Morini, ni manager wanangi Majidu kakensa mkuongira, ngata kugago dawero dingi ya ungeru mwademati ganti ya likuongira Kumbe ndo di mutuwa ilo, buku bireku
1: Na ya buza, babao, alira, kari jama iso
0: Zero msambu, zero msambu Ama kumiasana msambu, atana mkaga, ama kumiabina isatu Zero msambu, zero msambu Ama kumiasana msambu, atana mkaga, ama kumi abiri na isatu
1: nemuza ku mukoro gwange omuropa katumba John Bosco emafubirawo we bale kuuliriza gabira abantu sente
0: gamaisi munigamu star ibiri mwenda musanvu star ndala hasha bintu biri serious ebintu biri serious era buti akasanga biri serious ni mutabone wabu siriyono nembe ile ogule mtu ogulye wenka ogwende gwendiko ba obachikogera ni ngoda amana
1: eri bula dakika 18 na tugabeye kusente dindi sana ngoniga star 2 mwenda musambu star ndala ash bonyeza 2 mwenda bagweta mwenda musambu gweta 7 star moja ash akadala otekamwe kintu chaiso
0: Onyige, onyige, onyige, onyige star.
1: Afuni umo kazi
0: umo. Iwiri. Vaku, ndeka. Ndeka.
1: Onyige.
0: Ndeka.
1: Kare, nendo kwa msa kabandi Flameto Wax. Mchibu kecha idinda mwe wale kuwa gira uruso gandiko. Onumuwa na mzo gamwe ipako le ndiji. Ako la madenisa. Ako la dekaz. Ako la vya suvo. Ako la emitu vinchi. Nga babio chavo uche mviuma. Ate mwe sigwa. Che mwibi kutu ono. Wakobe chintu nga jachikola achikola. Ate mwabango sasu hilo kwe chintu cho. Tichivao. Tatu ndatini bala abandi akoba ati sen maze ai ojo kwira ngakwati ndakorera mu ichimbi chose imecha kuwa ndifu na networks ali mchuga chaidina kuchaba zinga ai okwira nakasaka Mac Arena
0: yes sir
1: okumpibana za pichi pichi era wena walo oku kuna matafari gana age kizungu bwa muziba toja wandi nja kundifu na networks
0: kazimbira chagima waisi mwatuka wafunte
1: neje chwe ndabeso kirizi musambi zero ina
0: aha
1: nkaga na ndala chinana na mwenda ikumina ina zero msambu zero ina nga ganandala chinana na muenda ikumina ina over zero msambu msambu hiviri asatu na itani chenda na muenda nkaga zero msambu msambu hiviri asatu na itani chenda na muenda nkaga tuendo kwa za mkwano kipitimo rank seiganga tuendo kwa za mna ife msomesa elektroke ya nifona aksesa wazaba tu samabalufu watu samasimu kuchiba nampula watu sawaya denda ulo avali yawe enakabango kakira road wakuli ingiza kakira road bafu na kusira msambu zero itani ikumina muenda Sambu na mwenda atana mkaga Zilo msambu zile itan Iku na mwenda Sambu na mwenda atana mkaga Oba zilo msambu zile msambu Avina mkaga Sambu na ivirichina na mwenda Funa avanta bawa ya linge chinti chonga Ateba soga baife Wadatu kuhida ya Timoranks Ni manager Ashraf na mungale Ali ya yoteke kaisi mtu kubida kuzilo msambu itan msambu Zilo mkaga avina andala china na mnana Zilo msambu itan msambu Zilo mkaga avina andala china na mnana Waga raisi mwaku zilo msambu msambu Anana ina msambu esatu Sembe na msambu kulizeku Pire mchitu ndecho kwenye nuso gandiko
0: Kale Makabu wa mwono nji ejo sinze kubanga Otu uliriza okula chamane kubanga Je kumire ku Dadi kaisha mganda wangira ambala Siza mtawana Ayo wabale kubanga uliyo Awe ni kubandi abaye ndo uli mwuriso ga Ataba tuenze kuva kuna kuruwa soka Paka nije tulie no tuwena tulaisamu wakana gansi Anti yo mune ne Akola na mune ne Kale we ate kolo Yali nganu muze guwaka mudoji Mbwa sinze kukolobu vya ino Aja uliriza radio Ayege Ule mitu bitambule maridadi sana
1: Oyo.
0: Mkagwa? Kali baba. Wanji? Wanji sebo?
2: Ni kwa kuvuga. Ya ingani kwa fumbo ya ndishi vila kwa mwisende go.
1: Mwisende go.
0: Mwisende go kwa tafa?
2: Ya yongere mwa amani.
0: Kali, weti amira, umo ina mlimo?
1: Kali uwe hundi.
0: Mkagwa we? Halo?
2: Halo?
0: Wanji?
3: Wa
0: tu mwereza. Wa rekuli riza. Na Richard Ebukona.
3: Muyinza
0: Richard Ebukona. Mukola kupalo
3: obo. Wanji?
1: Wanji? Oliko kale bawo. Bakuchirale ekyo.
0: Richard yomaze mu amani.
1: Kale ni gasta ibimera musambu ni gasta ndarash tampini ya chamasirikira. Ese ndiri ndi kuda kwizu kange mono munange. Omuulizeko. Kubanga buti ekyo macha ife cha kuli ama buli. Uyo.
0: Makagwa. Wale kuli izi alata.
4: Wana Saudi yo kuwe na akoma.
0: Mwami Saudi na akoma Saudi chao.
4: Akoma wale mtaon.
0: Mtaon ni kansoro.
4: Wene wene.
0: Ok, wale kuwa angoli kuli za makagwa.
4: Yesevo.
0: Wale wagira ni kubano.
4: Ah, mwiko jive ime ile zira kuyande
1: yesevo. Kaya. Mwani uyo.
0: Mwani wale gumi. Mkagwa. Panji. Loko gani mavio timo sema umu. Mwami mavio timo sei suka wa usarewa hebo kuita.
5: Haa, kwa wale mwondita mwumutu. Ae kwa yukwe, ae bani we ni wote timo enda wakweta mruswa hili.
1: Mwenda wakweta watia?
0: Mba enda muka wafu kwa wale kwe.
5: Tisa.
1: He?
5: Wakweta tisa.
1: Kwa wako, ate ndana?
5: Moja.
1: Ate ibiri?
5: Mbiri.
1: Ate isatu?
5: Tatu.
1: Ate muka aga?
0: Musambu saba. Kale, yeye wale kuba angoli.
5: Omuka kapo kweta sita.
0: Ai tiba akufunse, tiba akufunse.
1: Mtu wale kugema ye uri wewe.
5: Kama mwa wakuweze wanga.
0: Wewe wale kuuliza.
5: Omuka na kama fast Steve na kuva ikanda. Baba zenu wewe kuledi ya ifwe yo.
1: Yes bro. Chuma cha mtu wale ku.
0: Bambi, wewe ikanda mimi. Maranga gama simu gaba gatia.
1: Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Mje wale basho.
0: Kale mukagwa je wale sebo.
4: Ndi
0: mwende kwa hiyo, ndi
4: mwende
0: nubu tareja. Eee, mwende tareja,
1: msori. Ndi
4: kuwa
1: ulizi sangu wangeno. Mwende
4: mwende
1: mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
4: mwende
1: mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
4: mwende
1: mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende tusima ino, tusima wongerwa, au mna ife waba mkangu ilawo.
4: Yesevo, ndi kusawa umami ondo.
1: Yesevo.
4: Agone kenka ida kwevu noreno. Tuwa emu uku kastatu uka uso wavuzo, nja wa isende guvali nuhiji.
1: Bas, abe mfumbi.
4: Yesevo.
1: Kari, basi wewe vale ino, abe mfumbi. Angono kukuwa numero. Ndi kuenda agaba sente, babu vaize mstudio. Tupone.
6: Alo.
1: Sebo.
6: Mwevalo kutuweleze.
1: Wevalo kutuweleze.
6: Nzimu nijukule nga mbua buyende nambu.
1: Buyende nambu ni?
6: Buyende nambula.
1: Nambula. Ni wano, dina uka buyende mtao ni wene?
6: Nguvu waku buyende mtao ni katuna ino.
1: Yesevo.
6: Nguvu wana mtao ni kansu tulikuma kahuu.
1: Kama wani.
6: Mwe temere vika tatulala kulala.
0: Mutemere labi anda
1: kukala kukala. Kwa mwonga ibi, ayo wana anda, oda kumpulika.
6: Mwala kukala. Mwala kukala.
1: Mwala
6: Eke ishatulu nafu.
1: Yesevo. Chindu cha ime mutemere. Ata wali mutemere. Okapi ya nini wani?
6: Nizwe mwenjufule viende nambla.
0: Uliku temere vikato. Uliku makahu.
1: Mwela mwaruhu.
6: Alambe yeko wa sabani uti muende ini.
1: Sabani.
0: Uwa
1: sabani.
6: Sabani mugundi mumoto kamule.
0: Hehehehe.
1: Ina kine ne. Nika star. Idi mwena msabu nika star. Ndarashi. Eriwa ndashi kam. Ikumina ndaranga yukusente. Dini. Nika star, ibiri mwenda msambu nika star rush. Chaba nige maa semba itwiri yu. Uwe yu gira nai.
0: Mkago uwe.
7: Ivan.
1: Wanji sebo.
7: Mwile, mwile mwunga mpunze.
1: Wale mwunga wanewa ife mjiri.
0: Kwa nogo.
7: Mwigombo lali akantala wangatagi za buru.
1: Sabani.
7: Sabani.
1: Yesebo, sabani.
7: Abakuru
0: bakobe ni gani ozira kuri na gubo neyo
7: ndabidabata
0: se erino ozira ni gani ye
7: nize mpunze mwile buunga
0: erine chalo chimuna chibuzimu chiyamba ibwile
7: mpunze mwile buunga chalo bukerekere
0: eee bukerekere mbonera abantu abe kavule abantu abe mawanga awo ombonere ni muzeyi mawazi.
7: Kale sebo.
0: Kale, mbende ino naki mwambo nerebo nebo.
1: Chabani, tunachendi joko ba.
0: Toyo gira buvi mkanda wangi.
1: Ewa iferuka.
0: Aitu nakola.
1: Andi ewa iferuka. Mbulimaka, kwa agabu tibu bataka ine mtunga ine mbuzi oba ambwa aba kuna hivi kadu echebu kakechiri yewe mwebijiri bulika liba mwesabu chembo kolo kuna mweza baba kuna sindikia meseji wani
0: hanti nawe yobukoli
1: mbulika lino ba mwuku kwa isabu
0: yobukoli ye
1: kari tukobila huo leweze huo mbuze huo ebro kachika mwendo kwa basente kumira aganta bebu
0: kari abantu abanga bebu ungandi musimu mbulu mwampa bubitirivuino bubitirivuino bubitirivuino ee era bona bayiringa bwakolachi bwagera bulunji era twe muluguni yaku kutibano bulu aye obwo butondo no bwabitira mu obwo bwabitira mu obwo ate chiri kuita ti muntu uze kadize nani nume nkube chifu ba muiba wale zo mutawe nindi I chombende ino nza chinsu wakubanga bakuba kutola kwa kuba simo busimi aye chiri kuita ti muntu tujuru yakole ebintu ebyenda bulu muchale cho banange katika maisimu ni gamut star ibiri muenda musambu star ndala hash ni gamut star ibiri muenda musambu star ndala hash iwe ukere kere iwe uwa mwami kitenga kumpia wala giriba nige uwa soga kaseti wakafuna shijakupa ya mbabo atere mungo zibulu njabe mwenize mwa wangula ndibu sa mfu
1: baba kesha abela nilo watu kovira mwomundu ajo singo kufuna ubo nilo watu na inu amugula radio yonti kovira yetuwa alinganga
0: mwomuzegwe chisatara akala radio
1: kaliwa akasema iwe wakuwe radio ulirize ngo yege
0: kuba mbwe uleme yopwe rufuwana po yege
1: ni mama kesha ena alikupanga panga ebintu abe kune wako
0: mama kesha alimba
1: mjombe mama kesha oto alinga tundu nganka liri kumele tukulogundi mama kesha yale tete umwana wa mwetanga lubanga tifu Vyona kamara so
0: chitu ah mama kaisha gunsinze e baba e baba e
1: kani tukani tukore uno chichiao elimu la dachika misambu
3: kumu lati kutuka katuinamire wetu komye naba kukukungwe abataliba pangirire pangirire olusoga ndiko
0: kali gema isi mwende gastawiri mwenda msambu star ndala hashi nga mstar iviri mwenda msambu star ndala hashi nsonga di siri yasi echi gena agena aka gena agena oku gena agena gona gona guli ujasa uko angugufu na nabindu vikita ambulire bulu njino mwema likuwa ngamulio ngamulikuli liza akoba atia mzei mwama diwe na wabase ruo kwewa likuwa ngoliku ngoli uza anko wange na hapa sigeri wana muna hapa sigeri basura bani bambonere kwa mutabani kwa mwabala mwisa inu kati mkagwa mulu nji iwe musubu lidada wange ni mwe mzara mkairi zainabu
1: na mwasira mwameta musingo
0: musingo ndi musubu tini kwa huo na wawo kati mwote kate keno lero tidi wa suzega tuwaidi tidi aenga wasobo ilukua ngu idoti ona kuruwa lero musingo foizo musubo wakafu nobu nobuli musubo bana angi obu nobuli kumina muka aga oru ite obu nobu nana mugabi danielu obu nobuli kumina muenda bino tine bisemba yomu kasobu kubanga mbichu usawe nsunga
1: ilamu kubalifu na batia
0: ikumina muenda munana ikumi na mukaga
1: niga star iviri mwenda musambu star ndara sheriva dachika mukaga ngawe kusente dindi ate nkuve isimu nikuwa kula yuko abantu abandi sente mbodifuna kaka sante sente juse kuisimu lio ayi ingano kukiriza ntibuye nige chuma buwe baba
0: adiri nga chigwa ku
1: nendo kula misaka wetu ulizo kwa mtu ndevi kula buso kene mirirano manena kuyo radio nti alatao tiyalatao hebu uzewe bitono hebu uze bitani bitani bionka
0: chisa mtewane nesonga ntufu ino game isi mniga star
1: nkwenda ukubira abandu
0: nkwenda usamu star ndala hash
1: shaba ni anti umuso kwa abandu umukazi kufuna kari kati usambo ayi chikube wambu umukazi umufuna umu umufuna umu umu westana uida muku ku embele ya yaba westana kari nzeni muku embele ya achi yaba westana iyo weno ni muku embele yaba gwere
0: mgana wafuna vile kuhi na vikele wa vitu za baba evi ndi chami wana cha chino cha duzi chino chino chori chori kuchotari chori kalubula kukatofu waku
1: hati mzai operot ismail mgwere ya kuwe rumuka zia kwati poto kwa pinga na
0: gani akubile mzee isra aje isi mzee isra aje wanaikiriza nita kuja
1: oli mbuzi
0: hati mbuzi aye nani kuno kufuna ni zibuwa because mzee isra aje idibindi mzee polo ya ima kukola chumazimandala
1: mzee isra aje vio kule vio na ilaba mku piranga
0: wanji
8: Gandiko Guno Mudenene
0: Tare gama isimwa nika stay rumwe na musamu standa hashi ya songa nijoyo DV nzio bani ya niwa nani ngamua namba ya Siraj ngamu kubile isimu kwebo hiki za gania ngamu pa wama ulile adimutaba ni wange tande ikira ukule mirimu nganze ya ya numba
1: tare tambuze musingo faizo oli musoga
8: ndi musoga
1: kilo uoza ndi uru waliru mkano meloka ndi musoga avantu bayinzo ba muku kuno bunduwa tolamu
8: ngaja ba muku ku
1: timulibiro achi ndoga ire ino kubujiri awole wetwidhire awetwidhire
0: ubukori
1: kale mkano no kacha bazinga
0: otyo
1: tega ko bwongo bwanga twaiti bigema kumukolo gwa chabazinga gwali gwankabao zuzuzi bono ngali kola songeyo eya mama Jovia Mutes Mutere play mubula mbulukufu haa bao musingo
8: wampa
1: musa ambaki mubuso gano okugaba ize ile takule chulu
8: luko we
1: iya yeah. Bakulu onde uruku mango wazira ogwo musa amba okugaba ize ile bakule tachiro ongo aibu oyenda
0: mugusalaku
1: okolo tikirongosi ndiwo
8: ndiwo
1: musingo
8: wampa
1: omwise oba abaise kitegeza ki muluso ganafa
8: abaise kitegeza abevuma echi omuziro omulala na abaise abevuma omuzigo omuziro omulala
1: ovire kudakwenda bakulonde
0: bakulonde
1: Nega msta ibiri mwe na msambo nige standard hash system ili kuna gante ibole udachi kese nungabe kusete dindi star ibiri mwe nda msambo star ndala hash tampini ye chama esente di kuida kuisimulio nenda kakasa
0: vote ya ruge yangu kuida
1: uloku wange za mronda omuisi owa aba ize kitegeza omundu owa abantu abondi ulala aba azalibwa owa aba azalibwa dadanga na umulala
0: kitegezo musai gutambulida obuti
1: ifa aba ize mwase dada wepeni obala Tikola nti okuma kino kyonka be ekimala kuba inze mwise mwase tuyinza okuba nga twevuma ndaza omwise iguru yevuma ndaza n'omwise kalima yevuma ki
0: ndaza
1: tikimala kumalanga kuba tuli baise abaise kitegeeza kuba tulidada mulala oyo
0: mazima
1: obala nalanda paka wamnange baba utafua pleasure batole kwekiwulembe
8: bakiregebo
1: bakiregebo osoma
8: nsoma
1: cha kumeka
8: tekniko
1: nasema na ku institute ki
8: nkoko tekniko
1: nkoko ayeli na yamani ya kali yamani
8: ino
1: abakulo isimu baliyo
8: Kizito Paulo
1: ni mwami Kizito Paulo iwosoma course ki
8: plumbing
1: course ino nje katonda tuyabazamuze yokubanga akusebeza iso kusoma ayi hato kwa lampu itu mkutu wakunodewa makutoma bintu vile vile vile gereka
0: very serious
1: na kuide tu kubonze bonze nze mino mzee mkwano kwange tini cho
8: inshallah
1: ate buti wali mtu wange wali musoga
8: ndi musoga
1: mpo muga so ogo musambwa ogo tebwa na buzana obalu kowe
0: matiyo
8: na buzana na buzana kula kubiyabana
1: busatu mulezi wabana chonka chimala kana buzana ibu na buzana kulala kulala ngamwa kakutandika iya mtu yali iyo nga abanda buzana buzana ayi bwafuwa apitanga ali kufuwa mtu otindere iyo tiku nani nani
0: akwa muna tiki yene
1: ayi na mula na buzana ayi mula ayi mula na kwa tamzana
0: ayi tawe mula yogera wogere bigambo bisa tawe
8: mula bigambo bya buwangwa
0: yes
1: kada shaba niyo ndako kungana buzana wayogera ati shintu shintu shintu
0: ndako ngobera yogera ati amendirimu
1: Anti kaka nkusoke ngerele kino. Enkaongerere ensambe lokaso jimalayo.
0: Ndi kwende nkobe na buzana bwayogera deni chiri mwa uko wakoba.
1: Echo kuiramu nikubindi byayogera byayiramu. Omusoga akoba ati obukire bukirana. Saban.
0: Wanji sebo.
1: Orita.
8: Wamparata.
1: Lwachi abayizi. Balira baliranga amani Nechiri abayi munsiko
0: aha
1: ngate babi yanganga bibisi
0: kubera ono gwayo muzegwo
8: era moko
1: lwachi abayizi baliranga oba baliranga amani nechiri abayi eche bie miso nisho wa gemye nga bachini idamu unsiko nga atenga wabili anga bibis takule chuma sabani
8: abano onde
0: mchicho
8: ononda
0: mbunu onda holikuwa kakabu kake
8: abu
0: mbuzi jama isi star yudu mwenda msambu star ndala hash ni gam star ibiri mwenda msambu star ndala hash kusisi muko gali kwe senti milio ni namba ne chitundu Sema ndia na hizo ya kagawa kukaripu ndia ya chitu undu Abantu wa benda uruwa soo kubanga bafunaku kusente di sose Katidi no dola baja kubanga bafunaku Nega msta yudu mwenda msambu star Mdala Hasho kasoo kutuwa lako mtu wale tanu Oka soo kutuwa lako ikumi oka soo kutuwa lako atanu Okusinza kumukisa gubobo Lina ni gubobo zeine ni upi yosa bjerero
1: Sema nwe dido di jinali nkula kumena idawa
0: Hmm ndidi
1: Nali ni mkwano kwangira tuwase mkana hii
0: Hmm
1: Mwete andalo nadi
0: Hmm
1: Nga wafuna senta ina chaso koko la kusente di
0: Aya ndala mzee ya jile kira
1: Ah ya Kale mpega na uwa na uofu ni sente Omuze gula kukaba amba Nali ngeka kire yunga niku university Diploma yange soka Nga mpira kakire yunga Madivani baba wa sente wa kwa hati usoka gula kukaba amba
0: Kwa diweda msai
1: Aha Buti dine sente wa vodifu ni gula kwa kukuna Tambu zamu kwa vula ojo Diza kutu nandu za kutabu yunayuna Nige star Ibili Mwenda Musambu Star Ndarashi Nkobye nige star Ibiri mwenda musambu star ndalash kanzoke mare ebibuzo bino ebya bano memare kayi omweto olo ngabe sent ni ga star ibiri mwenda musambu ni ga star ndalash eche cho kwira mchinti awo baba bali kusengera awo baba bali kusenga
0: kuba wali yanga wabili yanga
1: mugabi
9: wampalata
1: enkoko chigambo cha luganda tame murusoga jiwe erina lyayo
9: Balonde
0: Musingulunda Sume sayi yanga
10: Ono mwise musuka mbedi
0: Bedo yu
10: Bajie tenta nala
1: Bakuwa kwa nukalamba
0: Kusiba kwa nukuledi yu lwedi
1: Nigamu star ibirimwe na msambo nige star Ndarash ngabe kusente buti Nige star ibiri Mwenda msambo Star ndarash baba Wa mama Lamba la kubuliri yao mchipa manya mkapale kaipa mungupale
0: Okay. Chileke leo chikozisa Okusinza kuma olige mfunye Chigambe icho chileke Namba buambe Mbanku mpunuweli tochogira angaku Amina
1: Sabani
0: Amina
1: Ama olige funanga oyenda ba Kuma tusiwa tutuyo Wakafuna wa
0: Zeko ikafuli ina yuku tujangia katwa hile kundo waka Esi mulieni veisi likirivu Nereview Hanele vile ya mkulu So Kuma abantu watandisa Chifuwa chua kuidero valope kali bali kulopa luji enda ku ndemesa buli mode walugoma
1: bwe bayigenge nga yebakobe kankobe ku comment akapale
0: alikambe alikwa yongera kabidi
1: andi kale oliko enda chigena agena gugena agena tugena agena lugena agena baba kikiye ni ka star ibiri mwenda musambu star ndala ash university rindala
0: seta university
1: mande
0: wade muyingo
1: Jesse Muyingo buti olwa baza ente kata kajena ndi kutwala twagana ne mwala woyo aye nako bera yene nkola yango jidi
0: eh aya tyo nsigo ya lulio
1: eh ya lulio kola twa ya azondi di mama iwe aye ne bali zaku mama
0: mama
1: shaba
0: omugaire nangobi
1: ah mama ti nangobi mama ange aba mwise ngobi mama ange ni best
0: na ndi nangobi
1: Uli
0: kwa bachi Uli
1: kwa mumbeda
0: Uli kwa choka hata gira na kutegira kati
1: Ibafu muriso kajiba naliza mwana echogo Bajieto uruo mbololo Kajiba naliza mwuruo mbololo Ah Bluweja Minimo Eso hati ni bandu wale mtu wale
0: Hati zena namba
1: Mugabi
0: Uli risa
1: Echogo uruwa Echembwa okunu amadi Muriso kanapa Chiwe rina
0: Kola wenka
1: Kubakadi Bakulonde Nyoche bana tukovere Echiko lwe chembo kunwa amadhi Muluso gaimbwa teno amadhi
0: Tenwa Mzee yorita
1: Muluso ganapa Embwa Ela sabula se Eko mbabu kumba amadhi uwa kweta kula sa Muluso ganapa Timuchidi mwana mwana Shaba ntukovere kukuma nze pegano Mama yana za echogo Mluu ombololo Baba, ngeze mluwenye apu na wamuko se Mpuna wamuko se Mpuna wamuko se Baba, nzaki Nzira tabu
0: wagwe biguo. Bana wazi lololo. Lulo lutuse. Oh oh. Lumu sari muto. Katonda wange. Ayo wabalaza.
1: Umuona kujisatu. Nekupuka mwoku subaru. XT.
0: Katolo wabalaza luno. Tujia tutia.
1: Ah, buti tuta kwa kuja. Odi ole kwe nzemwe ne mwili. Taye na ino mtu kuba. Nova. Extra smart.
0: Taye na ino bantu.
1: Fana buwabulu unji. Unaka wogo.
0: Aka wogo.
1: Adiringe niwe.
0: Hey. Sizata butija
1: kusawa. Na ira doktor. Tako kove idao.
0: Kove ire.
1: Raza na nukupuka doktor. Kwa idao.
0: Kwa
1: unako na mchi.
0: Na mune ne. Kwa dae bimoja antotuja ime.
1: Nika star ibimwe na msafo nike standa nashi ebula dachika mwe na ngabe kusend edi soka kudachika ama kumiasa tu ni kuja soma namba wano sisi mwendaze aye ni kuja mwagaba kusend kudachika ama kumiana na itani mzana buti star ibili mwenda msambu star ndarashi zana buti star ibimwe na msambu star ndara ash na irayo owa mnangu owa ntati omuise msubo uwe nabitama
0: amuka data wange omuru unji
1: ni mkaze na karembe fazira. Asalamu alaikum maskwali.
10: Alaikum salamu.
0: Ayo aliku kubira salamu ibi asibye.
1: Faizo.
10: Wampa.
1: Bintu nga wanko bati. Otitoviko bati da nikova. Ayo yana alifiko ba.
0: Ayo faizo. Wero mga toka ajia. Chivu zibuchi. Mito ajivaku.
10: Mito najivaku.
1: Baba kesha asini kile message. Mbo mkaze abe aliku enda mkupa.
0: Agufunte. Mka mginu wa mfunte. Bali kufunto iba asibye wa miguwa.
1: Mka mwile. Paka esi mno mkaze alimuko hile. Na mkiza kumutamba ali omuko ontani
0: mula mwisa mutamba ali
1: kuti mkwano kwa chua A0100 services na kuba mpeka na tujueno kuchinza kunte katika tujueno kubalaza uluo kubiri
0: awe kamuli mwizotu
1: wana uluo paka kamuli mkwano kwa ipezafani ya omuisa magumba haka nika moto katu lukuitha kwa hao nikuitha ni maganda shaban tuitha kuitha yoku naba ntuabandi abono njabo kuli ingirira
0: tulijia kuswazia
1: tuira kani kamoto kado ifoto kuzua kutabu wafana yoku echujulu shaban ya waza kutabu
0: aiva bibi ya kukobye kunze muna report demfu nireru kuiwe tui ndi kukwe uigira uigiri
1: ayo toga mweka nyajiba ilako
0: kani bibi ya vile sobuzi mweka nga kunganzere muku mfuka mire wansi ayo nda kukwe baba akati nkuleke ngopaluka paluka nevi gamba vite vite
1: ande ayo livo na mwami Zephania nguwende kubira magumba Zephania omuka zikwaina ye mwise magumba ayo sorry mwise maganda
0: mwise magumbo yaba mlamo wange
1: mwise maganda
0: mbe ndi mwise magumba
1: ole mwise magumba
0: kubira omuka zinamba yibirigo linda mwise magumba
1: ante ulida mwaka ziwe mwameta nakabambwe Susan oyo mwise maganda
0: nakabambwe
1: waba mwano kwa hirayo ni mkwe ni mwase
0: mtege kangengu
1: kwa muno muso ga mpasa mchi mbaiza mchi kachichi
0: nabika bibiri
1: baise
0: kwa abantu kwa abantu bani
1: musimbo
0: ya baise magumba bano liko lekerani
1: musimbo paizo
10: wampa
1: muso goji
0: so koleke tunakola aibani tunakola abati tukole
1: ndikwenda gaba sente
0: ah ndikwenda gaba sente liko lawe nka vulume nje
1: ndikoba kwa ibindi ebiza mama ebiro muga
0: ati likubuza bana baise magumba bano kumulamo oku bilo ne yenda likumuliamo lukwe hona lebo
1: mana lebo
0: dokita
1: anti mwala wange dokita
0: anti hona libuwe iganga
1: hona libuwe
0: kwa watu wale ere guwazi mbira kano wa mkiso gazoni dokita munga nito muka mlamo wangu muka mirangoweka
1: mwamba
0: mwamba
10: wamba
1: wale musoga
10: ndi musoga
1: ena musoga ojibi
10: njidi
1: akasozi akakome woku singobule iri mbusoga kebe itakaguru awe kali kali mwigolo zachi
10: kali mwi buyende
0: ali numedada atikubonanga ku linkuni
1: kina kinene wesule kugo big empalogies
0: akafu
1: enamba enamberi zilo musambi itani musambu
0: yesubo
1: chene na mukaga asatu na mukaga
0: otiyo
1: abiri na ina
0: aha
1: kwe kawe kwe kawe
0: wala mpola
1: wewe
0: chile mungu chikungu
1: walikuwa na madi mambo uweze masa andike gaka wobo tigaka wobo maino govu walikuwa na wifi yee
0: singi pia mungu na aka wobo
1: tv
0: aka wobo
1: masa nisigafu wako nye jabaka vire kwa yabao sola sawa nye wadi vire waliku wagwetu jene tingokupa msao safi
0: kwa huli rienda kugwa koti iyo mkobe ki
1: iwatila kugwa koti ya
0: nga buombo nanga
1: akaso za kuweka lii kali mwigolo salibe takaguru
0: tubi ila kaguru isi gala kaguru yeneyo
1: musingo
10: wampa
1: evi hirilo evi ya itanda bajabe itanda follows aweri kodi erimu igoloza chi eitanda au
10: mubudondo
1: iya yeah.
10: Buta gayo
1: busatu kutebeleza
10: butebeleza
1: erwita
11: wampalata
1: olimusoga
11: limusoga
1: busogo jidi
11: ino
1: echando ewa Bishop James Hannington Memorial Site aweri wali mwigoloza cha utitigere kabukala
11: maga maga
1: owa Bishop Hannington
11: Bishop Hannington bali
10: aidiyo obudama yoku
1: bakulu onde
10: kaiti chikuwonia
1: bakulu onde
10: otuko yusu gojidi otuidiyo
1: eri amlonda awo bali mwaka tuwe tiwe chiri baba tiwe chiri meze pagano
10: meze singa mwene uwe ti amirawo
1: olita
11: wampa
1: akaso zimayembe ewe ifumuluka awwe kali wene wene kali mwigoro zachi
10: atenge so mtu otimbe zimadi gajikubye
1: eri bulaye dachika isatungabe kusente
10: singolo ndoyo mechuma chigale
1: sindi dachika isatu
10: nsingo erondere bano lero somesa
11: igolo zalya bulongo
1: bakwa kabano kalamba
10: era yo jola bitanga ngoja mize jirije bavamwe na kudini
1: mugani
9: wampalata
1: echo nyo bulambuzi echetebwa na makoko muna mtumba eranga kuchalo ena makoko we na we chiri kodi mbu chiri mwigolo za cheyo
9: na makoko
1: balete igolo zile na makoko obo alukira mwemale
10: ekitu fuli uliku chisebo
1: echo vyo bulambuzi chebe itena makoko kuchayo na makoko echa igulu wao mku mibia binena chiri mwigolo za chi
9: gorozera na makoko
1: eri amunda beta
10: kutebereza kutebereza
1: ngonde ndiwo enachaka chete nachaka medicinal tourism forest muna mtumba eranga mkwanu gwange ayali minister ti yali ayi ni minister wabyo bulambuzi mu busoga mama wange
10: mumbeda mutamba herini
1: nayachikulao nayachikulao awachiri chiri mwigolo zachi habena mtumbe waliko bati wo kubakade manena kuyo
9: yekulu ise
1: ekizuba waji ulira kuko ke kizuba ao ulira kuko
10: kache uli angu nukusose
1: kale ni gasta ibirimwe na misambo ni gasta ndala ash mkobi ya ribu la dachika ibiringabe kusenti sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash kudachika na itanungabe kukua satungabye ndiga bakwana na itano ngabe ni kwa atana na itano ngolole
10: mzee yo nyigaka muni yenie ibiri mwenda msambu aka muni yenie maiza akadala
1: tuenda tukulize kulia mema lembuze bibu zebi achaba zinga tukubira kwa isimu kuziro msambu msambu anana ina emisambu esatu sembi anana msambu oruwa kutanduli gaba tv
10: telefuwaina
1: musistimu ndi kubana munamba ido njadi soma duanduna awali kuzana mulimu haya nkazani semi tuwaro ena chitundu ena kakaga mwawa mwimu tuwaro munana kakaga mwawa mwimu tuwaro ikumi ikumi ne mkumibili mwawa munaba ntuwa bandi haba kuzani semi tuwaro ebili chitundu etanu nega sita ibili mwenda musambu sita ndashu tulijaga wa tv ulisanga vya oruna kuruo kutano ayo weda kujuna na wabalaza zimba ngechiyo mba tv mwejoba
10: kuwa chichaga
1: kaneche ente mwede sula katukulize kuisimu bita kusiro msambu itanu msambu zero muka agabi na andala china na munana oba bita kusiro msambu msambu anana ina imisambu esatu tukulize kute deblense evulide chindu chino mana baka gondiba jitamu bako daba mbedi
10: mkabuwa we
1: omgemi
10: nende kuwa ngangute geza mtuwege maisimu aniga star ibiri mwenda msambu star ndala hash ebintu binzo kutambula ka wabibala ebintu bi serious chindu chemo chako laki kya kulya mubuki uliye
1: oyo
12: mali wakagwa
10: tulie sebo
12: mwe bale ogwo
10: kale wena
12: ugu maisha
10: de sebo mwami kibugumo
1: moko
12: eh moko a muganda o
1: mwe bale mimo Mkolimo wa ifetu, mkolimo ni mkumie na alienu.
7: Uye na wekume.
1: Zimekumecho. Mkolimo, zese tabu mga wondili.
7: Mwana mkizese kajumo.
10: Kare, awuli ilalimu.
7: Aye.
10: Hey.
7: Mwe uuniza.
10: Hey.
7: Ai mumona mukize.
10: Yati ya.
1: Adule delengege wanono delengege.
7: Treka juma avampere namba ye.
1: Eh, obi taiduma.
7: Nimsingo mla mwisa.
10: Kale.
1: Eh, kale betu damu wanajisema kumpe baada kutawani ama simu manje baba. Moko. Oloti ni wali kwenda kuilira baba bila basembe yombuze bibuzo. Tali kuoge.
10: Tayogere.
1: Ndele kuichuma, ndele kuunda.
10: Oh, ah.
7: Hello.
10: Wanji?
7: Wabale basio.
10: Kale nyabo jibale nyabo.
7: Wabale kuweza.
10: Wabale kuuliriza.
7: Aliote Shabani.
10: Ndi bulungi nyabo.
7: Wabale wabale kuweza wana Uganda.
10: Tugeza ku mama wabale mirimo.
7: Kale ayayizwa ku batondi gaye zendi wagira kusheke orita.
10: Wagira movo
1: ko. Ni yani mama.
7: Uchala sawa.
10: Aje na message.
1: Aje na sawa. Shabani akula muisa mulundi okundi.
7: Oya
10: shambani,
7: ah,
10: azacha atu kwa wa. Ha, ha, ha. Wande, ila
1: zira, ila
10: zira. Oye. Chidu nji, obo ina kudori ya kugera. Mukabwa. Wanji.
7: Akaziwa nene.
1: Hmm. Ya. Rabu nji.
10: Ina kuchi.
7: Rabu nji wa.
1: Yesebo.
7: Katimbuchi.
1: Ah, wazase wakagi.
7: Ntimwe valoku uweleza.
1: We valoku uweleza.
7: Zena ndiyo.
10: Hmm.
7: Abantu wa bibito jewe ndive imirire.
10: Kuba wewe nokugo ndikwa kwe imirire olwido.
7: Ndive nera kunte kwichidi.
10: Kale.
1: Ni wasembe kwisimu mbuze muze msema ngobe ni sente. Muko?
12: Alo sewa hawa la kutuereza.
1: Wewe la kuuliriza.
12: Kale sewa.
10: Mm.
12: Nani ni Mwasi Shafiki?
10: Mwasi Shafiki okubolia mukagwa.
12: Ndivo wewe ndao ni wewe la kuuereza hiyo na viona.
10: Kale sewa.
12: Eh.
10: Kale chizamu tewana.
1: Angeme yoko nale kubata ko bati nolugizigizi. Muko?
12: Ono ni rubale na waka.
1: Ani?
12: Rubale na waka yevu yego.
1: Na waka walibate hii?
12: Na waka kurungi.
1: Oruso gandiko abantu batiri uliza yevu yao?
12: Batiri uliza ino, era mabenda ino.
1: Kirungi
10: ino, tuwa ino.
1: Baka mzei kayanda, buona buona naba msenta, buona buona naba ni benda hiti bala msi.
10: Baka kola chumsenta.
12: Kali baba, mpagiro yu koja umuisa msobo.
1: Umuisa msobo, kaya mchupacho kwa msa uwa umuisa ndegu.
10: Yeah.
12: Mwezo
1: mshuhu ni
12: koja wangi.
1: Bas. Kale baba. Shabani.
10: Mm-hmm.
1: Mbato kwa mkono ni kuenda kumanza sente. Epele odachi kama msambu ngabe sente doa na dweku system.
10: Kale gemaisi mwenige star ibili muenda msambu star ndala hash. Niga msta ibili muenda msambu star ndala hash. Aka sente kano kaja kukula bulunji.
1: Baba ni kuenda kukovira. Sente budi wadi ide kuhisi mulio.
10: Yesebo.
1: Kukubanduru. Uweli pochunga weo si. Ese mulizine wanswa.
10: Siri kabusi ni gwe na yago gol na ye obola mbulire boliga niwo na mana.
1: Oda abantu balowoza ati zabita mumbera ngala mwino. Paka nzene sikikanga ku mulupali wanswa au manipiro. Yanze piro ndigo inakuta
10: unuko. Na bikongoliro.
1: Ha bikongoliro be. Ainga tu kwa bakubo muti ere muchibali. Ese bieryo tutamkavera twata kuchi kubulire. Na ineki tanda changa niwo kola tichigwa. Ngasi mebi.
10: Ngasi menene
1: wadabo mama na maka kuba ama agoga na agentago.
10: Wati ya miyanga mga muti yoti.
1: Aha. Ayo ila ngambita ni entago yange mungoto. Odoba mkivi na yeye kusoma. Entago yange muna. Mbukikana ni kemo. Tuwa muna kuna kupa kwa wewe mba kuni yao. Na niku hitu kuna muka yungise jange. Kepa microphone. Musingo.
13: Wampa.
1: Mbenja kukosa cha ono. Olo kubanga chiranda. Musingo.
13: Wamba itabu.
1: Tereze, ubudu kuba, ngabe sente. Dachi kebula udido, ebula udachika itani.
10: Mm.
1: Ebula udachika itani. Ngabe sente. Nige star, ibiri mwenda msambu, nige star, ndala ash. Star, ibiri mwenda msambu, star, ndala ash. September intake, ea, Seta University.
10: Yari kuina malu wakubidi.
1: Musingo.
13: Wampa.
1: Chaba zingo wabusoga, alikubuti. Baba, emprogume yobwana, umulunje wakulingira.
10: Isa abiri mwene chalo.
1: Isa abiri. William. Wilberforce. Kadumbala ndio po wakuna. Yaga itibwa. Ni mkazigi. Mkanisa aki.
13: Bugembe Cathedral.
1: Busatu.
13: Ni Aziz.
1: Aye bajeta. Christ's Church. Cathedral. Bugembe. Ichi kisatabu kitusi. era iwe nakutula ku mukono eribula edachika it ina ngabe kusente dodido sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash nkobye sita ibiri mwenda musanvu sita ndala chaba ndo chibana ngakuba ngosomere wandi uli kusomera wandi ayo ro mulimoto ko kulanga wale womi eino
10: gukobere
1: kuba wabina na birungi
10: a birungi
1: aye ono kabiri mulungi ino kusingani yendi kolaji
10: kuba ono kabiri ali po birungi ate bedu kumbala ku ino
1: muwala wa jese miye orita
11: wampa
1: okusiba mpeta eya mwenamu ni mukaire wa ife okuva emwe yebuna kodi kwali wo mwaka ki
11: 2023
1: busatu awo na vawo na aramusaka baituliriza ngote ndwike aye abasada bana batendukanga na abakaze batenduka mugomasi ngomasi nga jeusibye yene ne kisibirongo gisesem
10: aya tonga ne cho gisibye muvamisana
1: tonabye
10: afaki nensi
1: ebera dachi ganga besi
10: niwe na mzee kuvanga ovile mchibali Uruzabuizo utiyo, otuwele mabutu si, weno jire kubuliri.
1: Evika ele vikuna.
10: Akama ufati nesimu zi.
1: Weka nani nempale yanginga mwenye mchibali ingo batu toze kubumali. Mpale itijoza, njani kabwa ni kakuchigo.
10: Encho watali kumela umene. Eto singo umena umene udele kumela.
1: Na mkila kwa isa, ndiye mkwano wangewa mweta mkanaala wa iso. Wa iso.
10: Ayo mwela mkisa mwene. Ayo mwela mkise.
1: Mugabi.
10: Kobali na lini, tonko ya kabiku.
1: Koba ena kudoo mwezi. No mwezi. Omukolo gwo kusiba empeta ya mwenemu
9: gwali mwezi gwe 18
1: otyo
9: nga 18
1: busatu
9: nsimirata
10: sibulira we
1: shaban nikwenda ibula dachi kisa tudino
10: asibule nguyu
1: mugali ndo kubira abantu basibule nga obakobere code ndi kujja kutigona yake masende dachi kene sembe yo ndikaga
10: okay stay bimwe na msambu standala hash mugabi ina mirawo
9: ze mugabi danielo nsimi aba bayire kubona bona okubanga ba waye bisera beibwe okuulira sama ifani bani bale ko radio obundi basigalanga uli saife nabali kubona bona kuba okumenera ina irala kuirala kintu ti changu ino ola ko batyo menye kuole game na kuole aye sokera ku mufumbi wa itoke aliyo ngali kuulika eh
10: ye bali kubayo
9: ni babo wanganza ni kategere Christopher ni mama bali
10: okay
9: ni bake bange
10: ndi bagonza ino
9: imbende ino awotida kwera bila mufumbiro Robert ali mutai kabale Grace oyali kuwaira kama Dani ao mulala kumulala ngamba gaise walala kakira wali wabampagire banji
10: obe bale
9: babere ishaliku wa kuyongera kwa Stuart bali abo bandi kumpi nayongera ku kongera kwao eliyo omulenzi mulala ati bamweta jowera ali kakireyo
10: okay
9: ankobya timbo mukona kumpola mpola ikankone kuino neongera ku kirimunga da alibusedao Yusufu alibuma magamagao zindu na abantu abantu tida kumela bibona bana
10: kale
9: obewo bwera
11: ameina olwita iduma
10: ameina ali mukopi
11: andi gali mabiri
10: chabazinga yakana ali na ameina kino kyalo kye asana
11: ameina olwita iduma ngavwirire bwondeyo mongege
10: ebo nda ndi kuida ebo in fact tuli kuido ebo nda
11: aye ndio buzibo buli yenge go kugemana iyo babanga bakugemye nenda
10: aye sare tuli kubyabugege ifangege chintu bya nokumadi uto nengege diri awa awa awa
11: aye ntitiduo manga dawo ifa
10: akastangege
11: ntumira ku muganda wange jamaa enakisenyawo mu busoga mufunga
10: jamaa muganda wo wanne mwira kufanana ni jamaa
11: erawo enawo natumira ku baba wange kange Nchale chepo soga
10: Olo ni mulonzi wange
11: Nzendi mulonzi
10: wange Mutipa linganga wa
11: Nalinga yu
10: Hei Ayo mpaka lulu
11: Ino
10: Hei kari
11: Natumila ku Naabirie Au kantini ya buonda Natumila ku namunyole Mwena mwena antimwe pale kubaku Tumila kwa o Yosamu Ntioli ku Natumila ku chairmani jama Dawe ile Ya demaye Kugumi antibaku Lemiraku Ila natumila ku ku Chairman Muhammadi tinkuyo zayoza oirola irerero kuyo zayoza na tumira ku muganda wange na kendo tikomia ona tumira ku mudigize voice nkwende ino na tumira ku Ivani ko wawo wegali na tumira ku niba customer banga abampa girawo emerent ya mukola chairman ino kumbe sa kumwalo ko
10: kale ati wasobola kuba nga yalika abantu abebwonda tujja kuba nga tuideyi munteekateeka yendagula ine ekida ti muntu mulinde mukatono
1: era tubalinze
10: musingo niwe olwire
14: erina musingo Faizo abampagire mulamwe nambe yanze amwe bali kujibaku mwe bali kumpagira baderevu banange mwana havuze ba taxi Neyanza manager wange Amina nata mwaka senta kantamuza paka wano
10: manager Amina
14: ali awo ku main street ya
10: ide
14: duka
10: ide kuna yurundi kabisa
14: urundi nda kumuleta ku
10: manager Amina ide nayo
14: aida yogera ku kumpewo ne yanza beruka mwana mwe bale kutega mwe bale kumpuliriza empologoma ya imwe yeruka eri muno kambone bibu wa mulamuzi tine zensarago bikomereere ale
10: kale Oluita
1: amaina erina ndete kwaseka oluita ebwonda era bwembere ndidagano mukanange maganda abana abebwonda bakanyama group ababeda abantu mubinala bakobya amazima dotuchi otuchikire wabula tutukizo obaka buno nti amazima geta agisabusogalo yo ende tuchalire kwebwonda
10: besirikire
1: kuba amazima busogalo yo botambula numba kunumba kwangiza busogalo yo
10: tujja kuidayo
1: eriyo mwami mulala bamweta maka musubuze wangoye atera tundengo yenkaire
10: gesebo
1: makoyo nakozo akolo mulimo gwa mani no kwambaza abantu abebwonda era yena nkobya ati baba bonabayo ogeza kwino okunkonaku
10: tiza mtewanga
1: baganda bange abaise iwumbu abechika changa abe mporogoma eriyo muganda ange bamweta Saddam Oluita omulangira ebugoto nti munange none radio yonka eyisubi yaifa nife bani nze na tisubira nti busobola okuchencho
10: ngoli kologoma kumayengo
1: kandi kologoma kumayengo
10: nege nya ne basindi bali kulira
1: none radio tasosola kuba nze na ndichisubira radio dindi no bitaga okutuka ku studio
10: tuli bantu mba otonge imwe kintu kye imwe
1: yonka egema buli muntu ngabwe idiye era mwekwaniriza
10: kale twena batwaniriza
1: so banange tusaba sala daimwe mwongere okutusabira tusobola okweyongerayo tuna echapa buyinza okukyekyo nga wabwonda abaseeka oluitanga nakozeeki
10: kale abasebe ne banyabo mwikiriza osobola okuba nga tukola tutyo naku olwaleero abantu bafunye sente ekyuma kiri kundaga abantu ab'endawulo ekyuma kibatereko esente abasobola okuba nga muwangula kyamukisa mulungi kana akasente okafuna kayinza okuba nga teeka njino aye osobola okuba nga kukakozesa bulungi olw'ensonga engeri gyekkawati kabeere mpulogulamu bulungi wokateekateeka bulungi okafunamu aye wokaliro buli era osigala nga oliire era wabaniwe okozeeki okeeriiriire ayokola nkugwa ekintu ekyendawulo nisobola okuba nga oidukirira kwako ti be emitwalo gino etaano emitwalo gino ekumi emitwalo gino ataano gyenafuna ku busoga lw'ebingo nagulamu ku kiti oba ogulamu lugoye oba ogulamu nkoko oba ogulamu mbuzi oba okola ki at least olingengaku ebintu bikutambulire maridaadi sana kale muteekateeka oti nowo mutiwe musobole okuba nga mukola nende okuba nga mbategeeza nti tunaatera okuba nga tulonda akalulu wiiki eyeri kwida tujja kuba nga tulonda akalulu wiiki eyeri kwida.

Anytime mkona jasi umutu mkubile kukubile gulu uza kunani Moderate party Ijisika umu na maina gango mwana wanda kibuka Mindukulu wame vune mkona mtia wabuna nikizi wakuyo simba wabuna Hehehe Yungu koja wanga weka vune mkona mtia Baigita uni kanzo Iti mkona jangabali msese Matego kwa mtia

0: uwanje sebe uwanje baba abivugondo mli mutya mudusi mutusi nga chani goloza kwe tukobe bakoberensi
1: amina
0: amina aba ola nayo bali wala ni mkoboti mwele ino kale baba awe mugondo ni msinga tibiji babu yende mazima kagamba nga yoke ila wajobo mku usubula bisoroba binoni ya basubu zinga bauna angoli kole ila waka wanji wanji ujojo uko votia uli wawa awi wango mli mtia soko tukope wa mtu goro oza uli yayo uli mbachi uli yaye atena kufona niku uli umunga uli yayo uguane yosina kari baba una mkizo mkizo mkizo mkizo mkizo mkizo mkizo uwanji uwanji seba ndi vulu unji baba ndi vulu unji abina wankwale mlimutia mwandida kuhuni imba mkwela muka mutese tela ngamu kuhuni imba Golfi ngoloza ako bane cyo kirungi gare tukoyo kugentura ngoza ko ayibe andi wanje ndi burungi baba ngari baba uri uti
1: ndi burungi
0: eh
1: bagala kubayo
0: ndi burungi zena ndiyo
1: ndi baba yati ngokuloza ile tambe
0: kazi na kwezi ngoloza kwa ituwa ni muzamiru ni biyari na biyangi kari baba kari uwanji uwanji kumoyo kari wene wale kusima abinda mtumba mimutia banareika banage mbataka ino mbaloza ku buti zoko tukopele gosi ngoloza ku aha gali baba yeza matoke kari mba bantu ili umtiere na wita nesu iki sorry mwachito kwa ngambo afumbe itoka awa afumbe na mbo uli uluizi